0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes! May natutulog ang ingay mo na naman. Nakaka-istorbo ka.
4: Hayaan mo na. Dahil The Vibes ngayon ay araw na Miyerkules, October 7, 2026. Isang feel good morning at shoutout sa lahat ng ating mga kabibes na napapa dahil sa sobrang disappointment sa buhay.
1: Anong napapa ano?
4: Napapa.
1: Oo. Napapautang dahil sa disappointment sa buhay dahil nako, kulang na naman ang kanyang kuwarta.
4: Kulang na naman ang kanyang dilig. Dilig na kalaman.
1: Patapusin kasi ah. Eh paano kasi, paano hindi ko kulangin, nakalimutan magbayad ng water bills niya. Wala tuloy tubig, mapadilig.
4: Kasi nga, kulang sa sahod, traffic, kulang sa tulog, ang daming trabaho, kulang sa ang daming kulang sa buhay.
1: Malay mo, kami na ang kukumpleto dun sa kulang sa'yo.
4: Yeah! Kaya naman, Gabibes, nakasama na ang radyo mo hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama mo, magbibigay sa'yo ng good vibe music at kuntuhan at kukumpleto ng araw mo ang isang baby ng bayan!
1: That's me!
4: DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga! Ay, kaliko!
4: Sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe! Good morning, world! Good morning, Philippines!
4: Wow,
1: yes, good morning, Kavibes!
4: Ayan!

0: Dami ring sumisira ng araw mo. Sahod, traffic, magbabiyahe ka. Yung kapitbahay mong ingay-ingay, hating gabi na. Tapos,
1: yung TL mo na walang ginawa ko di sa'yo, pinapasa lahat ng pati trabaho niya na hindi mo naman sakop.

0: kompleto ng Good Vibe Music. At kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Malita bagay, pero malaki naman ang sukli. Ah!
1: Wow!
0: Kaya naman, diyan ka lang.
1: Oh.
0: Huwag ka mag-alala.
1: Oh, sige.
0: Kami nang bahala sa'yo.
1: Okay.
0: Kasama ang nag-iisang Baby ng Bayan.
1: That's me.
0: DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Gika. Ay, kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Goodbye sa Sound Trip. Ang lupet. Oras 8:24.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Favorite vibe.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan,
3: DJ May.
2: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman-laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Ka-Vibes! Ngayong araw na Miyerkules, October 7, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang palamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga kaluluwan nyo!
6: Happy na! Happy birthday mo ba?
5: Kaya naman! Tara! Kanta na!
7: Happy, happy, happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain,
5: sa'yo ang inumin.
7: Happy, happy, happy birthday.
8: Sana'y mabuso niyo kami.
5: Yeah, baby. Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
6: Para sa mga paborito ninyong artista! Ito na ang bagong heartthrob! Diba na talaga naman napakahusay, napakagwapo, walang iba! Happy birthday sa'yo, Joshua Garcia!
5: Joshua Garcia, kapabago yan! Happy birthday! Char!
6: Lumakas ng loob mo, no?
5: Kamukha
6: alam mo na sobrahan ka sa kape.
5: Kamukha akong pagtulog.
6: Alam mo, tigilan mo. Kahit tulog malayo, pwede pa pag nakatalikod. Sige, ito din. Sabay-sabay natin. Happy birthday! Ay! Happy birthday tuloy. Batiin! Batiin ang happy birthday si Chong! Si Joey Marquez!
5: Hey, Chong, Joey Marquez! Happy birthday! Panibasa na lalaki.
6: Oo. Panapan ako dati niya. Nila Richard Gomez.
5: Saka cool ka lang.
6: Oo.
5: Uy, palibasa lalaki.
6: Ano?
5: Ang rider niya si Sir Randy Reyes.
6: Baka naman Sir Randy. Baka gusto mong magbigay ng ano, panulak. At para, ano?
5: 1990s ano to? 1990.
6: Basta yun na yun.
5: Ano, matagal na? Grabe.
6: Ay, nako Sir Randy. Kung nakikinig ka man, sana magdala ka ng makakain sa umaga, no?
5: Oh my goodness. Ay, happy birthday po, Chong Marquez. Chong Marquez. Chong Joey. Sino ba? Uy, maligayang karaman din. The attorney Jose Alfonso Haltea. Happy birthday!
6: Happy birthday din sa'yo, Janine De La Cruz.
5: Happy birthday! Maligayang karaman din, Ja Rodrigo.
6: Happy birthday din sa'yo, Kobe Garbiento.
5: At maligayang karawan, Kuyang Ramsey Durona. Happy birthday!
6: Maligayang birthday din sa'yo, James Go Go Go!
5: Wow! Happy birthday, James Go Go Go! At maligayang karawan din sa'yo, kay Jaime Mapa. Happy birthday!
6: At sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayong oras na ito, di ba, na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maligayang kaarawan po sa inyo lang.
5: Kaya naman po sa inyo, ka-vibes, kung ikaw ay ipinanganak ngayong araw na ito, ba ang swerte mo dahil may mga kasabay ang ka-artists. Kaya naman, nawa ang inyong mga kahilingan at plano sa buhay ay magkaroon ng katuparan dahil ngayon ay happy na
6: birthday mo ba!
7: Sa'yo ang pagkain,
8: sa'yo
7: ang inumin. Happy, happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
5: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ay, kalikoy!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
6: Goodbye sa Soundtrip!
5: Ang lupet!
6: Oras 8:54!
9: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS Favorite Vibe!

0: aman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Vitamin C.
1: Vitamin Chismis.
2: Ako ka vibes. Good vibes po ito at good news. Dahil, naku, nabalitaan na rin to ng iba natin mga ka vibes. Kung saan, ang YouTuber na si Miss Rachel. Oo, you heard it right. Si Miss Rachel na isang YouTuber na sikat sa mga pasnit, di ba?
1: Mga bata.
2: Mga bata. Oh. Ayan, nag-donate po ng tumataging tingna $5,000.
1: Oy.
2: O nagkakahalaga ng 300,000 pesos.
1: Pesos. Depende kasi sa palitan eh.
2: Oo.
1: Kanino niya ito dinonate?
2: Nag-donate siya sa isang batang Pilipino na nagdaraan ngayon sa isang pagsubok.
1: Wait. Si Miss Rachel ay foreigner, right?
2: Foreigner.
1: Pero ang pagtulong niya, eh, pinaabot niya rito sa ating ka-vibes na Pilipino.
2: Dahil nga nakarating ng balita kay Miss Rachel na nangangailangan ng tulong ang isang batang Pilipino na may defect sa kanyang pagkakapanganak, kung saan ay nakalabas yung kanyang isang organ. Yan. Kaya nangangailangan ito ng isang malaking halaga para sa kanyang pagpapa-opera at pagpapagamot. Kaya hindi na po nagdalawang isip si Miss Rachel na isang sikat na YouTuber para mag-donate ng kaya pa ng ina. Ina ng mic. Yan, okay. Nag-donate siya ng kanyang diretso na. Nag-usap sila sa Threads.
1: Wow.
2: Tapos nag-donate siya ng halagang $5,000.
1: Nakaka-amaze yung mga ganyan, no? Yung mga kumikita talaga ng malalaki. Oo. At ginagamit nila sa tamang paraan yung platform na meron sila. Diba? Na talaga sinishare nila ang mga earnings nila. Kung baga, parang pagpapasalamat yan eh. Oo. Diba? Na hindi naman sila abot sa kung ano man yung kinikita nila, especially sa YouTube, kung hindi sa mga taong nakasubscribe sa kanila, tumutulong sa kanila manood ng video, and para mag-payback, talaga namang tumutulong sa mga nangangailangan.
2: Yun, yan naman talagang laking pasasalamat ng ina ng naturang batang Pilipino na si Daisy Lynn Mejia, na nakatanggap sila ng hindi niya inaakalang tulong pinansyal mula po sa YouTuber na si Miss Rachel. Kung matatandaan niyo mga ka-vibes, si Miss Rachel po yung nakakulay pink, tapos nakasuot siya ng jumper na parang kinakausap niya yung mga bata. Diba? Pag napapanood ng mga pasnit yung kanyang video, natatawa talaga at natutuwa.
1: At may natutunan, diba?
2: Parang ito yung say mama. Ganun.
1: Papa.
2: Pampa.
1: Gugugaga. Ganon. Diba? Pero nakakatuwa din for sure kasi hindi naman ina-expect ito ng ating ka-vibes na Pinay na si Daisy Lynn Mejia, na akalain mo yun. Foreigner pa.
2: Totoo.
1: Ang makakapagbigay ng tulong sa kanila.
2: Kasi dami-dami.
1: Totoo.
2: Nangangailangan ng tulong at sa dami ng supporter at tao online. Mm. Abay, bukod tangi po itong anak ni Daisy Lynn Mejia ang napili po ni
1: Rachel Acurso.
2: Diba? Na isang YouTuber. Sikat na YouTuber sa mga bata.
1: Kaya siguro talaga kaliwat kanan din yung blessings na dumadating sa kanya, no? Balita ko, ikaw din, di ba? Mag-aabot ka rin ng tulong mo sa mga mag-SKL mamaya.
2: Hindi naman ako YouTuber.
1: May pa-cash G ka, di ba? DJ K!
2: Ikaw ang YouTuber.
1: Ay, hindi pa ako pumapasok ng YouTube.
2: Ikaw ang vlogger, ikaw ang magbigay.
1: Alam mo, hindi pa ako pumapasok ng YouTube. Pero pinangako ko sa... Sure, yes,
2: ano yan? Nagkakaon
1: ng parang hindi totoo, no?
2: Hindi kasi totoo.
1: Pero totoo yun, pinangako ko sa sarili ko at ever papasok ko sa YouTube. Ganyan din, yung tutulong ka
2: hindi
1: din.
2: Hindi ka ba nag-YouTube?
1: Hindi pa ako nag-YouTube.
2: Ay! Boring!
1: Diba? Malay mo, mag-YouTube na tayo this year.
2: Wow,
1: so,
2: naman.
1: Sharing is caring, kumbaga.
2: Ayan. Kaya po sa mga ka-vibes natin, kapag kayo po ay nakatanggap ng tulong at biyaya, kung tayo po ay may kapasidad, tayo naman po ang tumulong pabalik.
1: Totoo, diba? Naman. Masarap yung nagsishare tayo sa mga nangangailangan. At yung may deserve ng pangangailangan talaga.
2: Natulungan.
1: Totoo.
2: Alam mo, meron nga ako napakinggan kahapon o mga nakaraang araw na parang yung mga kinakasangkapan ng langit na magbigay ng tulong. Sabi nga nila, kapag meron kang 10 payong, aanin mo yung 10 payong na yun, isa lang naman ang kailangan mo. Diba?
1: Nag-iisa ka lang naman. Bakit mo ipagdadamot pa? Hindi mo naman madadala yun sa kabilang hookah. guy, diba? Diba?
2: Kaya naman, ibinabahagi mo sa ibang mga ka-vibes yung siyam na meron ka pa.
1: Totoo.
2: Eh, ikaw yung kinakasangkapan. Kumbaga, ginagawa kang vessel. Ginagawa kang sangkapan ng langit para makapagbigay ng biyaya. Kaya naman, ikaw yung ginagawang daluyan talaga.
1: Oo. Kumbaga, minsan magtataka pa, diba, na sunod-sunod ang blessings na meron ka. Pero dahil ikaw eh magasta, diba, kaya ubus biyaya agad. Pero kung iisipin mo, hala, baka kaya ako binibless eh para maging blessings din para sa ibang tao. Yeah. Diba?
2: Kaya naman,
1: kaya yung blessings na yan, ha, ka-vibes, ha, hindi lang puro financial yan, ha.
2: Iba-iba
1: yan, ha. Pwede kang maka-inspired at makapagbigay ng ngiti sa mga kapwa nating ka-vibes.
2: Yan, yan naman ka-vibes! Kapag ikaw nakatagap ng tulong, financial man yan, emosyonal, o kung ano pa ang klase, ipagpasalamat natin yan. At ibalik natin sa nakaka-rapat na bigyan ng ating tulong.
1: Totoo.
2: At biyay.
1: Yeah! Kaya ikaw, oo, ikaw, gusto mo bang sumaya? Gusto mo bang biyayaan kanikiko kalikot? I-save mo na ang number namin para mamaya sa SKL. 0954-406-1967 at hihintayin ka ng Tito Kicks mo.
2: Mamaya may mangingi sa ating pagbabalik. Pwede ka na bumati on air. Kasama pa rin isang baby ng bayan.
1: That's me,
2: DJ Bing.
1: At ang makulit mo dito, si Racho Kika. Kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Goodbye sa Sound Trip.
2: Ang lapit.
1: Oras natin, 9:24.
0: This Sound Trip is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Favorite vibe.

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
2: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa cell trip.
1: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan,
3: DJ May.
2: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Pagkakataon niya na para makabati live on air. Kaya tawag ka na sa
4: 0954-406-1967 para sa inyong mga shout-out.
5: Yan, yan naman ka-vibes. Huwag niyo nang patagalin at magkasaya ng panahon. Oras, tawag na kayo.
4: At pwede ninyong gamitan ang mga Viber ninyo kung wala kayong load. Same number yan, 0954-406-1967. Magandang umaga sa iyo. Time to go and set sail from California.
5: At magandang umaga po sa mga ka-vibes natin na ngayon ay naiipit na matinding traffic sa kahaba ng EDSA o kung saan ka mang lokasyon sa buong Metro at Mega Manila. Magandang umaga sa mga pasahero, konduktor, driver, na lahat ng mga pampasaherong bus sa PTEX, EDSA Bus Carousel at Juan Ayala!
4: Ayan na, meron na agad! Hello!
5: Ay, sorry po.
6: Hello!
5: Ayan, ka-vibes, pangalan, taga saan? Pangalan mo, taga saan ka?
6: Hello?
5: Pangalan, taga saan?
6: Jojo Sika, from Taytay.
5: Ano ulit pangalan?
4: Jojo, from Taytay.
5: Jojo
6: Sika, Taytay Rizal.
5: Jojo, bati na!
6: Pinabati ko nga pala si Mengay Tolentino.
4: Sino pa?
5: Tuloy-tuloy mo na, bilisan mo!
6: At saka ba sa mga trimmer sa labas dyan, shout out naman dyan, oy!
4: Sige, lagay mo pa. Ayun lang, Jojo.
5: Iniisa-isa.
6: Ayun lang po.
4: Sige, sabihin mo na lang, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.9.
5: Sige.
4: Sige, laruin mo kami. Alam namin kung ano eksaktong address mo. Tandaan mo yan. Sabihin mo, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
5: Yan, sige, Jojo. Tigilan mo na yan.
4: Bawas-bawasan mo na yan.
5: Thank you.
4: Ang hirap na ng buhay. Ayaw mo pa rin tantanan yung ginagawa mo, ha?
5: Mahirap ma-raid, ha, Jojo?
4: Oo, ikaw din. Ipapasa na namin to. Alam namin yung address mo.
5: Ay, naku po, Ginoo. Magandang umaga po, mga ka-vibes. Tawag kayo, dalawang oras pa tayo para sa inyong pagbate.
4: 0954-406-1967.
5: Eto na!
4: Hello!
7: Hello po.
5: Ka-vibes, pangalan, taga saan?
7: Taga Montalban, Rizal po.
5: Oy, pangalan!
4: Napapangiti siya nang marinig kung saang lugar.
5: Pangalan mo?
7: Brick po, Brick.
4: Brick!
5: O, bati na.
7: Shout-out sa lahat ng nag-scatter. Tigilan nyo na yan.
4: Sige. Ang ganda nga niyan. Magandang wisdom sa umaga yun.
5: Madali. Ano pa?
7: Shout-out to Lawrence Manipor.
4: Sige.
7: Napuro nagtatago sa oras ng trabaho.
4: Tapos kinapasahod, no?
5: Si Lawrence. Kasama mo ba sa trabaho si Lawrence?
7: Yes.
5: Pabigat.
7: Masipag po yan. Masipag.
5: Pabigat ba? Pabigat ba
7: sila? Lang.
4: Nagtatago lang.
5: Sige. Ano ulit pangalan mo?
4: Bricks.
7: Bricks po. Bricks.
5: Sige, Bricks. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
7: 92.3 FMR ang lupet.
5: Yan. Ang lupet. Si Bricks ng Montalban, Rizal. Bricks, thank you. Salamat. Ay, isa na lang. Tawag na kayo para may oras po tayo.
4: Sa mga shout-out, mga birthday, anniversary, monthly, mga ka-office mate friends mo, mga family mo gusto mong batiin on air, this is your chance. Kaya tumawag na.
5: Yan, dali. Mamaya, meron na. Ito na!
4: Hello! Pangalan at taga saan?
3: Hello, hello.
4: Oh, hello. Pangalan at taga saan?
3: Hello.
4: Hello, pangalan at taga saan?
3: Tugegaraw,
4: ano pangalan?
3: Lito po, Lito. Come together.
4: Lito?
3: Oh, come together.
4: Oh, Lito, bati na!
3: Ay, binabati na lahat mga kaibigan sa mga kaibigan ko, mga Rajen, si Ali, Kuya Pen, si Pero, taga si Trixie.
4: Oo. Ah, Lito! Lito, paano mo kami na-discovery? Sinasakop na po tayo ng ibang planeta. Ito na, ang sinyalis.
5: Walang ningin na intindihan.
4: Oo, saan mo kami napapakinggan?
3: Yes, 92 FM.
5: Yon.
4: Sige. Sige, Lito. Salamat, Tani. Lito, sabi mo muna, 92.3 FMR. Ang lupet.
3: 92.3
5: FMR. Ang lupet. Yan. Si Lito na.
4: Tugge. Garaw.
5: Salamat, Lito. Thank you. Sa mga ka-vibes natin, ha, tandaan nyo na po, ilista nyo na ang number na ito.
4: 0954-406-1967. At shoutout sa mga taga Rosario La Union na nakikinig sa atin ngayong umagang ito kay Jessa.
5: Oy, at mamaya susunod na ang SKL
4: Circular.
5: Ang kwentong may kwenta, susunod na yan. Kaya dyan ka lang, magbabalik pa rin ang nag-iisang baby ng bayan.
4: That's me,
5: DJ May.
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ay, kalikot!
5: Dito lang, sa 92.3 FM!
4: Kabarb sa Soundtrip, ang lupet!

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na nakahain na ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga consumers laban naman sa posibleng hindi makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente sakaling maranasan ng bansa ang Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng tumaas ang demand sa kuryente dahil sa matinding init ng panahon na maaaring magdulot ng paggalaw sa mga singil sa kuryente. Dahil dito, makikipagpulong naman ang DOE sa Energy Regulatory Commission upang matiyak na walang magaganap na pananamantala mula sa mga power distributors. Samantala, patuloy din ang panawagan ng ahensya sa publiko na maging maingat at matipid sa paggamit naman ng kuryente.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa ating iba pang mga balita, kambing na papremyo sa isang beauty contest kinagiliwan ng mga netizens, habang manok naman ang ginawang premyo sa Parlor Games sa Teachers Month Celebration. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Noreen Igonia. Noreen? Hello, Noreen?
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, naglabas ang Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest laban naman kay Batangas Representative Leandro Laviste kaugnay ng umano'y paglabag sa Public Services Act. Nagtakda naman ang hukuman ng 72,000 piso na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nauna nang pinuna si Laviste dahil sa hindi pa natatapos na mga solar energy projects habang umalis siya ng bansa noong August 2. Kasalukuyan din siyang iniimbestigahan kasama ng kanyang ina na si Senator Lauren Ligar Garda sa umano'y plunder case.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, balikan natin si Noreen. Hello, Noreen.
6: Yes, Cherubim, makinagigiliwan ng mga netizens ang anilay pangkabuhayan showcase na napanalunan ng isang kandidata sa beauty contest sa Talukanga Malita, Davao Occidental nitong September 30. Di kasi inakala ng tinanghal na binibining Talukanga 2026 na si Gracie Laingo na maliban sa corona, sash, trophy at cash prize, mag-uwi siya ng hayop. Matapos kasi tawagin ang kanyang pangalan bilang nanalo kasamang iniakyat sa entablado ang isang malusog na kambing. Masaya naman itong tinanggap ni Gracie na ayon sa kanya ay aalagaan niyang mabuti upang dumami nang may maibenta siya at magamit sa kanyang pag-aaral. Samantala, sa Teachers Month celebration naman sa Barongis National High School sa bayan ng Libungan, Cotabato, labis ang kasiyahan ng mga estudyante at guro nang ginawang papremyo ang manok sa kanilang parlor games gamit ang gulong ng motor. Native chicken naman ang pinag-aagawan ng mga guro sa isang paaralan sa Surala, South Cotabato. Tila naguguluhan pa ang manok kung sino sa mga teachers na nakapalibot sa kanya ang kanyang pipiliin. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil ayon sa kanila, nakalibre na sila ng ulam. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Maraming salamat, Noreen!
3: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: drip.
1: Ang lupet.
0: Oh, ano? Tara. Ang oras, 4 na minuto na makalipas. Ang alas 10 sa umaga, kaya naman tawagan na sa 0954-406-1967 para sa ating SKL. Toy, ano, Toy?
2: Bullshit ka talaga.
0: Tawag na kayo, ang oras na 5 minuto na makalipas ang alas 10 sa umaga, paulit-ulit.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Games, eto na ang pinakaabangan mo araw-araw ang SKL! Share ko lang ang kwentong may kuwenta!
1: Kaya naman sa mga ka-vibes nating may bumabagabag sa kanilang mga damdamin.
0: Oy!
1: This is your chance na i-release yan at kami willing makinig sa inyo.
0: Yun, kaya naman tawag ka na sa
1: 0954-406-1967.
0: Para sa mga kwentong may kwenta, gusto namin marinig, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, katrabaho, kaibigan, kamag-anak o eskabeche. Ang
1: Hoy!
0: Importante, wag ka lang magmumura.
1: At syempre, kami may paalala sa mga makakapasok sa ating linya.
0: Yan.
1: Una,
0: lumapit kayo ng maigi sa speaker ng inyong monitor hanggang sa mapunit ang speaker nyo.
1: Tama.
0: Pangalawa.
1: Humanap ka ng lugar na kung saan kulob na kulob.
0: Yan.
1: Para maging maganda ang boses mo. Yung tipong nasa drum ka na.
0: Yan.
1: Para naman ano, nakakatindig balahibo. Ganon.
0: Diba? At pangatlo, pumuesto ka sa walang signal.
1: Ay, oo naman. Para masaya, di ba? Ano tayo? Maghulaan tayo, no?
0: Yan. Saway kami na saway. Di gawin nyo.
1: Makukulit kayo, eh.
0: At itilok nyo, eh. Kaya naman, ka-vibes, kung ikaw ay merong inspirasyon, konsumisyon, anumang klaseng SKL, ikwento mo na yan para mapagkwentuhan natin at mamigyan ng kakaibang POV!
1: At kung wala naman kayong load at gustong-gusto nyo talagang tumawag, huwag kang mag-alala ka-vibes dahil pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo. 0954-406-1967.
0: At ikwento nyo na sa amin ang SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nanonood ngayon sa atin sa TikTok Live, DJ Kiko Kalikot. At ganun din, maya-maya
1: sa ating YouTube.
0: YouTube at sa ating Facebook. Hanapin nyo lang
1: 92.3 FMR Manila.
0: Yan! Ayan, live na tayo.
1: Oo.
0: Ayan. Para hindi nyo lang kami napapakinggan sa radyo, napapanood nyo rin kami sa online. Magandang umaga, FMR Squad. Wela Sanchez, si Jessa. Ganun din si JM Altes Herrera, si Cruz, Lady Sari, magandang umaga, at si Kyle Dumpy4. Hello!
1: At yung mga ka-vibes nating taga-La Union na always nakikinig sa atin, mga taga-Abra, mga taga-Baguio, mga taga-Rizal.
0: Oo,
1: diba? Oo, magandang umaga sa inyong lahat.
0: Huwag na natin patagalin, mga ka-vibes. Tumawag na kayo. Si Ace, magandang umaga, Ace. Dali na tawag na. Ito na, meron na!
1: Agad!
0: Hello! Hi, ka-vibes! Pangalan, taga saan? Pangalan mo, taga saan ka?
2: Artemio po.
0: Artemio, taga saan?
2: Apo, Katingan.
0: Binyan, Laguna. Artemio, ano atin?
2: Binyan, QC po.
1: Ah,
0: QC?
1: Sorry ah.
0: Nilipat na, bago na pala.
1: Ang alam na kasi namin, Binyan, Laguna eh.
0: Artemio, anong atin na patawag ka?
2: Bumati lang po.
0: Oh, sige, Artemio! Bumati ka na!
2: Dating na yung idol na idol kayo, si Ate Belen.
1: O, sino pa?
0: Tuloy mo na, Ben. Go.
2: Tsaka yung nanay ko po.
1: O, batiin mo yung pangalan.
2: Si Carmelita. May kinig siya ngayon.
0: Carmelita.
2: I love you daw, sabi ni mama kay kapati.
0: Sino yung I love you ni mama mo?
2: Sabi ni mama, I love you daw.
0: Sino nga ina I love
2: kapati.
0: You? Ay! I love you to... Artemio, paano mo kami na-discover?
2: Ito po kay Ate Belen.
1: Kay Ate Belen.
0: Ah, si Ate Belen.
1: Oo naman, lagi namin kakwentuhan yan eh. Si Ate Belen, minsan nga nangungutang kami dyan eh.
0: Kakapo, palaro ko siya sa bingo.
1: Ako naman, nung isang araw sa mahjong, ang galing din mag-mahjong niya, galing galing.
0: Pero minsan na totoong it's yan.
1: Eh, pero mas madalas nakikipag-chismisan yan. Alam mo, kinukwento yung nanay nito ni ano, ni Artemio, kung ano namang sinasabi.
0: Ayoko, Artemio, alam mo ba, sinisiraan kayo niyan,
1: ni
0: Belen. Oo. Ang pangit nito ka banding. Nagluto daw kayo nung nakaraan ng piyesta, spaghetti wala daw lasa.
1: Oo, tapos yung wifi daw ninyo, ang damot-damot daw ninyo.
0: Pinalitan niyo yung ano,
1: password. Hindi siya makakunik.
0: Oo, kapal daw ng mukha niyo, sabi niyo.
1: Hay, kumara mo.
0: Joke lang po, joke. Joke lang 'yun, baka maniwala.
1: Mag-away sila, no?
0: joke lang, Artemio. Artemio, ayun lang mabatiin mo.
2: Apo, yun lang. Tsaka pa-request daw ng kanta, boss.
1: Oh, ah, anong kanta gusto
2: mo? Anong kanta daw ni Ogie Hip Hop? Kiko daw ang kakanta.
0: Ah, Ogie gusto mo?
2: Opo.
0: Ah, sige. Oh, diyan ka lang muna.
2: Request ni Ate Belen.
1: Diyan ka lang, ha? Ay, ba, request ni Ate Belen mo? Kaano-ano mo ba si Ate Belen?
2: Katrabaho po.
1: Oh, close kayo. Ilang taon na kayong magkaibigan?
2: Three years na siguro.
1: Uy, tagal na.
0: Tagal na.
1: Ilang taon ka na ba, Artemio?
2: Sa Madilo, sa bodega.
1: Ah, sa bodega. Ilang taon ka na ba, Artemio?
2: Ah, bata pa po, 30.
1: Ah, 30. Single, taken.
2: Single.
1: And taken for granted.
0: Uy, aray mo.
1: Oo.
0: Tubo ka na lang.
2: Aray.
0: Okay, ano ang ulit nire-request kahit anong kanta ni Ogie Alcacid?
1: Ogie Alcacid.
2: Apo.
0: Ogie
2: Alcacid.
0: Ogie o Pogi?
1: Ay, shit, yung buhay mo.
0: Charest. Kaso wala kaming Ogie Alcacid, B.
2: Okay. Ikaw daw kakanta, boss?
0: Wala nga kami. Nakakahiya naman, di natin pagbigyan to.
1: Oo naman.
0: Uy, huwag naman gano'n.
1: Baka mamaya hindi na makinig yan, mabuhasan tayo na isang listener.
0: O di ito na nga, sige na, nakakahiya naman. Uy, para naman. Hanggang ngayon. Pagbigyan na natin, nakakahiya naman. Sige, para sa iyo to. O Ate Belen at Artemio. O para sa inyong awitin na to.
2: Patidikit daw, patidikit daw sa kanya, patidikit. Shhh,
1: maingay.
0: Maingay.
1: Kukonsentrate kami dito eh. Makinig na lang.
0: Bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali

0: reviving my god, Daya!
1: Bakit di ka maalis sa isip ko? Ikaw ang laging laman ng puso ko.
0: Ang Daya!
2: Sige na!

0: Kulang kasi ng mic. Oh.
1: Sino ba nagtanggal ng mic dito?
0: Oh, easy, easy, easy, easy, easy, easy, easy. Okay na, Artemio.
2: Okay na po.
0: Sige.
1: Artemio.
0: Artemio, sabi mo muna, 92.3 FMR at Lupet.
2: 92.3 FMR ang
0: Lupet. Yan! Si Artemio, mga kabay!
1: Nang Binyan, Quezon City!
0: Salamat, Artemio!
1: Kala ko ang Binyan na sa Laguna, meron din pala sa Quezon City.
0: Binago na pala.
1: Oo, nilipat na pala. Hindi natin alam yan. Parang patay na patay sa iyo si Aling Bilen, no? At saka yung nanay niya, no?
0: Alam mo, ang market ko talaga, yung mga ganyan. Yung mga nanay, tita, lolo't lola.
1: Ibig sabihin, may asim ka pa!
0: Hindi lang basta asim!
1: Ano?
0: Lungan!
1: Ano? Na napanis na!
0: Ay, salamat po, Ate Bilen, ha? Tawag na kayo, mga kababs. Ito na!
1: Hello!
3: Hello, good morning.
1: Sige, be. Hipan mo yung telepono. Oo. Para tayong nasa typhoon number 3.
0: Kavibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Si Tami ng Santa Rosa.
0: Oy, Tami, anong ate?
3: Ayun, gusto ko lang bumati ng happy birthday.
0: Sige, bati na!
3: Happy birthday na October. Happy birthday sa pinsan kong si JC ng Muntinlupa. Sa tita ko sa 23 birthday niya advance. Lahat ng mababirthday ng October sa tita ko sa Makati, si Mami Marie. Thank you po. And sa mga South Star Drug employees, hello po sa inyong lahat.
0: Wow!
1: Ay, mag-ingat, papasok, Tami, ah.
3: Ay, naka-leave tayo ngayon.
1: Ay,
3: DJ
1: sana
3: mo.
1: Ako.
3: Pahinga.
1: Beauty-rest ka muna dyan habang makikinig sa amin, ha?
0: Yan! Sige!
3: Tapos natutuwa ako dun sa mga pinapayuhan nyo yesterday. Yung sa mga nag-cheat ng mga lalaki.
0: Uy!
3: Ballers na kahapon.
1: Sana may tumawag ulit
3: grabe
1: na ganyan, no?
3: Grabe sila.
0: Grabe talaga.
3: Tama yung mga point of view niyong dalawa.
0: Yan! Tama, ganun talaga. Diretso na, di ba? Para klaro tayo.
1: Sure, lalo.
0: Sige, Tami, marami
3: more
0: salam.
3: Power.
1: Kilikili power.
0: More power din sa'yo. Tami, sabi mo muna, 92.3 FMR, ano bet?
3: 92.3 FMR, ang Lupet.
0: Ay, si Tami ng Laguna. Thank you. Tami, ingat ka.
1: Ayan, gusto ko muna batiin sila Ning Ocampo na nakikinig at nanonood sa atin. Andiyan din si Emmy Hernandez, si William Ortel, si Floran Manaig Amplogio, Adrian Sabroso, Ninong Promotor ng Tropang Modal TNVS ng Bacoor, Cavite, kay Altesa Herrera Sino Cruz, kay Dolores Enstern John, at kay Mary Dulay at kay Frank Lester Baro ng Sibalum Antique.
0: Yan! Maraming salamat, mga kabibes! Mga kabibes, live na tayo sa ating Facebook page.
1: 92.3 FMR Manila!
0: Magandang umaga, Adrian Sabroso, Frank Lester Barun. Sabi niya pa, shoutout idol from Sibalum Antique. Ganun din si Wela Sanchez, Mary Dulay. Shoutout kay Dolores and Stern.
1: Inulit mo lang yung sinabi ko.
0: Sinabi mo ba ito?
1: At kay Mrs. Lopez ng La Union na nakikinig sa atin yan always.
0: Mrs. Lopez, ang ganda umaga po. Tawag na, mga kabibes, para tayo makapagkwentuhan ng inyong SK!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta, tawag na ngayon.
1: May pahabol pa, good morning kay Candy Bukasas ng Luna La Union at kay Brian DYG.
0: Ayan si Derek Torres, magandang umaga sa'yo, kabibes. Ito na, hello! Kabibes, pangalan mo, taga saan ka? Pangilala ka na to.
1: Sige. Pakinggan natin mga boses natin sa radyo.
0: Kavibes, pangalan, taga saan? Ayaw magsalita. Bye! Tawag ulit. Dali na.
1: Hello!
4: Hello?
0: Pangalan mo, Kavibes, taga saan ka?
4: Ivo ng Novaliches.
1: Aha.
0: Ano, pangalan?
4: Ivo.
1: Ivo.
0: Si Ivo yung kahapon. Yes. Ano atin?
1: Si Jonathan ba?
4: Babati lang po.
0: Sige, Ivo! Body na!
4: Yes, sabi na bati ko po lahat ng ka-relatives ko sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At sa taga Novaliches, yung mga kapitbahay ko dyan, kumpare, tsaka yung mga kasama ko sa opisina, sa carpal environment.
0: Ivo!
1: Ivo, sabihin mo, 92.3 FMR ang Lupet!
4: 92.3 FMR, ang lupet!
0: Yan si Ivo, ano naman ang Chiskas City? Thank you!
1: Jonathan!
0: Madali na tawag na kayo para sa inyong mga SKL, ha?
1: Oh,
0: para makapagkwentuhan tayo. Sarap-sarap lang oras sa ganito, may kakwentuhan ka.
1: Hello! Kavibes! Magsalita, sayang ang toothpaste na gamit mo.
0: Pangalan mo, nagasaan ka? Ayaw magsalita!
1: Ano ba?
0: Bye!
1: Ito din ata yung kanini. Same background eh.
0: Pag ganyan ayaw magsalita, baba agad ha?
1: Oo, kaya para hindi sayang sa oras. Maraming nakapila at naghihintay at nagpipipindot.
0: Kapag kayo tumawag ka, Vibes, siguro doon yung magsasalita kayo ha? Tsaka dito na kayo sa cellphone yung makinig at makipag-usap sa amin para dire-diretso yung ating
1: magiging usapan.
0: Yeah!
1: At kung gusto mong balikan ang napag-usapan natin, gusto mo marinig ang boses mo, pwede ninyong i-replay yan sa ating Facebook Live.
0: Correct.
1: Sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Lari Gamao at sa Gamao Family, magandang umaga po sa inyo. At sa Star Logistics Pilipinas, always listen from Floran. Amplogio.
0: Magandang umaga kay James Joshua, Bebe Panaligan at si Overview na nanonood sa ating TikTok Live. Maraming salamat sa inyo.
1: Sa mga taga-Pasig, Pasigenyo, magandang araw po sa inyong lahat.
0: Good morning po. Ito na, may tumatawag na.
1: Hello! Ay, binaba.
0: Nawala ko yan.
1: Hindi siya lumaban. Sumuko siya agad.
0: Yun lang.
1: Hindi nakapaghintay.
0: Hoy, kapon, ang ganda ng usapan natin.
1: Ay,
0: ha?
1: Kumusta na kaya siya,
0: ano
1: no? Nakalimutan ko yung pangalan. Ito yung may asawa.
0: Oo, diba? Napinagdududahan niya na merong iba, pero siya rin pala yung nauna.
1: Hindi, iba
0: siya
1: yan.
0: Yung kahapon.
1: Iba yan, yung kahapon yung umiyak yung lalaki. Na meron siyang asawa na merong iba na yung asawa niya, although hindi umaamin sa kanya, pero ramdam niya at alam niya yung kababata nila at katrabaho nila. Kaya nga diba sabi niya kahapon uuwi daw siya, kakausapin niya.
0: Sino yung natatandaan ko?
1: Yung sinabi
0: ay,
1: mo na isang
0: pala.
1: Araw yun.
0: Nakaraaraw
1: yung OFW na nagkabaliktad sila ng sitwasyon.
0: Yan ang aral dyan ha mga kabibes ha. Na huwag niyong gagawin ang isang bagay na ayaw niyong gawin sa inyo.
1: Kasi ang karma.
0: Oo, pag inarma kayo masakit talaga, di ba?
1: Mas triple, mas talagang quadruple ang babalik sa inyo.
0: Talagang dudurugin kayo niyan, di ba, Be?
1: Oo.
0: Eto na, pwede matawag na, ha?
1: Hello!
0: Hello, ka-vibes! Ayan, pangalan mo, taga saan ka?
5: Taga Iloilo po.
0: Taga Iloilo, anong pangalan mo, ga?
5: Kaisa po, pwede po ba ako mag-share?
1: Sige, ano naman, Bibi?
0: Ano ulit pangalan mo?
1: Ano ulit pangalan mo?
5: Raisa po.
1: Raisa!
0: Raisa!
1: Na taga Iloilo, maayong buntag sa inyong tanan.
0: Ayan, si Raisa ng Iloilo. Raisa! Ano ang tungkol saan ang isi-share mo?
5: Tungkol sa ito sa friend ko.
0: Tungkol sa

0: natin ha. Oo. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Gumamit tayo ng period, comma. Oo.
1: Yan, oo. Para maintindihan ha. Okay.
0: Ikaw ay may kaibigan, tama?
1: Ikaw ay may kaibigan, asong, ay asong mataba.
0: Mataba. Buntot ay kay hapa. Ano susunod doon? Basta yun na yun. Ayun nga, Raisa, ikaw ay may kaibigan at sila ay may anak nitong asawa niya. Tama?
2: Opo.
0: O, ano nangyari ulit? Sila'y naghiwalay ba?
2: Opo, kasi yung babae po, mayroon ng pangalawang pamilya po.
0: Okay.
1: Yung ano, ang
0: yung babae daw.
1: Yung babae, okay.
0: Naghiwalay niya sila, may ibang pamilya na itong babae. O, mm-hmm. Tapos?
2: Ngayon, yung anak niya po, iniwan niya po sa nanay niya po.
0: Mm-hmm.
1: Okay, iniwan ni girl yung anak niya sa nanay niya.
2: Taon na.
1: Okay, 10 years old. Okay. Tapos?
2: Tapos, yung father naman nung bata, hindi naman nagbibigay ng support dito sa nanay.
1: At okay.
2: Ano po ba ang kailangan? Pwede po ba na kailangan na magbigay yung
1: father
2: ng alawan dito.
1: Saglit!
0: Raisa! Hindi kami tulpo, ha?
1: Gawin naman dyan, sarap-sarap, ha? Saglit lang, isa-isa, saglit.
0: Eka lang, para tayong tulpo nito, ha?
2: Nagpatanong ng pukong ko, di ba?
1: Aglit, aglit. Isa-isa lang.
0: Isa-isa lang, Raisa.
1: Kalma, Raisa, ha?
0: Oo.
1: Hindi kami Rafi tulpo in action, ha?
0: At hindi tayo rapper din na sobrang bibilis ng mga ating inililathala, ha? Oh, dahan-dahan lang.
1: Dahan-dahan lang. Kalma, ha? Kalma. Hinga muna. Hinga, Raisa.
0: Inhale. Inhale. Inhale. Inhale. Ayan.
1: Oh. Okay na, Raisa. Ha? Kalma lang. Dahan-dahan. Okay. Ang tanong mo, anong dapat gawin? Kasi yung tatay ay hindi nag-aabot at yung nanay naman iniiwan yung kanyang anak sa nanay niya. So, sa makatuwid, pinakikialaman mo yung bagay na wala kang kinalaman.
0: Sa makatuwid, chismosa ka sa istorya ng kaibigan mo. Chismis mo sa amin.
2: Sa isang bata po. Dahil sa ganito din po sa magalapit po kasi.
0: So ang namo problema dito is yung lola.
1: Oh,
0: for
1: lola.
0: Sure. Tama ba? Kasi sa kanya nakaano yung bata eh.
1: Siya nag-aaruga.
0: Oo. Eh, yung nanay ba Raisa nagbibigay ba?
2: Yung nanay, minsan po, bumibigay, minsan hindi po.
1: Nako, malaking problema.
0: Yun lang, anak nila yun eh. Oh. Tapos, syempre, kahit papaano, may edad na si Lola.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Sige. So, anong dapat gawin? Ang alam mo kasi, usaping sustento to eh. Usaping magulang eh, no?
0: Oo. Oh. Responsibilidad.
1: Ang basic kasi dito, dapat nilalapit ni Lola sa DSWD, Raisa. Kasi walang ibang pwedeng gumalaw dito kundi si Lola. Kasi siya yung legal guardian eh, as of the moment. Eh.
0: Yes.
1: At ang, siguro po pwedeng gawin ni Lola, paabot mo na lang din, na ilapit niya nga sa local DSWD sa lugar. Taga saan ba siya? Taga Iloilo din? Oo. Doon niya po pwedeng ilapit sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, na matulungan si Lola na makalampag yung nanay at tatay. Kasi diba, syempre, may edad na ang Lola, kawawa naman. Eh, ilang taon na nga ulit tong anak? 10 years old ba?
2: Oo.
1: Nag-aaral pa?
2: Yes po.
1: Mm-mm. Kasi kawawa naman ang Lola. Kasi ilang apo ang inaalagaan ni Lola?
2: Isa lang po.
1: Ayun lang. Si Lola ba ay may kasama sa bahay?
2: Yes po.
0: Oh, may katuwang.
1: May katuwang. Pero kahit papano, dapat yung mga magulang responsable doon sa anak nila eh.
0: Oh,
1: diba?
0: Sige, kahit na nasa Lola sana nagbibigay ng sustento. Oh. Parang iisipin na lang ni Lola is alagaan. Si Bagets.
1: Pero
0: diba?
1: Hindi biro din yun, mag-aalaga ka. Mag-gastos din yun.
0: Oo naman, pero yun nga yung gastos, may funds siyang kukuhaan kasi responsable naman yung magulang niya, nagbibigay naman, diba?
1: Itong hirap kasi sa ibang nating mga kababayan, no? Sa ibang mga magulang o ibang mga

0: magpa-partner na nakakapag-anak, iniiwasan yung responsibilidad after na magpasarap.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Ipapasa sa kanilang mga nanay.
0: Porke merong lolo, lola, tita. Mga tito-tita na nakapupwede nilang sandalan. Pagkatapos nilang magpasarap, ang pinahihirapan tuloy yung mga kamag-anakan at lalong-lalo na yung anak na iniwan. Hindi kasi ganun yun eh. Alam mo, issue to eh, ngayon eh, di ba?
1: Actually.
0: Issue to ngayon.
1: Noon mga, pa, issue pa yan, noon pa
0: nung,
1: lang.
0: Nung mga kilalang artista ngayon, usapin, eh, sustento.
1: Sustento.
0: The bottom line kasi, ano man ang edad ng anak mo, once na iniwan mo yan, eh, hindi mo kaya talaga.
1: Mm.
0: Pinaubaya mo muna sa mga kamag-anak mo, lolo, lola, tito, tita. Yung pangangailangan niyan, hindi dapat natitigil yung pagsusustento mo kasi yung pangangailangan niya, hindi na nahihinto.
1: Totoo, tsaka sa taas ng gastusin ngayon.
0: Ano yun pa? Bibigyan mo 500 per cut off.
1: Ano yun?
0: Pinsinas katapusan. Ano kakain yan isang beses sa isang araw?
1: Eh, paano kung nag-aaral pa yung bata?
2: Wala namang pamili. Wala namang pamili yung father.
0: Walang ano? Walang?
2: Wala naman siyang pangalawang pamili.
1: Eh, hindi naman natin kasi kontrolado na yon. Raisa, yung father, kahit pa balibalikta rin natin siya, eh kung hindi talaga siya responsable at ayaw niya magbigay, eh problema niya yun, oh. Diba? Tayo lang may stress sa no, ikaw lang din, diba?
2: Yes po.
0: Pero alam mo, pinakakawawa dito si yung Lola at yung bata. Silang dalawa. Kasi parang ano to, binigyan niyo ako ng responsibilidad. Sa part ni Lola ha, binigyan niyo ako ng responsibilidad. Okay, doon tayo. Apo ko yan.
1: Oo. Kumbaga, mahal ko yan. Willing naman ako mag-alaga dyan. Pero sana, tulungan nyo rin ako kasi kayo ang nag-ano dito eh, naglabas dito eh. Diba? Bilang matanda, instead na nagpapahinga na lang ako sa bahay. And dagdag pa sa mga gawain ko ito.
0: Alam mo, hindi ko lang maunawaan ano, sa mga magulang na ganito. Mag-aanak kayo, hindi nyo naisip na balang araw darating yung panahon na yung magiging anak ninyo, siya yung sasalo lahat ng mga kawalangyaan nyo sa buhay. Gaya niyan, yung pagiging irresponsable nyo, ayaw nyo pala na may responsibilidad, bakit kayo nag-anak? Bakit hindi kayo nag-ingat habang kayo ay nagkakang... Di ba?
1: Ito, ang mura-mura lang naman ang kondom. Di ba? Kung alam mo mahirap na ang buhay ninyo, eh wag mo nang pahirapan pa. Masyado tayong nadadala kasi sa init ng ating katawan. Hindi tayo nakakapag-isip ng tama.
0: Alam, ito lang ang ano, gusto lang natin sabihin para sa lahat ng mga ka-vibes natin na gustong pumasok sa ganitong sitwasyon, particular yung mga kalalakihan at kababaihan. Kayong mga lalaki, bago nyo ilabas yung mga et-et nyo, isipin nyo muna na kapag kayo'y nakabuo, paano na lang yung magiging anak nyo? Kayo rin naman mga kababaihan, bago nyo ibaba yung mga panty nyo, isipin nyo rin kung kayo ba ay magiging responsabling mga magulang at kung handa na ba kayo.
1: Totoo.
0: Hindi yung basa lang kayong bubukaka at kapag may nabuo, itsapwera na yung bata.
1: O kaya diba? Ang dayagulo niyan, bahala na si Batman.
0: Diba? Kasalanan na naman ni Batman. Kawawa naman si Batman.
1: Kaya hindi tuloy makalipad-lipad si Batman.
0: Kaya hindi na lumalabas si Batman. Diba? Hindi na natin matunghayan si Batman. Dati na sa Gotham City, ngayon wala na. Kasi lahat na yung problema, bahala na si Batman. Sabi ni Batman, la, parang tanga. Ako lahat.
1: Kala ko lahat, no? Problema nyo yan, problemahin ko pa ba?
0: Kayo nag-anak niyan, bahala si Batman. Hindi, seryoso. Bago tayo pumasok sa isang bagay na hindi tayo sigurado, pag-isipan muna natin maigi, lalo pag ganitong usaping magpapamilya o mag-aanak tayo, kawawa ang bata. Kaya marami tuloy mga kabataan ngayon ang napapaniwara at nagre-rebelde dahil sa pagiging irresponsable ng mga magulang.
1: Totoo, wala kasing nagbabantay sa kanila at yung upbringing nila, eh talaga namang hindi ganun kaganda. Pwede naman yun eh, magsarap, umano ka ng sarap, di ba? Kumbaga, maranasan mo yung sarap, pero dapat tayo'y mag-iingat.
0: Diba, sabi nga ni Team Raisa, charap-charap, charap-charap,
1: charap mag-cha-cha.
0: Hindi lang basta mag-cha-cha-charap-charap kami, diba? maging responsable ka rin.
1: Totoo.
0: Kawawa naman ang mga bata. Lagi nating isipin, yung mga yan may buhay din yan. Kaya nga pinagkaloob sa atin para tayong ang mag-aruga, mag-alaga at bigyan natin ng magandang bukas. Hindi yung bigyan natin ng buhay tapos ay tsapwera na, bahala ka na sa buhay mo.
1: Na parang basura, ano? Diba? Nilapag mo lang dyan, no? Bahala na kung sinong dumampot.
0: Hindi, nandyan naman yung lolo't lola eh. Kawalang yan yun. Binigyan nyo pa ng responsibilidad yung mga magulang ninyo, yung lolo't lola, imbis na ini-enjoy na lang nila yung natitirang buhay nila sa mundo.
1: Totoo. Tapos wala ka pang mabigay na sustento, no? Isa
0: pa, hindi ka pa nag-aabot kahit man lang magkano. Diba?
1: Konting hiya naman sana.
0: Pero salamat, Raisa, ha? Diba? Kasi si Raisa, nagmamalasakit lamang sa kaibigan niya.
1: Totoo.
0: Diba? Eh, kamusta naman pala ang lagay ng bata, Raisa? Raisa?
2: Yes po.
0: Kamusta naman yung lagay ng bata?
2: Okay naman siya, pero yung ano lang po ba, yung sana, yung inaya, kung dito sana, alagaan niya din yung anak ko sana. Pero okay naman yung bata sa lola niya. Tapos, napapaaral din po siya ng lola at lolo niya.
0: Tinan mo, diba? Ibang tao pa nagmamalasakit para sa bata.
1: Totoo.
0: Isamantalang yung mga magulang.
1: Walang pakialam,
0: walang
1: no?
0: Walang pakialam. Hindi mo man lang mahinga ng kahit magkano.
1: Oo, sabihin na natin, kamustahin ang kanilang mga anak. O
0: paano
1: kanilang
0: kayo pinapatulog ng konsensya nyo sa ganun?
1: Wala.
0: Diba?
1: Ganun talaga. Paano? Hindi naman lahat ng tao may konsensya.
0: Pero hindi eh. Hindi. Paano? Ang kakapal ng mga mukha nyo sa totoo lang.
1: May balik naman yan. May karma naman yan.
0: Kaya tuloy si Batman, nagtaguna talaga.
1: Ay! Oh.
0: Baka pati sa kanya ipaako yung bata. Raisa? Raisa, kung nakikinig ngayon, itong nanay at tatay ng...
1: ni Chikiting.
0: Oo, yung kaibigan mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila?
2: Sana po. Pwede hindi ko na lang bigyan, ibigay yung pangalan.
0: Oo,
1: oo, oo naman.
2: Baka ma-open po siya.
1: Oo naman, sige, Raisa.
2: Sana, kung nakikinig man siya, sana po, bigyan niya naman lang kalina yung anak niya. Kahit po, hindi na sana bibigay ng tira. Sana magpakaina din siya sa anak niya at sa father side niya na naman. Sana po, maawa naman kayo sa anak ninyo po. At sana, balang araw, bibisitahin Manila dito yung anak nila. At hindi na din nagpapakita dito yung father niya.
0: Ay, kawawa. Nakakaawa talaga.
1: Buti na lang nandyan si lolo at lola, no? Pero hindi habang buhay nandyan eh.
0: Hindi habang buhay, malakas si lola para antabay doon sa Chikiting, di ba? Kaya kung nakikinig man kayo, kung sino man kayong mga tinamaan kayo, sana naman kahit pa paano makonsensya kayo, di ba? Iisa lang yan, hindi nyo pa magawang arugain.
1: Pagtulungan?
0: Raisa!
2: Yes po.
0: Maraming salamat, Raisa, ha.
1: Thank you sa
2: pagmamaritis
1: sa amin, ha.
2: Sa payo po.
0: Si Raisa, may anak ka na ba, Raisa?
2: Wala pa po akong anak. Single po ako.
0: Single.
1: Single. Ready to mingle.
0: Gusto mo ba, Raisa?
1: Gusto mo ba? Ano ba ang tipo ni Raisa pagdating sa lalaki?
0: Saan kanya na punta?
2: Mabait, tapos magalang po sa magulang.
0: Oo.
1: Mabait.
0: Gusto mo na ba?
1: Gusto mo ba? Talaga? Ano gusto mo? Moreno? Chinito?
2: Okay lang kahit na moreno. Kasi tanggapin po. Pero kung hindi, okay lang po. Kung ano lang po bibigay ng Panginoon po.
1: Binibigay sa'yo ni Lord, may full banks. Okay ba sa'yo
0: okay
1: yun?
0: Okay sa'yo yun.
1: Tapos naka-braces, okay lang sa'yo yun?
2: Yung hindi naman naka-brace
0: Ayaw mo nila
1: naka-brace? Naka-brace? Bakit? Huwag mong inamaliit yung mga naka-braces, ha?
0: Ba't ayaw mo na naka-brace, Raisa?
2: Hindi naman sa minumaliit
0: po. Kakalso ba? Kakalso?
2: Oo, sa okay lang sa akin kahit na simple lang po.
0: Ah. Eh bakit nga ayaw mo na naka-brace?
1: Ayaw mo na naka-braces?
0: Tatama ba?
1: Ipin? Oo. Sasabit ba? Ala! Kinilig! May papakilala pa naman ako sa'yo, Raisa. Si
0: ayun,
1: Mr. Chinito.
0: Tumatawag
1: ang
0: na.
1: Ang aming regular ano ayun listener. Ayun na, oh. Sige, dyan ka lang, Raisa. Papakilala ko sa'yo si Mr. Chinito, ha? Ha, Raisa?
2: Yes.
1: Oh, sige. Hello! Hello! Hello, Mr. Chinito!
3: Hello?
1: Ayan na! Mr. Chinito! Saktong-sakto yung pagtawag mo sa amin ngayon. Meron kaming ano, sa kabilang linya, listener, si Raisa. Ng Iloilo, single siya at ready to mingle. Di ba ikaw naghahanap ka? Ito na yung pagkakataon. Baka pwede mo namang ipakilala ang iyong sarili kay Raisa.
3: Hi, Raisa. I'm Mr. Chinito. How are you?
1: Raisa, sumagot ka, kinakausap ka. This is your chance.
2: Yes po, yes po.
3: Single ka ba, Raisa?
2: Single po.
3: Single? Oh, parehas tayong single.
0: Ayaw!
3: Alam mo ba, matagal na rin ako single.
2: Channel mo pala. Anong
3: galing yan? Oh, Raisa, ilang taong ka na?
1: Raisa, ilang taon ka na daw, sabi ni Mr. Chinito?
2: 28 po.
1: 28? Mr. Chinito, ikaw ilang taon ka na?
3: I'm already 29.
1: Uy, isang taon!
3: Isang taon eh.
1: Mr. Chinito, ano ba ang tipo mo sa isang babae? Baka tumagos itong si Raisa.
3: Simple lang din naman ang gusto ko. Gusto ko ng probinsyana. Gusto ko ng single. At gusto ko ng wala pang experience. Oh yeah.
1: Raisa, may experience ka na ba?
2: Ha?
1: May experience ka na ba?
2: Wala pa.
1: Wala pa. Naku, pasok na pasok to. Wala pang experience. Ikaw ang magtuturo dito, Mr. Chinito.
3: Wala ka pang experience sa magtrabaho?
2: Yes. Wala pa po akong experience sa lab po.
3: Ang tinutukoy ko ay trabaho.
1: Pero nilalahat niya na nga eh. Sinasabi niya na nga eh. Para alam mo na. Diba? Lahat ng iisipin mo, wala siyang experience. Raisa! Raisa, kung bibigyan ka ng kung bibigyan mo ng chance si Mr. Chinito na i-date ka, saan mo gustong i-date ka?
3: Raisa, ang tagal mong sumagot eh.
1: Nag-iisip pa kasi siya, Mr. Chinito. Marami siyang marami siyang bucket list.
3: Oh yeah.
1: Dahan-dahan nga lang, Mr. Chinito, parang sabik na sabik ka naman.
3: Raisa, magsalita ka, porte ito.
1: Raisa!
2: Saan ka? Kahit na sa simpleng tauran lang po, okay lang po sa akin.
3: Okay ba sa'yo sa bubungan? Sa bandang may alulod. Okay ba sa'yo, Raisa? Raisa, magsalita ako.
1: Alam mo, parang kinikilig na siya.
3: Kinikilig ka ba, Raisa?
1: Eh, Mr.
2: Chinito! Nakakawa po ako sa busing mo.
3: Bakit? Mukha ba akong katawa-tawa? Siyempre, gusto ko lang maging...
2: Parang robot kasi.
1: Hindi tao yan! Hindi yan AI ha! Tao yan si Mr. Chinito.
3: Hindi ako robot. Siyempre, pag nakita mo ko sa personal, baka bigla ka mawala ng malay.
1: Eh, Mr. Chinito! Di ba sabi mo sa bubungan mo siya i-date? Ang tanong, anong ipapakain mo kay Raisa?
3: Siyempre, Raisa, gusto ko munang itanong sa'yo ha, kung ano ang gusto mong kainin. Raisa, hindi ka ba pihikan sa mga pagkain?
2: Yung
4: po yung chicken, tapos
1: gulay chicken.
3: Sakto, chicken. Kaya naman ang tanong ko sa'yo, Ryza, kumakain ka ba ng puwete?
4: Oh! Ano po? Hindi ko maintindihan.
3: Ang tanong ko, kumakain ka ba ng puwete?
4: Oh! Ng puwet?
3: Oo.
4: Hindi po.
3: Puwet ng manok. Ayaw. Sagot ng sagot. Di ba kumakain ka ng chicken? Baka kumakain ka ng puwet ng chicken.
4: Yung wings lang po, yung favorito ko po.
3: Ah, wings lang. Arte mo, ha? Ay mo ng puwet ng manok. Paano mo yan?
4: Tulad ng pakpak ng manok po. Tsaka yung paa ng manok. Ng manok po. Hindi po ako kumakain ng
1: wings
4: po.
1: Yung paa lang daw. Ah, yung wings lang daw, Mr. Chinito.
3: Paa lang, tsaka
1: yung paa, okay lang. Kahit di na daw linisin, kaya niyang kainin.
3: Okay lang ba sa'yo? Sige. Buti pala, ganyan ka kasimpleng babae. Yan ang mga tipo ko.
1: Grabe naman yung Mr. Chinito.
3: O, baka may gusto kang sabihin sa akin, Rice, ha?
4: Ganun po ba?
3: Oo.
1: Baka masingot mo yung isang collar namin, Mr. Chinito.
3: Oh, I'm sorry. Kasi masyado lang ako na-excite eh. Kasi kailan ako nakakausap ng isang babaeng gaya ni Rice.
4: Sige
1: Para ayaw ko ng kausap ni Raisa.
3: Talaga,
1: parang oo, Raisa, tinatapos niya na agad.
3: Raisa, ayaw mo na ba akong kausap eh?
4: Kasi po, hindi naman, pero po, parang robot kasi.
3: Hindi ako Transformers, Ryza. Pag nakita mo ako, may ilaw.
4: Kasi yung boses mo po, parang nasa ilalim po.
3: Ilalim ng ano?
4: Yeah. Alam parang ko, ano ba? Alam, parang nasa ilalim po.
1: Mr. Chinito, para naman yes. Kahit pa paano ganahan si Ryza.
3: Oh, oh, oh.
1: Sino bang kamukha mong artista?
3: Oh, buti na tanong mo yan, DJ Maine. Ang kulay ko ay moreno.
1: Uy! Malangis-langis.
3: Malangis-langis, yeah.
1: Golden! Oh. Pinoy na Pinoy! Very ang, masculine!
3: Ang aking height ay 5'11".
1: Uy!
3: Yeah.
1: Parang ano ah, parang
3: 5'11".
1: Basketball player. Parang bibit-bitin talaga si Ryza kahit saan.
3: Talagang bit-bitin ko yan.
1: Oh.
3: At ang aking kamukha ay si Richard
1: Gomez? Aldens?
3: Richard Gomez, you're correct.
1: Ay!
3: Kumukha si Richard Gomez.
1: Oh, ayan na. Mala Richard Gomez pala ito, Ryza. Matangkad. Feeling ko may abs pa to.
3: Yeah, tall, dark, and handsome. Yeah.
1: Ikaw ba, ano mo? Paano? Ano?
4: Sabi niya, yung mukha. Ay, wow, grabe ba?
1: Ay, dili makasabot, Ryza. Dahan-dahan lang. Oo. Ano sabi mo, Ryza?
4: Sabi ko po, parang si Richard Gomez po yung mukha po.
3: Oo, yun ang kamukha ko.
1: Yun yung kamukha niya.
3: Yeah.
4: Hindi ko okay kasi baka makandara pa yung mga babae sa paghapon
3: na niya. Ayaw mo na may karibal? Huwag ka mag-alala, Ryza. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sa'yo lang ang pagmamahal ko. Loyal ako, Ryza.
1: Ito mo, may kasama pang alin ha, dila. Ryza, i-describe mo nga sarili mo. Para naman magkaroon ng idea si Mr. Chinito.
4: Yeah. Maputi pa.
1: Uy!
3: Mabuti! Sakto! Ako ay moreno.
1: Kudis, porcelana, wow. Labanos, mustasa. Ano?
4: Hanggang dito sa malapit sa puwit yung hair. Mahaba po yung hair.
1: Sa yung hair niya daw! Hanggang puwit ang yung hair niya.
3: From here to there.
1: Oo.
3: Yeah.
1: Mahaba, long hair.
3: Long hair.
1: Tapos?
3: From here to there.
1: Anong kulay ng iyong long hair?
3: Yan, anong kulay ng buhok mo, Ryza?
4: Itim po. Hindi po ako kasi nagpakulay ng buhok po.
3: Uy! Virgin here! Virgin here. Wow.
1: Virgin here. Tapos, ano ang height ni Raisa? Yeah.
4: Yung height po nasa 5'1 po.
3: Uy!
1: Uy! 5'1!
3: Pwede.
1: Pwede.
3: Pwede!
1: Oh, 'di ba matangkad? Tapos isang pitit sa height, 'di ba? Bagay na bagay, mabubuhat ka talaga ni Mr. Chinito.
3: Kayang-kayang buhati.
4: Dapat slim ako.
1: Oy, slim!
3: Slim, wow.
1: Wow.
3: Yan ang gusto kong slim, pitit, maputi, mahabang hair. From here to there. At virgin pa ang hair.
1: Walang halong kimikal.
3: Yan ang mga type of Raisa. Pwede ba tayo magkita, Raisa?
1: Nga. Yan nga yung tatanong ko sana kay Raisa. Ready ka na ba, Raisa, ma-meet in person si Mr. Chinito?
3: Yeah.
1: Ay, hindi na siya sumagot.
3: Raisa, diyan ka pa ba?
1: Parang hindi na siya ready, no? Parang ayaw niya na.
0: Raisa, diyan ka pa ba? Hello, Raisa, andiyan ka ba daw ba?
1: Oo, ready ka daw bang ma-meet si Mr. Chinito in person?
4: Pag-isipan ko lang po.
1: Wow! Sige, Raisa, pag-isipan mo mabuti. Pag nakapag-isip ka, itawag mo sa amin, ha?
3: Yeah. Oh, napaka-grabe mo ikaw pag-iisip, ha? Yeah. Pero Raisa, ha? Thank you very much at nakausap kita. Na-imagine ko kung anong itsura mo.
4: Sige, thank you, thank you.
1: May last ako question.
3: Ay, sige.
1: Kung ihahalin tulad mo ang iyong itsura, sino ang kawangis mong artista?
4: Hindi ko po alam.
3: Sino?
1: Sino?
4: Kasi po, yung mga artista, ang gaganda po nila.
1: So parang sinabi mo, hindi ka maganda?
3: Pero
4: maganda rin. Pero, simple lang po yung gagandahan po. Hindi katulad ng mga artista ang magaganda po nila, di ba?
3: Raisa, lagi mo tandaan, simplicity is beauty. Kaya yes. Maganda ka. Kaya sino na ang kamukha mong artista?
1: Yung kahit ano, may similarities. Yung tipong kahit nakatalikod, naka-side view, nakayuko.
3: Bilisan mo, 57 na eh. Raisa, sino? Maraming salamat, DJ May. Nalis na ako kasi may trabaho mo.
1: Nainip na siya, no? Si Mr. Chinito. Basta pag nagbagong isip mo, ha? Raisa, itawag mo sa amin, ha? Ready and lumipad si Mr. Chinito.
0: Buti pa si Mr. Chinito.
4: Ay, grabe.
0: Mr. Chinito, salamat mo.
1: Salamat. Ayan, Raisa, ha?
4: Thank you,
0: pa. Ay, nagpaalam si Mr. Chinito.
1: Wala man lang kiss, i-kiss mo, Raisa.
0: Kiss mo muna siya.
1: Oo.
4: Hindi na pa.
0: Ayaw talaga sa media.
1: Wala. Yan ang tinatawag na old-fashioned na babae.
0: Dalagang Pilipina, yeah.
1: Ayan, Raisa! Sana napasaya ka namin ngayong araw na ito. May gusto ka pa bang batiin, mga kaibigan mo?
0: Na-divert.
4: Binabati ko po pala si Jinilin po.
0: Jinilin.
4: At saka si Yami Fernandez po. Yun lang po.
1: Ayun lang. Raisa, paano mo kami na-discovery?
4: Nasa radyo po.
0: Sabi ko.
1: Sa radyo nga. Sige.
0: Sige. Raisa, yung sinabi namin sa'yo tungkol sa kaibigan mo, paabot mo kay Lola, ha?
4: Yes po.
0: Okay, yes, sige. Po. Balitaan mo kami, Raisa, ulit, ha?
4: Yes po.
0: Ayan, si...
4: Nababanood ko kayo
1: sa
4: FB Live po.
1: Ayan! Nababanood niya daw tayo sa FB Live.
0: Nabuko tayo. Wala na.
1: Raisa, maraming salamat. Pero sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet!
4: 92.3 FMR, ang
0: lupet! Yan! Si Raisa ng Iloilo! Thank you!
1: Salamat, Gid!
0: Ay, naku, ang saya-saya.
1: Ay, naku, nakita niya kung sino si Mr. Chinito. Kaya hindi siya bumibigay agad-agad. Alam niyang hindi totoo si Mr. Chinito.
0: Nanonood pala sa Facebook.
1: Oo, nabuking tayo doon.
0: Hoy mga ka-vibes, ha? Sana nakapunutan natin ang aral ang kwento po ni Raisa tungkol sa kanyang kaibigan. At bukas ulit, magbabalik kami para po sa inyong SKL!
1: Sekulang!
0: Ang kwentong may kuwenta! Kaya naman, tandaan nyo na ang number na ito.
1: 0954-406-1967. At gusto ko lang batiin na magandang umaga si Sir JP ng Orion. Ayan, magandang umaga sa iyo.
0: Thank you mo! At ganoon din si Jella. Magandang umaga, Wela Sanchez, Mira Jane. Si Sheng, sabi niya, haba ng hair.
1: Here and there and over there.
0: From here to there. Si Rachel Padilla, magandang umaga. At ganoon din si Angel John Pineda Ocampo. Salamat po mga ka-vibes. Magbabalik pa rin kami. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 ng hali kasama nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me.
0: DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Siracho Kika! Ay, kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM on
1: Ka-vibes sa Soundtrip ang lupet! Oras natin! Eksakto, alas 11 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS
7: Favorite Vibe!
8: Uy, kinikilig! Ang lupet!
9: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: Amay mo, mabait. Clyde Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Juvencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet! Sahod niya na! Ang lupet!
6: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!
6: Thanks! Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip! 92.3

0: Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
5: Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hallo!
4: Your number dial is not getting service.
5: Oh.
4: He is attended now, the mess. Yeah, he is ghosting right to you right now.
6: Now, anong English? Yorn! Para ano lang yun, para here, there, over there.
5: Long here.
6: Over there. Ay, naalala ko na naman si...
5: Ano ba nila?
6: Raisa.
5: Ah, Raisa. Charap.
6: Si Raisa na...
5: Ilo-ilo.
6: Isa din pala, no, yung pagiging chismosa, may positive way din, no? Hindi laging negative, no?
5: Totoo.
6: Oo.
5: Pantake mo yun, napihit sa kanya.
6: Kala ko yung ikukuwento niya, yung SKL niya, is about sa buhay niya. Yung pala, about sa buhay ng ibang tao.
5: Hoy!
6: Pero dahil nga siya ay nagkikare sa kanyang kaibigan, baka ito yung lola eh. O yung, baka kapitbahay niya, naawa siya sa sitwasyon. Ano yung hinahanap mo?
5: Para may tumutunog.
6: Ito yun!
5: Diba? Kaya nga, salamat kay Raisa ha. Iyon ang patunay na mas malasakit pa ang ibang tao.
6: Kaysa sa kadugo mo. Anyway, ganun talaga ang buhay. Parang weather-weather lang.
5: Ay, nako. Sana maging maigi na at magparamdam, magbigay na ng sustento yung mga magulang ng bata. Na kaibigan, anak na kaibigan ni Raisa ng Iloilo. Salamat po! At mga ka-vibes, para tuloy-tuloy ang ating kwento at dugtugan at kulitan, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, isama mo pa Spotify, hanapin nyo lamang
6: 92.3 FMR Manila at sabay mo na rin mga social media accounts namin. Kung gusto mong mag-good vibes ang araw mo hanggang gabi, i-follow mo na ako, Main Eugenio.
5: At sa Tito Kiko Maran, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts natin. Ito na!
6: Ano
5: susunod na?
6: Ala!
5: Ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan. Ang nag-iisang love me!
6: Hati, Uchi!
5: Kasama ang nag-iisang majusi, mamiti, at ang bagong papalit kay Joyce Jimenez bilang pantasa ng bayan.
6: Wow!
5: Kati G!
6: Is the place to be!
5: Yan ay susunod!
6: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Bukas ulit para masaya tayo. Happy-happy lang, good vibes lang. Magbabalik pa rin kami alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa paborito mong vitamina sa umaga.
6: Favorite vibe!
5: Kasama ng isang baby ng bayan.
6: That's me.
5: Walang iba, DJ Main!
6: At ang makulit mong tito, Seracho! Kiko!
5: Ay,
6: kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibe sa Sound Trip!
5: Ang lupet!
6: Oras natin 11:51.
5: Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Favorite vibe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Iginiit ng NBI na dapat maisumite under oath ang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaaring gamiting reference ng mga investigador ang mga pahayag ni Duterte sa kanyang press conference. Gayunman, kailangan umanong maisumite ang mga ito under oath upang magkaroon ng legal na bigat sa isinasagawang investigasyon. Nauna nang inibitahan ng NBI si Duterte kaugnay ng aligasyon ni Gracioso na naghatid umano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 billion pesos na cash para sa Vice Presidente, dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kongresistang si Paolo Duterte. Maring tinanggi naman ni Vice President Duterte ang mga aligasyon at sinabing magsusumite siya ng kanyang mga sinumpaang salaysay.
0: FMR News Break.
3: Samantala mga ka-vibes, gustong ipa-drug test ni DILG Secretary John Vic Rimulya si Reyna Mercedes Isabel Vice Mayor Harold Respicio matapos itong masangkot sa isang sagutan sa loob mismo ng sesyon sa Sanggunyang Panlalawigan. Alamin natin ang iba pang detalye mula naman kay JM Pineda. JM? Okay, wala pa si JM. Mamaya, balikan natin. And of course, iba pa mga balita mga ka-vibes. Inihahanda na ng Pilipinas ang Pilipinas at Poland ang pagbubukas ng negosasyon para sa isang extradition agreement. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na lumalalim ang legal cooperation ng dalawang bansa matapos nilagdaan ang kasunduan sa mutual legal assistance in criminal matters. Layon din ang kasunduan na palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa pag-iwas at paglutas ng mga krimen, kabilang na ang pagpapadali ng legal na tulong sa mga investigasyon at kasong kriminal. Nauna rin nilagdaan ng dalawang bansa ang kasunduan para sa transfer of sentenced persons. Sinabi din ng Pangulo na mahalaga ang mga kasunduan ito sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Poland, lalo na sa kalagayan ng tinatayang 25,000 Filipinos na naninirahan naman sa Poland. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, itinanggi na Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na sangkot ang administrasyon ni Vice Ania of Administrasyon Marcos sa mga aligasyon ng paghatid ng mahigit 2 billion pesos na cash sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang batayan ang pahayag ni Duterte na may organisadong hakbang ang administrasyon upang sirain ang kanyang reputasyon. Sinabi din ni Castro na sa halip na magbigay ng ebidensyang makapagpapawalang bisa sa mga aligasyon, itinuturo umuno ng Vice Presidente ang Administrasyon Marcos bilang nasa likod ng issue. Nauna nang iniugnay ni Rodolfo Gracioso Jr. si Duterte sa umano'y paghatid ng mahigit 2 billion pesos na cash sa kanya. Mariin namang itinanggi ito ng Vice Presidente at iginiit na hindi niya personal na kilala si Gracioso.
0: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Galit ka na naman! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang Lupet Juries with Forevermore. I just want to love you forevermore, ka-vibes. Hello po and happy midweek Wednesday everyone. Kamusta ka naman po? Welcome, welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig at kung ano man po na pag-uusapan natin. Kathy G all the way hanggang alas 3 po ng hapon. Tayo na naman po magkakasama-sama, magbabanding na naman tayo. Siyempre sa panibago na naman pong storya, problema na ihahatid ko po sa inyo na ibinahagi po sa atin ng ating mga letter sender. Alam niyo ka vibes, minsan may mga bagay talaga na sinasabi natin hindi natin kailangan. Na linya mo na ba 'yan? Yung hindi natin ito kailangan, kagaya ng mga taong okay lang sa kanilang mag-isa, 'di ba? Yung mas gusto nilang unahin ang trabaho, ang pamilya, 'yan yung career nga, negosyo or simpleng tahimik na buhay. Eh, gulo lang eh. Oo, Kathy G, mas maganda yung wala kang iniisip na anak, wala kang kailangang sabihan kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo. I'm just happy na ako lang, 'di ba? At para sa kanila, okay na 'yun eh. Sapat na 'yun. Kung ba naging rason mo ba 'yan, ka vibes? Pero paano kung isang araw may dumating na tao na hindi naman talaga natin hinahanap, 'di ba? Sabi nga eh, hindi naman hinahanap. Pero unti-unting na bago ang pananaw natin sa buhay. Paano kung dahil sa isang taong nakilala natin, bigla nating maisip na baka kaya mo rin na, alam mo yun, magmahal, or kaya mo rin, baka may space sa buhay mo na pwede mong bigyan ng chance, yung mga ganyan. Pero alam niyo ka-vibes, doon actually magiging complicated ang lahat. Kasi hindi naman lahat ng nararamdaman natin madaling ipaliwanag. May mga pagkakataon na kahit na alam nating may mga bagay na dapat natin pag-isipan ng mabuti, nadadala pa rin tayo ng emotions natin, 'di ba? At minsan ang isang simpleng pagkakakilala, yung simpleng pakikisama or yung simpleng pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao, pwedeng mauwi sa isang sitwasyon na hindi natin kailanman inakala. Kaya nga eh, ang tanong ka vibes eh. Kung buong buhay mo, pinili mo ang pagiging independent, pinili mo ang pagiging mag-isa, di ba? Dahil naniniwala kang hindi mo kailangan ng asawa, hindi mo kailangan ng pamilya para maging masaya, anong gagawin mo pag may isang taong dumating at unti-unting pinabago ang paniniwala mo na yon? Kagaya po ng kwento natin for today, nako abangan nyo po tungkol sa isang babae na alam nyo na, lagpas na sa kalendaryo, komportable na sa kanyang buhay, sa kanyang sariling mundo, 'di ba? Pero may isang pangyayari na magpapaiba. Ayan, pati sa pananaw niya. Nako po, abangan niyo ang kwento na 'yan, ka-vibes. At habang sinusubukan niyang ayusin ang komplikadong sitwasyon, mas lalo naman ito magiging mahirap. Papaano nga daw ba ang gagawin kung ikaw kaya si Isa, ang ating pong letter sender? Hanggang saan mo ipaglalaban ang isang tao o ang isang damdamin, ka-vibes, na hindi mo naman planong maramdaman? Papaano mo ba masasabi na huli na ang lahat para sumugal? Willing ka bang sumugal, ka-vibes? Yan ang tanong. Abangan niyo po yan dito sa Love Me, Kathy G, ka-vibes, habang siyempre, ang iba po sa atin yung mga naka-work from home. Ang iba naman po ay nandyan lang sa kanila mga opisina. Ayan, work, work, work. Oo, iba naman nandyan. Kain lang ng kain. Sige lang. Oo, medyo ano ha. Tignan natin ang sugar, ang kolesterol. Mag-iingat, lalo po sa mga kinakain. Ayan, sa mga nasa karinderya po, hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nasa kantina, sa restaurant. At siyempre, sa mga ka-vibes din po natin, mga nananghalian lahat yan. Yung mga nasa salon, yung mga nasa palengke, ukay-ukay. Hello po sa inyong lahat. Mga nasa tindahan, ganun din po sa kanila mga tahanan. Ikaw ba, ka-vibes naming rider-driver, kumain na po ba kayo? Ayan ha, at syempre ang mga OFWs natin. Ito po ang Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang Lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang Lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ng lupet. Love me, Kathy G po, inyo pa rin pong pinapakinggan. Separate lives, wala ka ng karapatang tanungin ako, iwalay na tayo eh, di ba? Pwede ba yung ganon, ka-vibes? Paano mo masasabi na huli na ang lahat para sumugal? Saan? Sumugal sa kasino? Or sumugal pagdating sa pag-ibig? Di ba? Kung minsan talaga, minsan may takot tayo eh, na parang ayoko na, hindi na kailangan. Okay na ako sa pagiging single, di ba, Erwin Velasco? Sorry, singles for... singles community, oo, di ba? Okay na yan, nakakatakot lang pag pumunta, napunta pa ako sa relasyon, baka magka-problem pa ako eh. So marami tayong mga what ifs or marami tayong mga fears na ayaw na nating sumugal dahil nga baka, di ba? Ang dami na nating naiisip na mga rason, ka-vibes. Ikaw ba, willing ka pa bang sumugal kahit tingin mo eh medyo yung age mo ay hindi na para doon? Meron ba talagang right age for that, ka-vibes? Abangan niyo po ang ating kwento for today. Ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Isa, isa pong babae na alam mo yun, gusto sanang magmahal pero may alinlangan, or may tamang tao ba na dapat mahalin, ka-vibes? Ang daming katanungan po ng ating sender for today. Kaya dyan ka lang, baka makarelate ka sa ating story. Yan. And meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok at mga nakikinig po dyan po sa 97.5 Jensen. Hello po sa Tuna Capital dyan sa Jensen. Ganun din po sa 102.3 Baguio Spillover La Union. Ang sarap mag-swimming. Oo, di ba? Mainit yung panahon. Although may mga pag-ulan-ulan tayong nararanasan, ha? And ganun din po sa 102.3 Bacolod, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, dyan ka lang. Samahan niyo po ako dito sa Love Me Kathy G. Smile ka naman dyan. Oo, smile. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. 12:51 na po ang oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Love me, Kathy G.
3: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

pag ikaw talaga nagmamahal, sasabihin mo dun sa tao, sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa, diba? Paano mo masasabi na huli na ang lahat para sumugal? Sumugal pagdating sa pag-ibig, sumugal pagdating sa taong minamahal, diba? Marami po nga sa atin, katulad ng sinabi ko kanina, ang nagkakaroon po ng fear, nagkakaroon po ng alinlangan kapag sila po ay medyo nagkakaedad na, pakiramdam nila eh, hanggang dun na lang talaga sila eh, yun, parang pinanganak na akong ganito, Cathy G, na mag-isa, na maging single. Hindi pa huli ang lahat. Oo, sabi nga eh, kung lumagpas ka man sa kalendaryo, eh meron pa naman pong ano, loto at bingo, di ba? Hindi pa yan huli. Oo, but anyways, ka-vibes, abangan niyo po ang ating kwento for today. Ang story po na ihatid sa atin ni Isa. Si Isa po na pakiramdam niya eh, kaya pa ba? Pwede pa ba? Okay pa ba na ipaalam ko itong nararamdaman ko, Cathy G, at my age now? Talaga ba? Matter ba ang age? Well, ka-vibes, ang kwento po ni Isa after this beautiful song from Anne Marie. Sabi nga eh, kapag ikaw ay nakakita ng tingin mong para sa'yo, di ba? Kahit na anong pigil mo, kahit na anong sabi mo sa sarili mo na gusto mo na lang maging single, gusto mo na lang maging isa, still, mai-in love at mai-in love ka pa rin. Titibok pa rin yung puso mo. Hanggat nabubuhay ka, patuloy yan titibok. At bigla mo na lang sasabihin, I'm just another man or woman in love. Diba ka, vibes? Abangan niyo po ang kwento ni

This love letter is from Isa. Dear Kathy G, magandang araw po. Isa ako sa mga nahumaling sa mga story na binabasa mo sa Love Me Kathy G. Kaya naman naisipan ko rin na sumulat po sa inyo dahil gusto kong makarinig ng ibang perspective sa sitwasyon ko. Ako po si Isa, I'm 40 years old at isang landlady dito sa Cavite, Kathy. Maunlad naman po ang negosyo at marami mga satisfied renters. Kahit na mukha po akong masungit at masama ang ugali, mabait naman din po talaga ako at madaling pakisamahan. Wala po akong anak at asawa dahil hindi po yun ang ninanais ko kahit noon pa man. May mga crush ako noon, Kathy, pero pilit lang. Walang nagbunga. Niloloko nga ako ng mga kaibigan ko noon na baka daw tumanda na lang akong dalaga or walang nag-aalaga sa akin. At mukhang Kathy G, magiging totoo nga po yun. Pero alam niyo po ba, nagbago ang lahat nang dahil sa aking bagong nangungupahan. Siya po ay si Shane. Napakagaan po ng aura ni Shane, Kathy G, at nakuha niya po agad ang kiliti ko. Hindi ko po maikaila na kahit magkaiba kami ng ugali, parang swak na swak kami sa isa't isa. Maganda siya, Kathy. Mukhang nagbo-workout din dahil sa maganda niyang pangangatawan. Madalas ko siyang bigyan ng sobrang pagkain. At niyayaya ko rin siya paminsan-minsan magkapunan sa aming main house. Kathy G, ilang linggo na rin po na ganito ang setup namin. At pakiramdam ko, mas napapalapit po ang loob ko sa kanya. Nang magkwento po ako sa aking mga kaibigan, nagulat ako sa tanong nila kung meron daw ba akong pagtingin kay Shane. Kathy G, nanlaki ang mga mata ko at parang nahulog ang puso ko, DJ Kathy. Dahil ako, sa edad kong ito, ngayon pa ba ako maguguluhan sa pagkatao at sexualidad ko? Agad kong tinanggi ang mga ito dahil para lang itong isang delusion. After ng kwentuhan namin, umuwi na rin ako agad at ang bumungad sa akin, Kathy, ang luto ni Shane habang niyayaya niya akong kumain. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Kathy G. Dahil nararamdaman kong tumaas ang aking emotion at mas kinikilig ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ito ang nararamdaman ko at kung bakit nangyayari sa akin ito, Kathy. Malaki ang respeto ko sa mga tomboy at bading dahil halos lahat ng tumulong at tumatanggap sa akin ay kasapi ng LGBTQ+. Pero hindi ko inakala na sa edad kong ito, magkakaroon pa ako ng crush or hinahangaan. At hindi ko rin maintindihan kung bakit tila hindi ko ito maitago, Kathy. Dahil na rin siguro sa mga aral na ibinigay sa akin ng aking mga debutanteng magulang. Iniisip ko pa lang na malalaman nila ito ay baka mas magalit at hindi na nila ako kilalanin bilang isang anak. Pakiramdam ko po kasi, Kathy, para akong teenager sa problema kong ito dahil lumayo na rin po ako kay Shane. Kahit na kumakatok po siya, nagdadahilan ako na nakatulog ako. Hindi na rin po kami sabay kumain dahil sabi ko, magsasalo-salo kaming magkakaibigan. Lahat na ata ng excuses, Kathy G. Akala ko magiging madali. Pero sa tuwing hindi ko siya kinikita at sumisikip ang aking dibdib, nalulungkot ako, Kathy. Kasabay nito ang pagkakaroon ng pakiramdam na para akong nagkakasala kahit alam kong hindi naman talaga dapat. Naguguluhan ako, Kathy. Naguguluhan ako kaya sinubukan kong lutasin, humanap ng solusyon. Pero tila mas napalala ko pa ang sitwasyon. Kathy, pinilit ko ang sarili ko na makapag-date sa isang lalaki na ipinakilala sa akin ng aking mga kaibigan. Masaya naman po ang gabing yon, Kathy. Kahit nakakarampot lang ang oras, nakalimutan ko si Shane dahil sa usapan namin tungkol sa trabaho. Pero habang pauwi na kami, Kathy, ang buong isip at puso ko ang sinisigaw pa rin si Shane.
Hinatid ako ng aking kadate, Kathy, at tila yayakapin niya na ako sana nang makita ko si Shane. Kathy G, hindi ko alam ang ginawa ko pero natulak ko siya papalayo sa akin, ang lalaking kadate ko. Nakita ko ang mukha niya, Kathy, kung papaano ito nasaktan at iniisip ko na lang kung nakita rin kaya niya ako na nasaktan dahil nakita ko si Shane na may kasama. Kathy G, naguguluhan po ako. Hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin. Sa tingin niyo po ba, dapat ko bang kausapin si Shane tungkol sa nararamdaman ko? May karapatan po ba ako makaramdam ng ganito sa kapwa ko babae? Ipagpapatuloy ko ba ito or pipilitin ko ang sarili ko? Nasubukan, mahalin ang opposite sex. Naguguluhan at nasasaktan ako, DJ Kathy. Sana po ay mabasa niyo ang kwento kong ito bago pa ako tuluyang mabaliw sa aking roommate. Kathy G, maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang hirap pala, Kathy, na may tinatagong nararamdaman. Ang hirap pala, Kathy, na hindi mo masabi kung ano talaga ang totoo, kung ano ang gusto mo sa sarili mo. Sana dumating ang time na hindi na lang tago ang lahat. God bless you and more power to your program. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Labis ko rin pong hinahanap ang aking sarili na sana mapikyan ng kasagutan. Isa.

Alam niyo ka vibes, napakahirap kalaban ng sarili. Hangga't hindi tayo nagiging totoo sa sarili natin, hindi natin mahanap ang tunay na kaligayahan na gusto nating mahanap, 'di ba? Patuloy tayong magiging isa, patuloy tayong magiging solo sa buhay kung tayo mismo ay ang dami nating tanong sa sarili natin. Hindi tayo sigurado. Ang dami rin natin kung minsan na pinangungunahan natin ang sarili natin na baka hindi na pwede, baka ganito, baka ganyan. Hindi pa nga sinusubukan eh, di ba? Katulad po ng ating story for today, ang kwento po ni Isa na may identity crisis, may issue sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung ano ba talagang gusto ko, babae, lalaki, Kathy G. Pero one thing is for sure, dito sa story niya, si Shane ay gusto niya. Pero pinipilit niyang makipag-date sa lalaki para lang din patunayan na marunong ako magmahal. Pero papaano kung ang sinisigaw talaga ng puso mo ay kung sino yung sinasabi dyan? Sa puso mo, si Shane, pero ang sinasabi ng utak mo, kailangan magmahal ka ng lalaki dahil pag nalaman din ng pamilya mo yung totoo mong pagkatao, baka ikahiya ka, ba? Diba? Kung minsan talaga napakahirap ka-vibes. Mahirap yung magko-consider tayo ng ibang tao. Mas maganda kasi unahin nating i-consider yung sarili natin. Kung ano yung sa tingin nating tama para sa atin, yun ang dapat nating unahin. Alam nyo, sinasabi nitong si Isa na Kathy G at my age now 40, dapat pa ba akong magmahal? Wala pong age. Pagdating sa pag-ibig, walang deadline ka-vibes para sa pusong marunong magmahal. Oo, hindi dahil may edad ka na, kailangan mo nang habulin ang isang relasyon para patunayan na hindi ka nag-iisa ka vibes. Minsan kasi akala natin kung sino yung unang taong dumating sa buhay natin, akala natin siya na eh. Akala natin para na sa atin, pero kung minsan tumarating yung mga taong yan as an instrument ka vibes para sabihin at ipa-experience sa atin na pwedeng-pwede ka pang magmahal anumang edad meron ka. Ikaw ka vibes, ano ba masasabi mo?

bakit nga ba? Kasi mahal mo siya. Bakit nga ba? Mahal kita. Diba? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam eh. Basta ito yung nararamdaman ko. Payuhan po natin si Isa ka Vibes dito lang sa Love Me, Kathy Chi.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet. Later, pralipo lippy. Ka-vibes. And 2:21 ang oras po natin. Of course, you're still listening dito po sa Love Me Kathy G. Ka-vibes ang atin nga pong katanungan. Paano mo masasabi na huli na ang lahat para sumugal? Dahil po, ang ating pong story na binasa ngayon, ang kwento ni Isa at the age of 40, takot siya. Ayaw niya magmahal. Ayaw niya dahil pakiramdam niya, okay naman ako being single, Kathy G. Dahil hindi lang po, actually, yung pagkatao niya ang kanyang pinoproblema, kundi or yung taong minamahal niya, kundi mismo yung kanyang pagkatao. Ito pong si Isa ay isa pong lesbian na hindi niya maintindihan. Nagkakagusto siya sa babae but trying herself na, alam mo yun, ma-inlove din sana sa lalaki, makipag-date. Pero parang hindi kinakaya, Kathy G. Sinisigaw talaga ng puso ng ating center na si Isa ay itong si Shane. Pero bukod doon, gusto niya ngang sabihin din at ipakita dito sa mga, sa kanyang pamilya na, babae ako, pero pinipilit ko magpaka-babae. Pero ang sinasabi ng puso ko, Kathy G, babae din ang gusto ko. Paano nga bang gagawin natin kapag ganyan, ka-vibes? Alam mo yun na hindi ka sigurado sa nararamdaman mo eh. Alam niyo, ka-vibes, mas malalim na pagkilalang muli sa sarili kapag nasa age 40 ka na. Di ba kung minsan kapag medyo may edad na tayo, inisip natin, okay na ako, settled na ako eh. Ma-happy naman na ako sa kung anong meron ako. Pero hindi ka vibes. Diba? Ang sarap pa rin ang pakiramdam na there's someone with you or someone na, alam mo yung companion or masasama, masasabi mong kasama mo. Pero ka-vibes, yung pag-unawa sa mundo, yung sa sarili and yung sa relationship ng iba, mas lumalalim kapag ikaw namumuhay na ng apat na dekada. Imagine 40 years old, ayan, at mas matagal pa. Kasi syempre, well-experienced ka na. Pero yung babae na mas nagkakaroon ng autonomy at control sa sarili habang siya po ay tumatanda. Alam niya na eh. Diba sabi nga nila, matanda ka na eh. Alam mo na kung ano yung ginagawa mo. Pero pagdating sa love, minsan walang age siya na. Hindi natin nasasabi na kahit na medyo may mas matanda ka pa sa 40 yet. Parang pagdating sa pag-ibig, hindi mo pa rin alam kung ano yung tama't mali. Diba? And alam nyo, ka-vibes, natural na reaction ng kilig, tinatawag yan na somatosensory response. Yan, di ba? Minsan kapag nakikita natin yung crush natin, kinikilig tayo. Oo, para may butterfly dun sa tiyan natin. System po yan ng ating nervous system na ini-interpret yung mga external at internal stimuli. Wow, very science, di ba? Tulad ng paghawak ng kamay. Di ba kapag hinawakan yung kamay, and yung temperature mo, parang hindi mo maintindihan, nilalamig ka, na ewan yung kamay mo. And iba't iba kung ano yung napifeel mo, di ba? And tuwing kapag kinikilig yung tao dahil sa kanyang crush, nai-interpret ito ng system at nagtitrigger ng pakiramdam ng katawan. Kaya iba yung kilig, di ba? Yung napifeel natin kapag nakikita natin yung taong gusto natin. And normal po yung pagsiselos kapag ikaw ay nararamdaman mo yan sa isang tao. Lalo kapag gusto mo yung tao, di ba? Talagang may selos factor eh. And according po sa psychology, yung pagsiselos, isa po yan sa tugon ng emotions na sa totoo or alam niyo yun, nilalarawan niyo yung banta nung natatakot ka eh, na baka mamaya may iba nang kumuha or alam mo yung gusto mo sa'yo lang kahit naman hindi mo alam kung okay ba siya sa'yo, diba? Sabi ni Engineer Tadeus Conti from text line, nako po, eto. Kathy G, ha, base po sa banal na kasulatan, ang babae ay para sa lalaki, 'di ba? Ang lalaki ay para sa babae. So, hindi po pwede yung ganoon. Kaya ayan, sabi niya, naku po, ang apoy upasunugin para hindi lumaganap ang kasamaan sa mundo. Itinakda ng Diyos na mag-asawang lalaki para sa babae dahil yan ang tagubilin ng simbahan, pero hindi nakapagpigil na narapat na mag-asawa, ngunit hindi sa iisang kasarian. Nasusukat kung hindi ikaw mainit o malamig, baka hindi ka tanggapin. Meaning, para sa akin, lalaki o babae lamang ang matrimonya ng kasal. Kaya, Isa, ipanalangin mo sa Diyos ang lahat. Ayan. Thank you, Engineer Conti. Engineer Tadeus Conti. Actually, hindi pa naman kasal, looking forward na magustuhan siya nitong si Shane. Pero, ayun na nga, 40 years old, sabi niya, Kathy G, siguro yung someone lang na meron beside me, inspiration. Yun na lang siguro ang inahabol. Ayan. Thank you, Engineer Tadeus. Salvador Calpe, this one is coming from Facebook. Ang ganda ng story, simple lang naman ang solution sa problem ni Isa. Tignan niya ang magiging buhay niya sa hinaharap. Mas masaya kasi kung magkakaroon ka ng asawa at anak. Masasabi mong may matatawag kang pamilya na galing sa'yo. Diba? Iba-iba po ang opinion. Tapananaw po ng bawat tao. Ayan. Thank you, Salvador Calpe. And this one is from Erwin. Ito si Erwin, member ng Singles Community. Tignan nga natin. For the sender, let your heart speak out po. Nagpupumiglas eh. Yung eksena nung itulak mo palayo yung lalaking kadate mo, yun na yun eh. Diba? Kung si Shane talaga yun, hayaan mong malaman niya. Mali mo, meron din pala siyang pagtingin sa'yo. Walang gender ang pag-ibig, walang edad, or walang estado sa buhay. Love knows no boundaries. Ika nga po nila. Totoo, diba? Kung you and me against the world, ang drama mo dyan, eh okay lang. Basta masaya kayo, nagmamahalan na dalawa. Ganun lang po kasimple, diba? Against all odds, sabi nga eh. Kung talagang totoo yan nararamdaman mo, wala ka ng paki. Kiber ka na sa sasabihan ng mga tao sa paligid mo. Thank you, Erwin Velasco. And syempre sa mga kasamahan mo dyan sa Novaliches. And Freddy Abaygar, yan ang love. Kaya mo isugal kahit hindi ka sure sa mangyayari. Karamihan kasi sa aming mga lalaki, ang prinsipyo, at least lumaban ako, Kathy G. Nasa sa inyo na yan kung lalaban din siya para sa amin. Boom! O, di ba? Thank you, Freddy Abaygar. Miss Sari, yes for me. Kahit walang kasiguraduhan, at least sinubukan sa isang bagay nga, sumusugal ang tao sa pag-ibig pa kaya. Correct! Thank you, Miss Sari. Kung zero reward po, malamang mahirap po yung ganun. Dapat give and take ang system para patas at may guarantee ang lahat. Thank you, William Ortel, Jess Escalona Bags. Hello again, listening to your inspiring stories, Kathy G. dito sa MB Albemarle's crew. Hello po sa inyong lahat dyan. Ka-vibes! Stand by, William, Coach Everyday and Miss Altesa. Ito po ang Love Me, Kathy G. sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes! Ang lupet to 27 na po ng hapon.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR
3: ang iyong ka-vibe sa Soundtrip. You and I.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang Lupet. I turn to you, Christina Aguilera. Paano mo masasabi na huli na ang lahat para sumugal? Dahil nga po, ang sender na si Isay, 40 years old na, pero hindi niya maintindihan kung ano ba itong nararamdaman niya, babae ba ako o lalaki, Cathy G. Dahil itong nagkakagusto ako sa babae, pero pinipilit ko naman ang sarili ko na makipag-date sa lalaki, pero iba talaga eh, ang sinisigaw, babae. Paano nga ba ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Diba? Huwag ka matakot na hindi pa nangyayari. Alam niyo, sabi nga nila, walang kasiguruduhan ang lahat ng bagay at ang tanging magagawa natin ay magkaroon ng lakas ng loob na harapin kung anuman ang maaaring mangyari. Dahil nga dito po, si Isa, takot siya sa family niya na malaman kung ano yung totoo niyang pagkatao. Takot siya na aminin din dito kay Shay na baka ma-reject siya. So saan ba dapat ang dapat na maging pagkatao niya? Yung act casual, sabi nga nila, bilang isang self-defense mechanism. Sa Self Magazine, yung pagkukunwari na walang nangyayari o wala kang nararamdaman. Kasi ganun si Isa eh. Kunyari, dead ma dito sa kanyang renter na si Shane, pero deep inside, merong siyang nararamdaman na. Miss Altesa, hello po dyan sa Sino Cruz and Herrera family, Bautista, Pangasinan. Always listening until 12 midnight. Thank you po, Miss Altesa, ha. Sa lagi niyong pakikinig. And for my opinion, si Coach, sabi niya, be true to yourself para wala ka ng doubt sa sarili mo. Kung ano ba talaga ikaw iparamdam at ipakita mo sa mga tao, dahil kahit ano pa man, may tao na makakaunawa kung ano talaga ang pagkatao mo. Totoo. Thank you so much sa lahat po, Coach Everyday, at sa lahat po na nagbigay ng reaksyon at payo at nag-exert ng effort at ng time sa pag-message, panonood, pakikinig at pag-text. Maraming salamat po, ka-vibes. Alam nyo, minsan may mga taong dumarating para makasama natin, di ba? Kung hindi para ipakita sa atin na pwede pa rin tayo magmahal. Kahit na minsan or matagal nang isinara natin yung puso natin. And for you, Isa, hindi mali na at the age of 40 mo lang nga na-discover na may part pala ng puso mo na gusto mong mahalin at magmahal. Hindi ibig sabihin na dahil hindi mo yun naging priority noon, wala ka ng right para piliin na magmahal ngayon. Hindi mo rin kailangan, ka-vibes, na antayin pa na maging perfect yung timing bago mo ramdamin yung pagmamahal sa isang tao. If you will wait na maging sigurado ka sa lahat, baka hindi ka makapag-start, diba? So better start now. Hindi pa huli ang lahat. And you know what? You don't have to be certain about everything before you begin. Sometimes courage is choosing to try despite of the fear. Thank you so much for sharing your story with us, Isa. At sa mga gusto po mag-share ng story nila, email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, again for keeping me company ngayon pong araw po ng Wednesday. Midweek Wednesday na, ka-vibes. Kaya tomorrow, Throwback Thursday, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Cathy G. Antabayanan po, susunod na Banana Crew. Makakasama niyo po, walang iba of course, DJ Jaiho, ka-vibes. Ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet, 2:48 na po ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Kasi G, ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
5: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Dinala kaninang umaga sa tanggapan ng NBI ang mga naaresto at nasagip na mga foreign national sa pinakamalaking pogo na pinasok ng NBI sa Zamboanga. Posibilidad na may sangkot na opisyal sa operasyon, tinitignan rin ng ahensya. Alamin natin ang iba pang detalye mula naman kay JM Pineda. JM?
6: Yes, Sirvin, pasado alas 11 nga na dumating sa National Bureau of Investigation, nasa 50 foreign nationals na nahuli at nasa gitna ng NBI mula sa itinuturing na largest pogo sa Zamboanga, Cebu, matapos ang pagpan nito noong 2024. Ang kay NBI Director Melvin Matibag, kasama sa mga pinuposisi nila ay ang pagkakasalpon ng isang government official o ng mga government officials sa operasyon ng pogo na ito. Umigit kumulang 4,000 mga cellphone kasi ang nakumpiska ng ahensya sa loob ng hama. Kaya malaki umano ang operasyon ito. Sa kabuuan ay nasa 200 mga individual naman ang naaresto ng NBI. Galing yan sa iba't ibang lahi ang mga nahuli ng ahensya mula sa magkakahiwalay o magkahiwalay na raid sa Zamboanga. Pero karamihan nga dito ay mga Chinese nationals. At sa ngayon nga, sabi ni NBI Director Melvin Matibag na may ginagawa silang proseso at nandito nga rin ngayon mismo ang Department of Social Welfare and Development para naman sa mga prosesong gagawin para dito sa mga itinuturing nilang mga biktima doon sa kanilang ginawang raid. At sa yun nga daw, huling impormasyon nila ay matagal na talaga nag-cooperate itong Pogo Hub na ito sa Zamboanga at naglipat-lipat lang daw ng lugar para nga makapagpatuloy ng operasyon. Pero sa ngayon, ang informasyon nga, Cherubim, ay may mga ginawa nga rin daw na mga torture at mga abuso dito sa mga biktima nga nakuha ng NBI dito nga sa nirate nilang hub sa Zamboanga. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Maraming salamat, JM!
4: FMR Newsbreak!
5: Samantala sa iba pa mga balita, money laundering probe angle ang umuugong sa Senate impeachment trial matapos lumitaw na tumanggap ng 319.33 million pesos mula China at Hong Kong ang Cali 88 Foods Corporation. Kumpanyang kabilang sa mga may-ari ay si Attorney Manasseh Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa AMLAC, maaaring maging candidate for money laundering ang Cali 88 matapos questionin ang malaking daloy ng pera sa kumpanya. Batay sa mga records na iniharap sa Senado, 125,000 pesos lamang ang paid up capital ng Cali 88 habang umabot sa 776.6 million pesos ang inflows at 154.6 million pesos naman ang outflows mula 2022 hanggang 2025. Sa mga record ng AMLAC, 315.94 million pesos sa naturang remittances ay galing sa mainland China at 3.39 million pesos mula sa Hong Kong. Tatlo sa mga transaksyon ang na-report bilang suspicious dahil sa umano'y kawalan ng legal o trade obligation, layuning pang-ekonomiya o malino na patayan para sa mga paglilipat ng pera. Ang halaga ay tumutugma sa nauna ng inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV tungkol sa mahigit 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula China at Hong Kong. Gayunman, hindi ito katumbas ng pagpapatunay sa kanya mas malawak na paratang o sa umano'y pinagmulan ng pera.
4: FMR Newsbreak.
5: Samantala sa iba pang mga balita, ang ating panghuling balita mga ka-vice, inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang naglalayong magkaloob ng libre at regular na financial education para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Sa botong 250 na pabor, lumusot ang House Bill 9806 of Free OFW Financial Education Act na naglalayong mailigtas ang mga OFWs sa scams, predatory debt at mga desisyong pinansyal na maaaring maglagay sa panganib ng kanilang pinaghirapang kita. gagawing bahagi ng pre-departure orientation seminar ang financial literacy training na magpapatuloy pagkarating ng OFW sa kanyang destinasyon. Sakop din ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pangungunahan ng Department of Migrant Workers kasama na ang iba pang ahensya ang programa na tatalakay sa utang, investments, contracts, consumer protection at pag-iwas sa online scams. FMR Newsbreak. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
2: ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
3: ACS
4: Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga ka-vibes, ako po si Heaven Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello ka-vibes, ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
9: Hello mga ka-vibes, ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes I'm Pet!
2: ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
1: ACS
10: Hello Ka-Vibes, this is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3
11: Hello Ka-Vibes, ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3
12: What's up mga Ka-Vibes, ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3
13: Hello Ka-Vibes, ako si Ashley Noviga at palaging tumutok sa 92.3
14: Hello mga Ka-Vibes, ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR
15: Hello mga Ka-Vibes, ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok Tutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang Lupet
0: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
1: ang Lupet
0: Banana Crew Kasama si DJ Jaiho
16: Magandang afternoon
0: Banana Crew
17: The number one home of the stars Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang Lupet
0: Banana

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Narito yung merienda! Nandito na!
3: Ang Petsi ng Bayan at Diyos ng Kalsada 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 At 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year DJ Jaiho
2: Narito yung merienda Nandito na
3: Welcome sa Home of the Stars
4: Totoo yung galit mo dahil nagseles ka kay Christina
5: Sabi syempre, alam mo na pag may mga manadidinig-dinig ka na gano'n pala nangyayari
6: Live sa studio, Robbie Domingo
7: Hey! Hello mga kapa!
8: Miss Julian Santos!
9: Uy, pagod na pagod ako dito!
10: JC De Vera!
11: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig.

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa sound trip, ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon mga ka-vibes. Oras natin ay 3:37 sa buong kapuluan ng Pilipinas at syempre kayo po ay nakatutok sa number one.

0: Home of the Stars. Ito po ang Banana Crew. Syempre dahil kami nga po sa 92.3 ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. Sisimula natin on a Wednesday afternoon ang pangmalakasang chikahan kasama si El Manu and Jessie Kang. Hello!
1: Hey, what's up guys? Hello po.
0: Hindi na ako naglagay ng mahabang-mahabang intro. Dinire-diretso ko na talaga siya ng bonggang-bongga kasi dahil nga kami ang ka-vibe sa Soundtrip today, tuloy-tuloy tayo sa pag-soundtrip kasi mamaya, right after kayong dalawa, si Angela Ken naman.
1: Oh!
0: Ang susunod na sa salang, di ba? So today, nako, maswerteng maswerte at talagang busog na busog ang mga listeners sa atin. Pero batiin niyo muna ang lahat ng mga ka-vibes.
2: Hello, mga ka-vibes! Hello po!
1: Thanks for tuning in.
0: Yeah! First time nila dito ang dalawa, yes, ni Jessie at saka ni... Hindi ako sana natawagin siyang El Manu. Kasi magkatukayo po kami talaga. Pares mo kaming Jai. Oh, yeah. Jai ho po ako. Tapos na siya naman si Jai.
2: Yeah.
0: At saka, pero same kami talaga yung kaya Jai kasi di ba Jaire?
2: Yeah, Jaire.
0: Oo, pares kami Jaire.
2: God is my provider.
0: Yes. Oh. From the Bible, God is the provider. Yeah. Ganyan. Oo. Sana all nakapag-provide. Taray. Oo naman, nakapag-provide tayo ng magandang chika, ng magandang musika. Pero dire-diretso na, kamusta kayong dalawa? How are you?
2: Okay naman. Okay, sobrang, actually overwhelmed po kami from last night's event sa Filipino Music Awards.
1: Samoa.
2: First time namin
1: sobrang masama. Sobrang dami namin nakitang mga stars.
2: Oo, grabe.
1: Kaka-starstruck.
2: Yung feeling lang na mapasama ka sa red carpet, parang grabe, sobrang lalang nakaka-overwhelm.
0: Totoo.
1: You're so honored to be part of it.
0: Actually, kudos, di ba, of course, sa director niyan, si Direk Johnny Manahan, si Mr. M. Actually, grabe, no? Parang in-achieve talaga yung kapag tumingin ka sa mga feed ngayon sa social media, yung feeling ng Filipino Music Awards na ginanap kagabi, parang very international.
1: Yes, as in!
0: Hollywood, di ba? Yung paglabas ng sasakyan ng ng mga artista hanggang doon sa mga photos na naglalabasan, na-achieve talaga.
1: Yes.
0: Kaya naman kasi talaga ng Pinoy
2: na
0: makipagsabayan bukod sa kaya natin sa production, di ba? World class ang talent ng mga Pilipino.
2: Sobra, grabe.
0: Siyempre, di ba, kami po ay matagal ng mga magkakasama, magkakilala, oo, di ba? Pero siyempre, that's all in the past.
2: Mm-hmm.
0: And I'm happy na nung kasagsagan, actually hindi naman siya nawala, di ba? Hanggang ngayon, mahal na mahal, ini-embrace namin yung kanta niyong Tahanan.
2: Yeah.
0: Di ba yung, actually pinaka-title lang talaga nun is Tahanan, di ba?
2: Yes, Tahanan.
0: Oo, pero tayo mga Pilipino, yung Tahanan mo, yung, di ba? Tahanan. Yun na kagad, dire-diretso, di ba? We all know na Jai came from the band Agsunta before.
2: Yeah.
0: And ngayon, El Manu and Jessica na ganyan.
2: Yes.
0: So, simulan natin dun muna sa mga pangalan, di ba? Yung El Manu, ano yung ibig sabihin? Bakit ito yung naging name mo, Jai?
2: Ang El Manu kasi, ang full name ko kasi talaga is Emmanuel Jaire.
0: Oh.
2: So, yung Emmanuel, yun yung first name ko. Yung Emmanuel, sobrang idol ko kasi sila Flo G, mga rapper. Sa mga rapper kasi, meron silang ginagawa lagi, binabaliktad nila yung mga pangalan nila.
0: Actually, yes.
2: Diba? Si Flo G, meron siyang G-Wolf.
0: Mm-hmm.
2: So, yung Emmanuel, pag binaliktad mo yung Manuel, Manu-el. El Manu. Yun lang yun.
0: Totoo. Lumabas ang pagka-artist, di ba? Pagka-artist ba? Na-inspire. Na-inspire.
2: Gusto ko kasi talaga maging rapper. Yun talaga yung original na ko dyan sa El Manu.
0: Yun talaga yung pinaka-peg.
1: Yes.
0: Siyempre, of course, kay Jessie naman,
1: yes,
0: di ba? Parang bigla na lang, nung lumabas yung El Manu at yung kantang Tahanan, yun na, wala na, hindi naman paghiwalay talaga.
1: Yes.
0: El Manu and Jessica.
1: Ayaw talaga namin maghiwalay.
2: Yes.
1: Klingi kami.
2: Kwento mo kung bakit may kay Jessica.
1: Actually, yung real name ko is Jessica May.
2: Uh-oh.
1: Pero pinangalanan ako ni El Manu ng Jessica Kang.
0: Oh, bakit? Uh-oh.
1: Kasi ang nickname ko talaga nung
2: bata
1: ay Kangkang. Kasi hindi ko mabigkas.
2: Hindi mo naman mabigkas.
0: Ayan.
1: Oo, totoo nga talaga.
0: Magkababata kayo?
1: Ay, hindi po.
2: Hindi naman magkababata.
1: Ang kaya ko lang sabihin sa Jess Guy, ikang. So, kang. Naging kang-kang ako. Kanga, tapos, ginawa ni El Mano na Jessie
2: Kang.
1: Kang.
2: Para tunog international.
1: Yeah, wow. Jessie Kang.
0: Ito. K-pop.
1: Diba? Yeah. Perfect siya sa El Mano. And Jessie Kang.
0: Totoo. Pero hindi madali sa mga artist na magpakilala ng kanta. Pero sa inyo, parang ang ganda nung nangyari. Ang bilis na nakilala ang El Mano ex Jessica Kang or El Mano and Jessica Kang because of the song Tahanan. Yeah. Aminin na natin, di ba? Yun talaga. Yung Tahanan is kapag pinakinggan mo, parang pwede kang makarelate na ito ba ay kanta habang naglalakad ka sa aisle nung mga kinasal, di ba? Actually, sa music video ato, di ba? Parang may ganong feels din talaga siya. Or kanta rin para sa mga in love, kanta sa mga nangangarap na matagpuan ang kanilang tahanan, di ba? Or yung meron ng tahanan, yung para sa something like that. Paano nabuo yung kantang tahanan?
2: Actually, ano lang yan eh. Ano, nag-umpisa talaga to sa, nag-aya lang yung friend namin, si Jason Marvin, sa isang parang songwriting.
0: Jason Marvin, di ba? Ex of Moira?
2: Yeah. Yes. So, magkakababata kasi kami niyan. Magka-college buddies kami.
1: Magkaka-classic kami
2: before. Sa CSB.
1: Yes.
2: So, yun yung talagang kumbaga history nun. Tapos wala, parang kumbaga, matagal lang kami yung nagbabasketball kami, paminsan-minsan, ganyan. Mm-hmm. So, nag-gaya lang siya one time, 2025, ng February, na mag-songwriting, ganyan. Tapos nung nag-songwriting kami, may iba pa kang artist na nandun, si Ace Banzuelo, tsaka si
0: Ace, sumigatin yung kanta niya.
2: Yeah, hindi ko kayang umiibig muli.
0: Na nakakapikon kasi the time breakup ko yun. So parang 2023. Yun yung kaputukan nun. Yung hindi kayang umiibig muli. Bakala sabi ko talaga. Sorry, tinapin. Hindi kasi magbabarkada kami. So pasensya na. I mean, hindi man barkada, as in barkada. Pero marami na kami mga napagsamahan na ako, diba? Yun yung kantang yun. So, kaklase nyo rin siya?
2: Hindi naman siya namin siya. Parang kasama lang namin siya nung mismong gabing yun.
0: Oh.
2: So, meron silang unreleased pa na song na... Kasi parang nangyari, nag-groupings kami. So, si Jason Marvin, tsaka ako, kami yung magka-group. Tapos si Ace Banzuelo, Jessica Kang, tsaka si EJ Deperio. Sila yung magka-group. Pero hindi pa nila nare-release yung song nila. May kulang pa yun na konting verse.
1: Bridge. May bridge pa.
2: Pero so yun, yung sa amin ni Jason, parang ang nangyari, pinakwento niya lang sa akin yung kung ano pa talaga yung nangyari sa amin.
0: Ni Jessica. Yes.
2: Kumbaga, yung mismong the whole story.
0: Okay.
2: Kaya yung buong song na Tahanan is... actually, our whole story.
1: Our love story.
2: So, yung umpisang-umpisa pa lang nun, so, sabi namin dun, di ba? Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang? Kasi nung una namin pagkikita, hindi pa kami magkakilala sa school. Nag-jam kami agad. Hindi kami magkakilala. Ang kinanta namin,
1: Bakit ngayon ka lang? Kinatok ni lang Sir niya Ogie ako. Agassi. Actually, kasi sa music school, madaming piano rooms. So, ako, medyo nerd ako. So, reserve ko. Eh, pag pina-reserve mo, hindi pwedeng may pumasok.
0: Or may gumamit na iba.
1: Or gumamit na iba na hindi mo kilala.
0: Oh.
1: So, habang nagpa-piano ako, bigla siyang sumilip. Sabi niya, am I okay here? Kasi hindi ko kilala. Sabi ko, sino tong lalaki mo ito? So, medyo natatakot ako kasi unlucky. Tapos may beard, ganyan. Tapos sabi ko, sige, upo ka lang. Kasi may mga classroom chairs, ganyan. Tapos biglang tumayo, gusto mo jam tayo?
0: Alam mo, habang kinikwento nyo yan, parang feeling ko yung mga prof nyo sa CSB, sa music class ninyo, or yung mismong course ninyo, they're super duper proud.
2: Yeah.
0: Kasi diba parang, may recently na-interview ko rin si Miguel Mendoza naman.
1: Si Miguel! Classmates din namin yun.
0: Diba? Kung paano niya nasulat yung Isa Pang Araw ni Sarah G. Parang mga lumang song na daw yung naginamit sa klase ninyo.
1: Hindi.
0: Marami siyang mga kanta na mga lumang na song na ginamit na sa klase nyo na na-release na. Pero sorry. I stand corrected. Yung Isa Pang Araw pala, song niya sa dad niya. Kasi yung dad niya, no, parang may sakit, tapos nung nawala yung dad niya, sumakabilang buhay, parang humihiling siya ng isa pang pagkakataon, ganyan, na ginamit ni Sarah Hieronymo sa Miss Granny. So ngayon naisip ko, dahil nga classmate yun pala si Miguel, so parang grabe, no, lahat kayo, yung mga pinag-aralan nyo, yung mga galing nyo sa paglikha ng mga lyrics and music. Ngayon, minamahal na ng sambayan ng Pilipino. Yeah. And hindi lang dito sa Pilipinas, but also all over the world. Yeah. Dahil marami tayong kababayan sa Pinas, di ba? Grabe, nakaka-proud. After that, paano nag-start? Nagligawan na ba?
1: Hindi pa kami nag-usap for like 6 months.
0: Ang tagal! Bakit?
2: Parang hindi kasi kami magka-batch.
1: Upperclassman.
2: So, like, hindi ko talaga siya kilala. Hindi niya talaga ako kilala. Mm-hmm. So, random
1: ibig sabihin
2: moment lang talaga
1: yun. Just an organic encounter.
0: At saka ibig sabihin ng friendly mo doon, Jai. Wala kang matambayan.
2: Hindi, gusto ko talaga siyang i-chicks na.
0: So, nagpapansin ka. Yun na yung way of...
2: Nakita ko talaga siya. Parang, chicks na.
1: Ang sa club kasi hindi ko talaga kilala.
2: Hindi niya talaga kilala.
0: So, paano na-break yung ice na mag-usap?
1: Ang nangyari kasi, edi nag-followhan kami sa Twitter.
2: Yeah, I know.
1: Tapos, nung time na nerd nga ako, so, meron ako hindi maintindihan na subject na music application. So, tweet ko si Jai. Sabi ko, Jai, alam mo ba itong software na to?
0: Siyempre, hindi kilig-kilig ka naman nun, Jai. Kasi kung gusto mo na pala siya before.
1: Oh, sabi ni Jai, alam ko yan. Click, click, drag, drag. Yun pala kasi, hindi pa niya napapasa lahat ng prerequisite bago yung subject na yun.
2: So, hindi ko pa nararating yung subject na subject niya.
0: But that's how you do it.
1: Yeah. Diba?
0: Oo, fake it till you make it. Diba? Oo. Madali lang yan.
1: Tapos yun na yung ginawa niyang leeway para kausapin na ako.
2: So, doon na kami nag-start mag-usap.
0: Yung tahanan is a collaboration of Jessica and Elmano na yung nabuo yung kanta na kayong dalawa?
2: Yung... kinuwento ko lang. Kumbaga, kinuwento ko yung buong story namin. Collaboration siya namin ni Jason. Dun sa mismong sulat. Pero yung, kumbaga, the whole song, the whole story is really
0: your
2: our story.
1: Yeah, it's our love story. Yun.
0: Parang hindi namin kaya maghintay. Agad-agad. Bago tayo sumegway sa isa, let's savor the moment, di ba? Ito na po yung kanta na sila mismo ang bida sa kwentong ito. Mga ka-vibes, let's give it up for Elmano and Jessica Khan.

0: Diba? Grabe! Thank you so much. Live na live po yan, mga ka-vibes. Elmano and Jessica Kang, para sa awiting tahanan. Diba? And natutuwa ako, Jai, kasi parang I heard na meron kayong North America tour.
1: Hala, meron.
0: Talaga ba? Totoo ba? North America tour. Aabangan. Oo. Oh, yung God. Music video of Tahanan. And abangan ang inyong North America tour.
2: Yes, meron kami music video na upcoming ngayon. Feeling ko nga, baka meron nga kaming North America.
0: Oh, ako nagsabi.
1: Surprise din.
0: Ako nagsabi.
2: Oh my God. Hindi ba yata sinasabi sa amin?
0: Talaga!
1: What?
0: Hoy, nilagay nyo dito yung kasalanan niya na.
2: Ang alam namin.
0: Hindi ko kasalanan niya, nakalagay dito ha. Oh, nakalagay dito. Oh, nakalagay dito, Jai. Oh.
2: Eh, alam mo, feeling ko, imamanifest natin yan.
0: Oh, talaga imamanifest natin yan. Hoy, hindi ko kasalanan na. Binigay sa akin to. Hoy, hindi, pero siyempre hindi. Kung meron man, di ba, it's a good thing na makita kayo ng mga kababayan natin.
2: Actually, galing kaming America noong July lang.
1: Marami kaming na-meet na kababayan natin in New Jersey and New York.
2: Pero ano lang yun, parang bumisita lang kami nun sa US.
0: Totoo. Talaga, grabe nakita ko yung mukha ni Jay Chan.
2: Hindi ko magkakaroon. Sana talaga kasi alam ko may mga kausap na sila.
1: Tanungin natin si Sir later.
2: Yan, mga producers.
0: Ay, pero alam niyo yung kwento ng mga songs nun yung dalawa is naging kwento ng million of Filipinos. Diba? Anong feeling bilang mga manunulat at mga naghahatid ng mga magandang musika na yung kanta ninyo ay kinakanta namin? Kinakanta ni ate, ate Nena, Aling Bebang, Kuya Tasing sa mga tindahan, di ba? Anong nararamdaman nyo na from you guys as a student and now, di ba, all over the world, they know your song. Boy, Inglesera. Kala mo hindi kami natin, RX.
2: Ayun, syempre, sobrang, hanggang ngayon, sobrang overwhelmed, sobrang... Kumbaga, sobrang grateful. Sobrang thank you, Lord, talaga na nangyari yun. Kasi, actually, sobrang tagal na namin yun na pangarap. Pangarap talaga namin yan pareho na to perform together, to be together, alam mo yun, na sa industriyang to. Kaya, ngayon na nangyayari na siya. Tapos, kunyari yung kahapon. Sobrang sorry, di kami makaget over sa kahapon.
0: Sa FMA.
2: Pero yung feeling lang na, wow, grabe magkasama.
0: You guys are together. Sa ganun,
1: tapos, sobrang grateful namin sa lahat ng tao. Yeah. We feel so honored and blessed na maging parte kami ng buhay nila.
2: Nagugulat na lang kami. May mga stories pa kami nakikita sa comments na isa sa mga sobrang nag-impact sa amin na stories. Yung sabi mo na...
1: Merong isang couple na yung babae, comatose. Tapos pinarinig nung asawa niya yung tahanan. Saka actually yung isa pang song namin yung Hindi Ako Mawawala. Tapos eventually nagising yung asawa niya from coma.
2: So alam mo yun, yung parang, although di pa namin sila nami-meet or di namin siya nakasama, pero yung alam mo yun, yung bigat lang na parang wow. Merong mga buhay na nag-iiba.
1: Nagbabago.
0: Oh, and that's exactly the magic of songs. Yes. The power of music, 'di ba? Na imagine mo, actually hindi ako nagulat kasi sanay ako sa mga kwentong ganyan bukod sa music, 'di ba, yung mga fans.
2: Yeah.
0: Like pag nagpupunta sa ibang bansa, nagsho-show, nag-host ako. Before that is sa Kathiel, sa Liskin, sa Jaden, sa Mayward, na parang may mga fans na meron silang malubang karamdaman. Pero dahil sa pagiging fan nila, nawawala yung like cancer, nawawala yung mga cancer nila because makita lang nila si Catherine, si Daniel na they're happy together. Umu-okay yung pakiramdam nila. So parang ganun din through your music.
2: Yeah, yes.
0: And speaking of that, syempre bukod sa tahanan, marami kayong ibang kanta. Pero right now, ang bagong awitin naman na handog nyo para sa aming lahat is pinamagatang Bedtime Stories.
2: Yes.
0: Syempre pag Bedtime Stories, di ba nung mga bata tayo, lahat tayo either binabasaan tayo nila mama, ni papa, ng guardian natin, ng mga magandang kwento. Can you tell us what about the song?
2: Itong,
1: actually kasi yung ano, ang normal setup kasi namin sa bahay ay lagi kaming nasa kama. May dala si Jay na gitara.
2: May mga tapos, lang na gitara.
1: Tapos nagja-jamming lang kami, nag-uusap kami hanggang madaling araw.
0: Oh, oh.
1: Tapos
2: as in walang phone. Ha?
1: Walang phone, ganun, as in all conversations talaga.
0: Actually magandang ano 'yan. Oo, oh, oh. Kung meron kang kaya, kahapon. Pero kung wala, hindi mo kaya masisisi na mag-phone. Wow.
1: Tapos yun, dahil sa kakaganon namin, nakabuo kami ng kanta. Kasi yung bedtime stories, kwentuhan hanggang umaga. Tapos mahilig din kasi kaming gumawa ng memories. Parang we always live at the moment.
2: Yeah.
1: We savor, we give importance sa nangyayari.
2: Sa right now.
1: Sa right now.
2: Though lagi din namin iniisip yung future, pero more on mas umaga pinakamahalaga sa amin yung ngayon, yung now. Kasi para to be present in every moment.
1: Mm-mm.
0: And I believe, talaga, sa generation na ito ngayon, syempre, millennial ako eh. Kayo, Gen Z na ba kayo?
2: Hindi, ako millennial ako.
0: Millennial ka.
2: Yeah, siguro.
0: ikaw, Gen Z ka.
2: Oo.
0: Sabi ko, sana karoon ako ng ex dati. Sorry. Hindi. Naalala ko dati, parang as a millennial, di ba parang lagi kang ano, striving very, very hard for the future.
2: Mm.
0: Tapos meron akong na-meet na someone na yung paniniwala naman niya, huwag kang ma-stress, huwag kang ma-pressure. Yung kalma ka lang, just live in the present time, ganyan.
2: Yes.
0: Nung una hindi ko naiintindihan. Tapos doon ko lang natutunan na parang, oh nga no, bakit ko pinapagod or in-stress yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko pa naman alam.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga dapat kung whatever yung nasa harapan mo, ano yung nandiyan muna, yun lang muna yung i-enjoy mo ng bonggang-bongga.
1: Yes.
0: Ikaw ba natutunan mo yun because of her?
2: Yeah, oh,
1: yeah.
0: Kasi, di ba agree ka? Pag millennial, hindi eh. Di ba sa atin
2: actually,
0: dapat pagka-graduate mo, kailangan may ganito ka pa. Yung fast pace kung tawagin, nasa millennial yun
2: may pressure kasi
0: din. Yes. Yeah. Pero sila kasi, di ba, parang, kalma mo. Ang life, enjoy life. Yeah. Oo, yes, oo.
2: So yun, kaya siya making memories din.
1: Pag sa akin ka sumama. So, kasi we really enjoy every moment.
0: Uy, pero lahat ng napapakinggan ng mga ka-vibes natin ay puro masaya. Mm-hmm. Lahat na napapakinggan ng mga ka-vibes natin ngayon is yung nakaka-inspire na kwento ng dalawang nag-iibigan.
1: Mm-hmm.
0: And maswerte kayo na natagpuan nyo yan at nag-meet kayo halfway through music. Actually, hindi nga halfway siguro eh. Parang bukod sa music, nagustuhan nyo pa yung isa't isa dahil sa mga bagay na unti-unti nyo nakilala pa yung personality ni Jai, ni Elmano, and of course si Jessica, diba? Pero ang tanong ng mga ka-vibes natin, diba, is it too good to be true na parang puro pagmamahalan yung narinig natin, magagandang tugtugan na narinig natin? May mga moments din ba na kayo ay may hindi pagkakaintindihan? Ano yung pinaka? Ang kasagutan, malalaman po natin mamaya sa pagbabalik ng Banana Crew sa oras na 4:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Nandito yung merienda. Nandito na!
4: Ang Fetch ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
3: Nandito yung merienda. Nandito na.
4: Welcome sa Home of the Stars.
5: Totoo yung galit mo dahil nagseles ka kay Christina.
6: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
5: Hello mga kapa!
9: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na ako dito!
5: JC De Vera!

0: And that was Bedtime Stories, of course, by El Manu and Jessica Ka. Ito naman, kung yun sa tahanan, eh, sinaktan nyo kami ng todo-todo. Actually, hindi sinaktan, no? Parang pina-in-love ng todo-todo. Ito nakaka-in-love, pero mas chill. Yes. Mas easy listening siya, ganyan. Grabe, no? Anong meron? Ba't ganun lang kayo kabilis mag-produce ng song? Paano yung naging process yung dalawa? Siguro ganun yung pagmahal nyo talaga isa't isa, no?
1: Siguro. Tsaka feeling ko kasi, ano, mahal, pares talaga din naming mahal ang music.
0: Yes.
1: So, kasi nga, nakita kami sa music school. So, parang naturally lang siyang lumalabas lahat. Mm-hmm. Kunyari, itong song na to, naturally lang din itong lumabas na one of the... Nakatambay lang kami. Yes. Yun, yung mismong lyrics.
0: During, dahil nga kayo walang phone.
1: Ng umaga.
0: Ano, sulat agad?
1: Usually, ano?
0: Record agad?
2: Tagpi siya. Oh. Like for example, yung chorus nito, na-compose namin nung pandemic. Tapos, yung verses, na-compose namin 2023, habang nag-drive kami papuntang GH.
1: Mm-mm.
2: Yung mga verses. Ganun siya.
1: So, may mga times kasi na isang buong song magagawa namin na biglaan.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga times na parang chorus lang muna, tapos mawawala na kami ng time, may gagawin na kami.
0: Mm-hmm.
1: So, ikikip lang namin. Ang pinaka-style lang namin lagi kaming naka-ready na mag-record sa phone.
2: Yes.
1: Sa phone namin lagi na-record.
0: Kasi baka makalimutan. Mm-hmm.
1: May mga ganun kasi kami, may mga songs kami na nakalimutan na namin.
0: Uh-oh. Sayang.
1: Kasi hindi namin na-record. Uh-oh.
0: Pero siya, minsan, di ba, sabi nga natin, live in the present. Pag nasa present, pero hindi, sanay na kayo na, hindi, record na.
2: Oh, yes, lagi naman nakakalimutan.
1: Kasi,
2: eh.
1: Ano eh, sanay na kaming, may mga nakakalimutan kami. So, inisip namin paano yun masosolve.
2: I-record mo na lang yung buong process. Basta pag may naririnig ako, babe, ay re-record na namin yun agad.
0: Oo, tapos sa bahay, pag uwi, record agad. Kasi kaya nyo na yung mag-music produce, di ba?
2: Yes.
1: Yeah, oo.
2: Music production talaga yung course namin. So, tinuturuan din kami mag-record, arrange, ganyan. I'm actually a sound engineer for 3
0: diba?
2: Years.
0: Yes.
1: Yun yung corporate niya.
2: Yun yung corporate job ko noon.
0: Ang galing, no? Bukod sa magagandang songs yung nire-release ninyo, in the future, pwede kayo mag-open ng isang music production house.
1: Oh, yeah.
0: Yung mga new artists naman, yung sa inyo sila magpapakonsult. Diba? Parang si Kuya Dante Tanyedo. Diba? Yung mga ganyan. Yes. Diba, Kuya Dante? O, diba? Kuya Dante po isang ano, sa dami po ng mga likha niya from Star Music, Sony, iba't ibang record labels, napakagaling po ng tenga ng Dante Tanyedo,
2: yes.
0: Diba?
2: Yes,
0: oo. Sir. Pati yung anak niya, diba, nagbumusic
1: yeah,
0: produce
1: si Dan,
0: na? Dan din. Oo, diba? Na lumaban na rin for Himig Handog, diba, ganyan. Kala nyo nakakalimutan namin yung tanong kanina, ha? Oo.
2: Oh!
0: Siyempre, ang tanong kanina bago tayo nag-commercial break, sa kabila ng lahat ng magagandang kwento, siyempre bilang mag-jowa, diba, ganyan, oo. Dumaraan din kayo sa mga moments na hindi nagkakaintindihan. Ano yung pinaka-greatest na...
2: Disagreement.
0: Oo.
1: Siguro, masasabi ko yung mga, isa sa mga pinaka-malalang disagreement namin nung time na sobrang lala ng anxiety and depression. To the point na nagkaroon kami ng parang away. Pero para siyang hindi away. Para siyang...
2: Mahal kita.
1: Oo. Ganun ka lang ano. Parang nagdi-disagree kami with each other. Kasi pinapaalis niya na ako.
2: Mm-mm.
1: Dahil nga...
2: Masyado nang mahirap. Kasi nung context lang. Nung during the pandemic, I was diagnosed with clinical anxiety and depression. So, to the point na psychotic break na siya. So, hindi na ako kumakain, natutulog. Mm-hmm. Pati yung pagligo, tinutulungan na ako ng family ko. As in, hindi na ako nakakausap. So, during those times, ang overthinking ko, baka mamatay na si El Manu kasi sa stress or kaya aalisan na niya ako kasi nga masyado nang mahirap.
0: Masyado nang mabigat.
2: Mabigat, oo. So, sabi ko sa kanya, kung tatanda na akong ganito at di na ako gagaling, umalis ka na.
1: Parang save yourself.
2: Wag mo nang tiisin to kasi kawawa ka naman. Sabi niya sa akin, galit na galit siya.
1: Oo, yun yung away namin.
2: Oo.
1: Kasi pinipilit niya akong umalis.
2: Umalis.
1: Eh ako naman, pinipilit ko na hindi nga kasi parang ang pinaka-point niya, parang mahal mo ako ngayon. Siyempre, ngayon yun. Pero eventually, dahil nga may ganito akong sakit, eventually, mauubos din yan, mawawala din yan. Pero, yun yung kaya ako galit na galit nun kasi parang sinasabi ko sa kanya na, hindi ah, papatunayan ko sa'yo na yung pagmamahal ko, hindi yan mauubos kasi nga, yung pagmamahal ko ay galing sa unlimited source, which is yung pagmamahal ni Lord.
2: And actually, nasa bridge part din siya ng tahanan.
1: Oo, kaya yun yung ano eh, aaminin sa'yo.
2: Ang daming beses na munti kang sumuko.
1: Ngunit nakayanan ko pagkat walang hanggan ang pag-ibig niya.
0: Diba?
1: So yun, pag nag-aaway kami, ano lang, parang mga ganun-ganun lang. Pero tsaka meron kaming parang
2: rule.
1: May rule kami na hindi kami pwedeng matulog
0: nang mag-aaway.
1: So kaya, yung mga times, kaya hindi kami nang matulog.
0: Kaya yan, nasulat ang bedtime story.
2: Oo nga, no?
0: Diba? Kaya nasulat ang bedtime stories, diba? Oo, diba? But in all fairness, diba? Wishing you more success bilang magkasama. Alam mo, Gabi, nakita ko kung paano nakuha ni my very good friend Kuya Perry Lansigan, 'di ba? Ang Agsunta before. Nasubaybayan ko 'yung naging journey ng bawat mga kantang nilabas nila, 'yung mga dati pa nilang kanta at minahal ko personally even 'yung last na sinulat ni Kuya Tiny, 'di ba? Yung di na ako na sabi ko, "My God, ang galing ni Lord magtahi-tahi ng mga ganap." Kasi nagawain ni Kuya Tiny yung song na Di Na Ako, MOR Days pa before. Tapos narinig ko na siya. Kaya nung pinarinig ni Kuya Perry, parang pagtipa pa lang nung unang instrument, alam ko yung kantang to, narinig ko na to. Tapos sinabi sa akin, nakakantahin nga daw ng Agsunta nila Jai, ganyan. Sabi ko, ang galing lang, ganyan. And then now, diba, that's all from the past. Ngayon, diba, nakikita ko yung ang ganda ng future na mangyayari for Elmano and Jessica Kang because nakuha nyo kaagad kami. Diba? Kumbaga, God's redirection talaga minsan. Kung may hindi man naging maayos na gana from the past with kung sino man yung mga kasamahan natin. Pero alam mo, ididirect ka doon talaga sa kung saan ka mapapabuti palalo, di ba? Okay, palakpa ka naman natin.
1: Thank you, Lord.
0: In Jesus' name.
2: Yes!
0: Ako, overtime na ako. 416. Jaya. Ayan, Elmano. Diba sanay akong tawagin siya ng Chai? Elmano and of course Jessica. Ayan, imbitahan natin silang lahat na i-request sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown yung bedtime stories para makapasok everyday nating ma-play sa radio. Bukod sa pag-stream nila sa mga streaming platforms, pwede nilang i-request yan dito. I-comment lang nila sa 92.3 FMR Music FMR Facebook page para mailista na natin yan sa top 10. Go promote nyo na yan.
1: Guys, sana i-request nyo sa Banana Q.
0: Banana Crew.
2: Banana Crew.
1: Playlist ang Bedtime Stories. Ang aming pinaka-latest na single na nirelease.
2: Yeah, Bedtime Stories by Elmano and Jessica.
1: Yes, and meron din kaming i-release this October 17, di ba?
2: Yeah, 16. October 16.
1: October 16.
2: Stripped down version ng mga original songs
1: namin. So, meron kami doon yung tahanan na stripped down. Hindi ako mawawala stripped down. Bedtime stories.
2: Hindi. Basta tayong dalawa at Susie.
1: Ah, yun. So, apat na songs sa Spotify.
2: Na stripped down. So, that is on October 16.
0: Grabe. Panalong-panalo ang mga tagapakinig. Maraming salamat. Elmano and of course, Jessica. Thank you so much. Ayan, nasa background natin ng Bedtime Stories. May mga upcoming shows?
1: Hindi namin kabisado.
0: So, just follow
2: all of our social media accounts. Just type Elmano_Jessicang on IG, TikTok, Facebook, Threads, and YouTube.
0: Yan. Yeah. So, syempre, nakasama po natin sa first hour of the program ang Elmano at si Jessica Kang. Dito lang sa number one home of the stars, ang Banana Crew. So, kamusta naman ang experience nyo dito?
2: Super
1: saya! Syempre, DJ Jaiho yan
2: DJ Jaiho!
0: Maraming salamat, Elmano, Jessica Kang. Back to more music muna tayo. I'll give you the song Saan ni Maki. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang Lupet.

0: countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Hello, ka-vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
3: Hello, ka-vibes! Ako si Mark Bautista.
4: Hello, ka-vibes!
5: This is Kyle.
6: Hello mga ka-vibes, kami po si Justin Yu.
7: At ako po si Bianca De Vera.
6: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
7: Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!
0: Nandito yung merienda! Nandito na! Ang Fetching Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year.

0: Seres ka kay Christina.
1: Sabi siya, pre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
2: Hello, mga kaba! Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
4: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet! Ang lupet! Ganon! Magandang afternoon mga ka-vibes! Sa 4:45 na po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. And kung kanina nag-enjoy po tayo sa ating magandang tugtugan at chikahan kasama ang El Manu at si Jessica Kang, aba naman mga ka-vibes, ayan, ngayon idedre-diretso na po natin ito dahil makakachikahan naman natin si Angela Ken. Hello, E!
1: Hello, everyone! Hello, FMR!
0: Yes! Suki-suki ka na dito!
1: Of course! I'm diba? Always happy to be here po.
0: True. Ayan. O, gusto ko malaman, syempre, papalapit na mapalapit ang gabi ng iyong first major concert.
1: Yay!
0: Na dati nga, eh, diba, parang minanifest, pinag-usapan natin.
1: Po.
0: And siguro naman, hindi rin naman kaduda-duda dahil sa husay mo, sa angking galing mo, it's really your time.
1: Salamat.
0: Diba? Na ma-showcase ang lahat ng iyan, diba? How are you? Kamusta?
1: Ngayon po, more on preparation na po talaga kami, finalizing everything, and I'm just so happy na andito na po sa point na less than two weeks na lang po talaga. So, medyo, may mga times pa rin po na, okay, let's do this, ganun. And then may mga times na, totoo na pala, talaga. Ganun na po talaga.
0: Ano nang mga updates? Ayan, ano na yung mga naging ganap mo? Kasi sa kanina off-air, pinag-uusapan natin, para tayo nagchichikahan, nagkamustahan talaga
1: yes.
0: ng real life, yung ganun Apo. Yung hindi pang showbiz, sabi natin, kamusta na? So, nagre-rehearse na ba? Ano na yung mga eksena, ganyan-ganyan?
1: Yes.
0: Oo.
1: For the concert, we just announced the pre-show artists, Angia, Aika.
0: Angia nakasama natin dito,
1: yes.
0: diba? Isa rin parang slay, diba?
1: Yes.
0: Ganon.
1: Yes, ang aking mga sisters sa OPM. Aika also. And Mariah Deborah.
0: Mag-pre-show?
1: Yes.
0: Oh
1: so,
0: my
1: dun
0: God.
1: Pa lang guys, ako.
0: Eh si Mariah ngayon, kanina nga pinag-uusapan namin ni El Manu na parang siyang nanguna ngayon,
1: she
0: siyang number one ngayon, di ba?
1: Oo,
0: yes.
1: I'm so happy that she also said yes to be part of the concert. And I mean, all of the women that I mentioned, I personally messaged them kung
0: wow.
1: pwede sila. Kasi syempre napaka-special po ng araw na yon, not just for me, but for the women of OPM. Kaya, abante babae po talaga yung mantra namin sa
0: Totoo.
1: Music din.
0: Tapos nakikita ko, sabi ko sa'yo, di ba kayo na, ang sipag-sipag mo na pag may time ka, ano ba yun? Effort ba yun na puntahan yung New Frontier or yung gumawa ka ng content within the area, ganyan. O dahil sumakto lang na, andito na tayo, gawin na natin, ganyan.
1: No, we really planned po na pumunta doon. Talagang nag-content shoot kami ng team ko. Yan, shoutout po sa aking team, Tarshir team, 1MM team. We really planned everything. As in, nag-all out po kami. Yun naman yung sinasabi namin lagi na let's do our part, from content to the actual show.
0: Mm-hmm,
1: wala
0: mm-hmm.
1: dapat tayong ma-miss out.
0: Mm-hmm.
1: Not just because it's our first concert, but because that's what people deserve as well. So,
0: Totoo.
1: Ayun po.
0: So, sa lahat ng nangyayari ngayon, kamusta ka bago matulog? Ano yung mga realizations mo habang papalapit yung concert?
1: Every night po, pinagpipray ko lang yung heart ko talaga na hindi po ma-lost, hindi din magpadala sa kung ano yung bato ng mundo just because that's what people say, na hindi na ako nasa roots ko. Yun po yung pinaka-ano ko. Kasi, syempre, pag magko-concert ka, ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong naririnig.
0: Mm-hmm.
1: Pero, at the end of the day, you need guidance sa mga tamang tao, sa mga tamang sumusuporta sa'yo. Yun po yung lagi kong pinagdarasal. And of course, after concert, we'll never know what's gonna happen next. Kung ano pang mga mangyayari pagkatapos ng October 18. Madami po eh. Madaming mangyayari. Madaming kailangang paghandaan, hindi lang sa concert, but of course, sa mga susunod pa. Hindi naman matatapos ang paglabas din ng kanta at paggawa ng music. So,
0: may nakita ko recently, nag-pictorial ka for a brand.
1: Ah, yes!
0: Is it for a makeup brand?
1: Yes po.
0: Na ikiliwa ka na nilang endorser?
1: Thank you po.
0: Wow! Diba? Bukod sa pagiging isang music artist, ganyan, and mga chart-topping hits, diba? Nandito ka na rin sa journey mo kung saan may mga brands, may mga big companies na nagtatrust sa'yo, yes, and po, kinukuha ka nila as their face, ganyan. Yes. Anong nafe-feel na?
1: Hindi ko rin po yun in-expect. Whenever, like, this year po talaga, it's such a blessing tong 2026. Kasi lahat po nang yun, fantasy, capital P.
0: Fantasy.
1: Fantasy ko lang po dati talaga yon na may magtiwala sa akin na brand, like, makeup, hair, gadget. So, I am beyond and blessed.
0: Living your dreams.
1: Sobra,
0: yes,
1: po na hindi pala talaga imposible yung mga ganong pangarap. Oh. Kaya, and thankful po ako kasi pinagkakatiwalaan po nila ako. At syempre hindi natin sisirain yung tiwalang yun.
0: Totoo, di ba? So lahat ng ito ay talagang nangyayari in God's perfect timing.
1: Yes, opo.
0: Di ba? Kung last time yung pinag-uusapan namin ni Angela when she guested sa programa, yung mga struggles, di ba, na it's not easy na magkaroon ka ng maliit na space, opo, sa industry ng ito. Pero once naman na nabuksan na yung espasyo na yun at lalawak na lalawak na lalawak, kumbaga naman, di ba, when it rains, di ba, it floods. Hindi, yes, charing.
1: Yes.
0: Mali. Oo, di ba? When it rains, it really pours, di ba, yes, talaga, of blessings, ganyan. So, nakakatuwa. Last time na nag-usap tayo, ang pinagkwentuhan natin, eh, syempre, di ba, yung pasabog na mall tour mo kung saan masking, yung pinopromote that time is yung Baka Bukas.
1: Yes, Panahon EP.
0: Oo.
1: Yes.
0: Ngayon naman, ito, ang bago naman, narinig ko na ng Very Light yung pinaka gist nung song, pero finally nakalabas na,
1: yes,
0: siya. Diba? Bago yung concert na pinamagatang, yes, Tayo Lang. O ayan, ikwento mo ulit sa mga nakikinig naman sa atin sa FM.
1: Ayan.
0: The story of Tayo Lang.
1: Tayo Lang is actually my very first song that I finished.
0: Bago pa yung Ako Naman Muna.
1: Yes. Oh, like, bagong-bago pa po si Ako Naman Muna. And I wrote that as a birthday gift.
0: Para sa iyo?
1: Kay Bal.
0: Yeah.
1: thank you, Lord. Diyan pa rin naman.
0: Diba?
1: After 7 years, kumbaga nakaano po siya eh. Nasa treasure chest ko siya. And then one time, when we finished Panahon EP, sabi ko, sinong next kong ilalabas? Kasi
0: marami ka nasulat na mga hindi pa nalabas?
1: Oo. Marami po. Marami tayo sa treasure chest natin. Marami tayo dyan. Ayun. So, sabi po namin din ng team ko na we want to release another song before the concert. Something very special. Something na after Panahon EP, it's gonna be another song that will resonate to people na isa na namang klaseng pagmamahal na ang sarap ma-experience. Kumbaga, ang bigat din kasi ng mga songs kay Panahon EP. So, let's try to make it lighter. And then, out of nowhere po, nakikinig din kasi ako yung nire-record, yung nagre-record ka lang sa phone. Nag-voice record po kasi ako on random places. So, nakikinig.
0: Ay, salita ka?
1: Opo. I mean, pinapakinggan ko po yung mga random kong hummings, ganyan. And then, dumaan po ako sa pinakadulo. Andun pa si Tayo Lang. Tapos sabi ko, hala, hindi ka pa pala ito nalalabas. Pero kasi po, may mga parts dun kay Tayo Lang na gusto kong baguhin, which was second verse until dulo.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko, why not? I'll stick with the first verse and chorus na in love si Angela Ken nung 17 siya. And let's try another perspective ngayong 24 na siya, na after 7 years, ano nang nararamdaman niya.
0: Mm-hmm.
1: Or parang ni-rephrase ko po yung second verse. Pero same thought pa din. Yun.
0: Anong ano, comment and reaction? Taray, no? Sana pala ano, sinama natin si Bal.
1: Naku, hindi po magsasalita yun.
0: Sa chikahan. Kasi kanina, parang nabusog yung puso ko sa kwento ni Elmano at ni Jessica.
1: Ayan.
0: Dahil sa share nila yung paano nasulat yung tahanan, paano nasulat yung bagong song na Bedtime Stories. Parang yung sa'yo, di ba? Parang ganun din. Yung naging inspiration mo is yung someone na nagpapatsaya ng puso mo. Opo. Na mula nung 17 ka hanggang nung 24 ka, andyan pa rin siya hanggang, hanggang ngayon.
1: Wala pa po ako sa mundo ng musika, nandiyan na po siya.
0: Nandiyan na siya. At di ba kaya nga, dahil yun yung wala ka maisip na pangregalo, dahil wala ka namang budget pa that time, di ba? Hindi regaluan mo siya ng isang kanta, di ba? Yes. Anong reaction niya dun sa ginawan mo ng twist na from the 17-year-old me versus yung 24-years-old na ako?
1: Ano po, nung una ko po pinarinig sa kanya, kasi parang ngayon po parang consultant ko na din siya eh. Parang maganda ba to?
0: Buti hindi naniningil.
1: Buti na. Joke lang.
0: Buti lang talaga. Meron tayong ani. Pagmamahal card. Yeah. Yan. Oo.
1: Ayun po. Nung pinarinig ko po sa kanya yung second verse na bago, and then in-explain ko po sa kanya kung saan nanggaling yun sa story namin. Natawa po siya, and at the same time, kahit di niya po sabihin kinikilig siya, alam ko naman po yung mukha niya pag kinikilig siya. So, okay na po yun.
0: Ramdam na.
1: Opo, opo. Oo.
0: Ano ba yung mga salitang ito?
1: Kasi the second verse, ito po yung part na masyado bang maagang sabihin kung mahal ko na siya. Kasi tayo lang is like, the message of the song is, ako'y susugal dahil ikay mahal.
0: Mm-hmm.
1: Walang kasiguraduhan, pero there's no reason for me to not risk this love that I want to give it, that I want to give to you. Ganon. So, sa second verse po, parang, the lyrics po kasi is, di ko lubos mawari kung bakit di ko masabing masyado pa bang maaga kung ayaw ka nang malingat sa aking bawat umaga. Ikaw ang gustong kasama. Masyado nga bang maaga? Masyado nga bang maaga?
0: Diba? Paano yung ganun na hindi ka pa Angela Ken sa music scene? Kasama mo na siya, si Val. Ano yung mga masasabi mo na pwede mong i-share sa atin on air na sinabi niya sa'yo with all the success that you have right now?
1: Siguro a little backstory po. Si Val po kasi yung kasama ko kapag may mga parang gig po ako sa Cavite. Kasi si Mama po, busy siya eh. Like sa bahay, ganyan. Mm-hmm. And minsan po hindi ko sinasabing may gig. May racket po ako on the side para makatulong sa na hindi niya na ako bigyan ng baon for 2 weeks.
0: Doon na galing
1: yun. Opo, doon na po nanggagaling. So, nanliligaw pa lang po siya noon. Sinasamahan niya na ako. Siya naghahatid sundo sa akin. And then, kapag po may yung first recording ko din po ng Ako Naman Muna, hindi siya nawala doon.
0: Kasama mo siya.
1: Opo, talaga. Kasi grabe po kaba ko noon. Andun po sila Mama. Pero parang, ang saya lang na nung wala pa pong nangyayari sa buhay ko, ganyan, as an artist, nandun na po yung taong yun. And ngayon na, kahit pa paano may nangyayari na, and magko-concert po, it's a full circle moment to our relationship na he is still there. He's still the one na pushes me to be a better person. But at the same time, telling me to keep my feet on the ground.
0: Yung imagine ko tuloy yung moments, yung eksena na dati sa mga maliliit na bars.
1: Opo!
0: Tapos siya yung kasama mo.
1: Yes.
0: Tapos manunood siya for sure sa concert. Makikita kanya na nandun ka na sa big
1: sabi,
0: stage.
1: Sabi ko nga po sa kanya. Kasi syempre po may part sa amin na, sige sa likod ako, tutulungan kita. Pag kinakabahan ka, nandun ako sa likod. Sabi ko, hindi, tungo ka sa baba, umupo ka doon. Gusto ko mapanood mo yung buo. Kaya na to ng team, kaya na namin to sa likod. Gusto ko, mag-enjoy ka lang, manood ka kasama sila Mama, sila Mamu. Panoorin mo yung concert ng buo. Yun, ganyan po. May mga time, may mga parts din po hindi ko sinasabi sa kanya kapag po nagsasend na ng mga recordings ng rehearsal. Pero ngayong mga rehearsals po, kasama ko pa din siya. So, for me, there's no reason for a person to not be present if he or she really loves you. Gagawa po ng paraan.
0: Pabarabuti, no? Wala, hanggang ngayon nandiyan siya.
1: Opo.
0: Kumapit siya. So, ano yung sinasabi niya sa'yo pagkausap ka niya na, ito na to, this is it. Yung dating pinangarap mo lang, binigay na sa atin.
1: Ano po?
0: Kasi di ba minsan yun ang pinakamahirap na kalaban kapag nagkaroon ng jealousy.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yung sa love, yung mag-jowa, pagka na, siya nagkatagumpay.
1: Buti
0: ba?
1: Ka pa, may mga
0: ganyan. Oo, di ba may ganyan?
1: Happy po akong wala eh. Wala talaga. Wala, parang wala po siyang ganung bahid sa katawan na ako pa po minsan yung nagda-doubt kahit na may nangyayari po sa akin na parang, well, kaya ba to? Tama ba to? Ganyan-ganyan. And then siya po talaga yung literal na fuel ko whenever I feel so down. Lagi niyang sinasabi sa akin na, bal, itong nangyayari sa'yo ngayon, pinagdasal mo lang yan dati. Pinagdasal lang natin yan dati. Mm-hmm. Yung pagod na nararanasan mo ngayon, dati gino-joke time lang natin yan na darating ka din dyan, ganyan. And kung gaano po siya ka-supportive sa akin, ganun din po ako sa kanya, like sa business niya, sa work niya. And
0: di ba nag-coffee shop pa kayong
1: yes,
0: dalawa?
1: Opo. Yes, opo. So, we really are trying a lot of things together. Some things fail, some succeed. Pero as long as we have each other. Wala nang pero-pero. As long as we have tayo.
0: Mm-hmm.
1: Basta tayo lang. It's more than enough to keep on fighting and going.
0: And that's the story of the song, yeah. Tayo lang.
1: Yeah. Ang galing! Ang galing ng segue!
0: Diba?
1: Pasabog.
0: Totoo. Host siya, host.
1: Host siya? Pwede po siya.
0: Papasa kaya ako?
1: Papasa
0: po. Nakakainis. Okay. Okay, eto. Noong last time, alam niyo po, nagkagulitan kami kasi I love listening to people, lalo na sa mga in-interview ko.
1: Mm-hmm.
0: Parang ano, natatandaan ko at nabitin ako kasi nga, diba, short lang. Tapos for AM yung isang, yung last, sa DZMM yung last nating tagpo.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba, mga ka-vibes, sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin, na nag-o-audition din pala si Angela before
1: yeah.
0: Sa iba't ibang mga singing reality competition pero never siyang nakuha.
1: Opo.
0: So dito sa Banana Crew, gusto kitang ano, dahil ito ay FM, di ba? We have the, meron tayong ano ngayon. Kung para sa AM kasi, pag kumakanta doon, nawawala sa YouTube namin and everything ganyan. Gusto kong iparinig natin sa mga ka-vibes natin. Challenge kita ng very, very light. Para
1: oh,
0: something new, ganyan. Di ba nag-audition ka? And you've mentioned ang audition piece mo dati sa New Frontier, Newport sa, Performing Arts.
1: Sa ano po? Pwede po ba yan?
0: Star Mall.
1: Sa Star Mall.
0: Star Mall, yes. Sa Star Mall. Sa may show? Ayan, oo, okay.
1: Mostly po kasi doon eh.
0: Yung mga pa-audition ka. Ang piyesang kinanta mo nun ay Listen, tama, di ba? Tama, di ba, Listen?
1: Kasi kailangan pong pasabog ka kasi 4-5 po, as in, no joke. Kumbaga, yan po si Mama Jai. 4 po kaming nakahilera dito and sabay-sabay po. And hindi lang po siya yung nakikinig. May other, like, 3 more tables or 4 more tables sa gilid na sabay-sabay. So imagine 4, 8, 12, 16 po kami talagang literal na sabay-sabay kumakanta.
0: Ganun talaga siya. So ang kinanta mo ay
1: Listen.
0: So eto na, kakantahin natin ng Listen. Papakinggan.
1: Totoo!
0: Hindi naririnig ng mga ano, ng mga ka-vibes natin ng ano, atake mo dati nung ano, listen ka. Syempre, dahil on the spot ito at dito yan sa Banana Crew. Nalagyan kita ng ganito. Ayan.
1: Hala, ano po ba ulit yung umpisa niyan? Sorry, ano po ulit? Ano yan?

0: Palakpak ka naman natin! Oh my God!
1: Grabe na na nostalgia.
0: Oh my God! Hindi kasi diba, kumpara mo dun sa... Ikumpara nyo dun sa ako naman muna na parang hinihele tayo ni Angel. Kinalma niya pa lang yun ha. Kinalma niya lang yung listen dun. Pero kaya mo palang bumirit. So okay. Diba, like kung halimbawa kung kunyari labanan yung bakla lalaban ako dyan. Ganyan. Kaya mo pala.
1: Kaya naman.
0: Yes! Nag-witney ka din?
1: Upo.
0: Talaga. Grabe. Talaga. Upo. Oh, pero alam mo, nakakatuwa, Angela, di ba? Noon ba, nung nagsisimula ka, nung hindi mo pa nahanap yung brand mo, talaga, yung core mo, ganyan, marami bang nagsabi sa'yo na parang there's this resemblance of you and Charisse Pempenco?
1: Oh!
0: Diba yung, oh, diba? Oh,
1: nung elementary po ako, kasi syempre po, puro...
0: Tsaka siya yung superstar talaga, yes, noon. Opo, yes, Biret. Yes.
1: Opo. Tsaka ano po, dati ang basehan ng... Dati naman po to. Ang basehan ng good singer, kailangan mataas ka kumanta.
0: Actually, hanggang ngayon naman din. Pero diba ang nag-open ang
1: mas
0: doors?
1: Mas nagkaroon ng variation, ng diversity po.
0: Dahil ngayon. Kay KZ,
1: yes,
0: kay Moira, Yeng Constantino, yes, diba? Na parang, hindi pala kailangan dapat sumisigaw na, ay, yung bumibiri talaga. Opo. Kailangan ano yung masarap pakinggan sa tenga. Yeah. And then that's the time na nahanap mo rin yung opo, sound mo talaga opo. As Angela Ken. Diba?
1: Yeah. Ano ko doon sa listen?
0: Eh, pero hindi, nagulat ako. Oo, oh, ganyan. So, pero singing contest na yung mga sinalihan mo, hindi ka ever nag-artista search?
1: Ah, hindi po.
0: Oo.
1: Natakot po ako.
0: Talaga?
1: Parang for me kasi yung kaya ko po talagang like mabuga boses.
0: Boses talaga. Dumaan ka rin ba sa proper training?
1: Nung ano po, nung...
0: Like yung nilulubog voice, sa drum, ng magulang.
1: Hindi naman po.
0: Di ba si Sarah G sa... Ay, si Rigi, si Sarah G ang sa drum, si Regine ang sa dagat. Para yung sa current ng water.
1: Yes.
0: Malakas yung ano niya, yung diaphragm niya.
1: Opo.
0: So sa'yo?
1: More on pag family reunion po.
0: O dyan, nagsisimula, Diyos ko. Oo.
1: Ganun po talaga sa amin. Kasi lahat po kami musically inclined ng mga... pinsan ko.
0: Sana all, no?
1: Ganun
0: musically
1: po.
0: Inclined.
1: Mga alam mo yung, arts po. Opo.
0: Yung pinapangarap ko talaga na, sana naman, kahit malang makatodo lang. Oo. Di ko na, Lord naman. Oo. Lord, baka naman kaya pa to. Tiyari. O yung hindi talaga, hindi ibinigay. Kasi isip ko, feeling ko yung makatono lang ako eh. Malambayad niyan kapag ka kapag nag-host ka. Tapos nakakakanta ka pa.
1: Diba asawag, ano na yun eh.
0: Oo, parang pakete na yun eh. Oo eh. Ang hirap. Ang hirap, hirap. Pero hindi binibigay na.
1: Pero ang galing niyo pa rin po mag
0: o ano ba?
1: Oh,
0: eh. Ayan, diba? So yun, doon lang yung pinaka-training mo. Hindi ka nag-center for pop, yung mga ganyang uso-uso dati.
1: Hindi po, walang budget.
0: Walang ganun sa Cavite.
1: Walang
0: ganun sa Cavite dati. Oo. O basta dati pag nakakanta sa karaoke lang talaga. Oo, totoo. Yan.
1: Totoo.
0: Ang bongga. Ngayon excited na ako na mapakinggan ito nga tayo lang kagaya ng mga ka-vibes. At syempre, i-ano mo rin, i-invite mo yung mga nakikinig sa atin ngayon na iboto nila. Walang bayad ang voting, alam mo naman yan. Sa 92.3 FMR Manila, sa Facebook page, ang title ay Tayo Lang. Para po makasama sa top 10 natin. Go!
1: Ayan, hello po mga nakikinig sa atin ngayon sa FMR. Please do vote Tayo Lang at 92.3 para makasama po tayo sa mga i-feature nila. And I know, Angels, you got this.
0: Yes!
1: Thank you so much.
0: And your concert, few tickets are remaining,
1: yes,
0: na lang. Oo, diba? So, sa mga nakikinig ngayon, kung nasa taxi ka, nasa UV van ka, nasa bus ka, nasaan ka man ka vibes.
1: Yes, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood at samahan po kami on October 18 at the New Frontier Theater for our first ever solo major concert. Angela Ken, panahon na natin. You can still get your tickets. Ang natitira na lang po ay orchestra and VIP. So in less than 2 weeks, magsasama-sama po tayo. Get your tickets now at ticketnet.com.ph or at any Ticketnet outlets. Papaiwan ka ba sa panahon natin?
0: Hindi! Yeah! Diba? O, isasagad ko na ng bonggam-bongga, yes, ha. Bago natin i-play yun, tayo lang. Kasi syempre, ang sarap marinig ng kwento mo about kay Val. Na oo, diba? I'm sure kinikilig din yung mga fans mo, yung mga ka-vibes natin, ganyan. Isasaba kita sa ating ang sa amin lang na about love. Let's talk about the love relationship. Pero ang oras muna ay 5:10.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa
3: Asal.
2: Ang saan lang?
3: Asal.
4: Okay, ito kasama si Angela. Tapos meron tayong pag-uusapan sa Asal. Bubunot ka lang dito. Tapos you answer it from the heart.
5: Okay, ito po.
4: Yan, read it.
5: Dapat lang ba na magbigayan ng social media accounts at phones ang mag-partner?
4: I mean, siguro yung sa phones yung passwords, ganyan, passwords, social media accounts, ganyan, oo.
5: Ang galing kasi parang naging topic din po namin to kanina.
4: Nino?
5: Sa ano po?
4: Kay Rico?
5: Kay na Jake and Anna.
4: Ah, hello sa inyo dyan, yes. Sa Magic. Yes,
5: yes, sa Magic, yeah. So, para sa akin po kasi, it really depends on the relationship. Pero if it's it's from a personal experience.
4: Like sa inyo?
5: Why not?
4: Talaga?
5: Opo.
4: Alam niyo yung password na isa-isa?
5: Opo, pero kami po hindi rin naman namin chine-check. Yun po, siguro, I don't know if it's because...
4: Hindi kasi nga pag assured ka, or assured, secured.
5: Secured ka.
4: Assured, hindi. Bakit?
5: Kung secured po, kasi totoo po eh, like, oh sige, bibigay ko sa'yo.
4: Oo.
5: And then, kahit di mo naman ibigay sa akin, pero binibigay niya rin naman po. So, bakit hindi? And then, hindi naman po namin chine-check. So,
4: nakaka-OA na yung girl. Pinigo, ang paranoid na pagka maya-maya mo chine-check, no?
5: Opo. More on ano po kami, sa location. Para lang for safety purposes. Yes.
4: Si Jerma kasi ganyan eh. Ganun din siya. Oo, hindi niya chine-check kasi may tiwala siya. Yes.
5: Opo. Yun naman ang pinakaunang isa sa pinaka-importante at pinakaunang
4: pundasyon, diba? Ng relasyon. Totoo.
5: Tiwala po.
4: Oh, next.
5: Ay, isa pa.
4: Masaya to kasi syempre dapat tatlo kasi I love you.
5: Yes.
4: Yan.
5: Ito pong isa.
4: Yan.
5: Okay lang ba na maging magkaibigan ang mag-ex?
4: Ayan. Hindi mo ba na-try?
5: Hindi po. Buti na lang.
4: Ako na-try ko na yan. Na-try ko.
5: Kamusta? Kamusta?
4: Iba-iba.
5: Iba-iba.
4: Hindi lahat. Ang dami. Ang ganda yun. Naging ex na. Wow! Hindi. Doon na lang tayo sa tanong. Ako masasabi ko, depende sa kung paano kayo nag-separate ways.
5: Yeah.
4: Oo. Kasi meron namang mga ex na naging kaibigan, naging ninong ka pa nga sa mga naging anak nila. Diba? Ganyan. Pero meron din namang ex na hindi talaga. Pero alam mo, ako sumagot. Pag nagmamatured ka, or nagmamatured ng isang tao, parang ano, masasabi ko na kahit anong galit mo dun sa dati mong kinasama or nakarelasyon, darating yung time na hihuhupa at hihilom din talaga eh. Kasi parang diba, mas masarap sa parang na, uy, okay na, no, hindi na pala ako galit sa kanya. Hindi, makakapagpatawad ka na pero hindi mo makakalimutan kung paano yun. Pero pwedeng dumating yung time na tatawanan mo na lang.
5: Yeah,
4: diba?
5: Tama. Siguro po ako kahit di ko pa siya na-experience, same din po tayo ng perspective na it depends kung paano nyo na-sort na-resolve kung ano yung naging conflict, bakit kayo naghiwalay or bakit kayo maghihiwalay.
4: Mm-hmm.
5: And if it's for each and everyone's peace sa mind and sa heart.
4: Bakit hindi?
5: It's again, bakit hindi?
4: Totoo. Yeah. Actually, di ba, minsan, naghihiwalay naman kayo hindi dahil gusto nyong maghiwalay lang at magsakitan.
5: Mm-mm.
4: Minsan naghiwalay kayo kasi may kailangan ng maayos sa isa sa inyo. Mm-hmm. Di ba? Sakit-sakit naman.
5: Ayun!
4: Ayan, last na.
5: Ayan, okay.
4: Last na.
5: Ito na lang pong nasa bunga.
4: Ayan.
5: Okay lang ba na ma-attract sa iba kahit nasa isang relasyon ka?
4: Ay.
5: Ma-attract
4: lang naman daw.
5: Ma-attract? Parang para sa akin, hindi naman may iwasan siguro. Pero hindi para...
4: Lumande.
5: Parang medyo common sense na lang siya.
4: Totoo.
5: Na nasa isa kang relasyon. Na sige, ay, ang pogi niya. Ay, ang ganda niya. Ganyan. Ay, ang galing niya sa ganito. Ang galing niya sa ganyan. Pero hindi para hiwalayin mo kung sino yung kasama mo ngayon for a certain...
4: Dahil lang na-attract ka.
5: Yeah. Correct. For me, love is deeper than that. And hindi siya yung klase ng sugal na dapat tinitake. Kasi you're in a relationship. It, as in, common sense na lang talaga.
4: Totoo.
5: Kung nasa relasyon ka, bakit mo yun gagawin?
4: Feeling ko, kaya mo rin, feeling, tsaka feeling ko, kaya mo yan nasasabi, kasi ilang years na kayo?
5: 7 po.
4: Diba?
5: Kung gano'ng katagal si tayo lang.
4: O, diba? 7 years kayo, parang feeling ko, nandun na kayo sa ano eh. Hindi na yung kilig-kiligan yung ginagawa nyo as mag-jowa, diba? Parang, nandyan siya, nandito ako, respeto niya, ikaw, respeto mo siya. So yung kagaya nung sinasabi mo, 'di ba? Parang choice mo na lang, yung bahala ka sa buhay mo kung ano, 'di ba? Kung sisirain mo yung trust ko.
5: Yeah, exactly.
4: 'Di ba? Kung
5: at saka lalabas at lalabas naman po lagi ang
4: the truth will always prevail. Yes. 'Di ba? Totoo 'yan. Kahit na anong tago, 'di ba? Totoo.
5: Huwag niyong gagawin 'yun.
4: Totoo.
5: Sama 'yun.
4: Yes. Ibalakpakan natin.
5: Thank you so much.
4: Another masayang kwentuhan with Angela Ken. Ang oras ay 5:17. Ito na po dahil nagkaroon naman tayo ng mga realizations. Ito po yung kanta na iniregalo niya sa kanyang bal. Diba? Na kung saan parang nireimagine niya. 17 years old versus 24?
5: Yes.
4: 24 years old version ng Angela Ken. Dito lang syempre sa Banana Crew, the number one home of the stars. Ito po ang Kavibe sa Soundship. Sabay-sabay pakinggan natin.
3: Banana Crew! Exclusive! Exclusive!

0: Night Crew. Exclusive.
1: Mga ka-vibes, idire-diretso na natin ang tugtugan para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Heto na po ang mga ibinoto ninyo para makapasok sa 10 kanta na gusto nyong mapakinggan sa aming pong social media accounts, 923 FMR Manila, ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Sino kaya ang nasa numero 1?
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top

Radio Manila, The Vibes! Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pangmeriendang tsikahan. Kasama ang

92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.

0: FMR, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras natin, 6:21 at atong kantang ito ay Ben and Ben with the song called Paninindigan Kita. Diba? Sana all pinaninindigan. Ayan, tulad ng ating mga ka-vibes na nasa opisina pa rin ng ganitong oras. Ayan, sige, panindigan mo yung pag-OOT mo, ka-vibes. Kahit wala ka naman talaga dapat EOT. For the ano lang siya, for the bayad, ganorn. Nagpapanggap, di ba, na may OT. Ganun talaga pag ano na eh, pagka petsa de peligro na mga ka-vibes. Ang aga-aga no, DJ ID, October 7, petsa de peligro pa na agad. Oo, tama yan ka-vibes. Minsan kasi, di ba, parang unang linggo pa lang, akala mo, ang dami-dami pa natira sa sahod mo nung ano, nung October 1 or nung 30th, no? Kaso, bakit parang biglang after one week, naubos na agad. Nako, oh, kaway-kaway sa mga ka-vibes natin na pare-parehas tayo, ganyan. Ayan, maghawak kamay na lang tayo mga ka-vibes at kumapit, no, hanggat sa kinsenas. And sa mga ka-vibes natin, no, nasa daan ngayon, para sa mga commuters natin, mga pasahero, sa mga jeepney driver, TNVS, moto taxi drivers, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, sana, nasa na rin ang ating mga ka-vibes, no, na bumabiyahe ngayon tapos nakalimutan ang payong. Ang weather natin, no, hot and cold. Well, in our case, hot and wet, ganon. Wala kasing cold dito sa Pilipinas, kahit Burmans na, init pa din. Sa mga ka-vibes natin, samahan niyo ako up until 9 PM dito sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And sa mga ka-vibes natin, nandito tayo up until 9 PM, naghahatid ng good vibes and good music, pati na rin mga kantang malulupet. Sa mga ka-vibes natin, na speaking of malupet, dahil nga Wednesday ngayon, kailangan natin ang mga featured song na talaga magpapabuhay ng linggo natin. And syempre, mamaya sa ating pagbabalik, sisimulan natin yan with a song mula sa 2010s. And I think lahat naman tayo makaka-relate dito, diba ka-vibes? Kasi lahat tayo gusto maging billionaire. Eto ka-vibes, from way back, 2010, oo, 16 years na simula nung nirelease etong kantang ito. Kinanta ni Bruno Mars featuring Travi McCoy. Ito, very feel-good song lang, diba, na perfect para sa mga road trip. O kaya naman, kung gusto mo ng chillax lang, na mga tugtugan na hindi masyadong nakakaantok, pero yung masayang makijam or makivibe, diba? Ito rin yung para sa mga ka-vibes natin dyan na nangangarap na makaranas ng buhay na higit pa sa kanyang kinagisnan. Kinagisnan ng lalim nun, ha? Oo, sa mga ka-vibes natin na gusto maging billionaire. Ayan na, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Malay mo, di ba? Para sa'yo yan. And i-manifest natin yan. Malakas ang power of manifestation. Moneyfestation, kumbaga. And ito namang next featured song natin, mga ka-vibes, no? Ay mula naman sa 90s. Mula sa bandang Rockstar. Yan, syempre medyo pa-chill naman na tayo, no? Bandang second hour ng ating programa. Ito ay isang rock ballad na tungkol sa yung sakit ng pagkahiwalay, di ba? And yung hope na muling makasama ang isang tao na naging mahalaga sa buhay mo. Ito ang kantang Parting Time ng Rockstar. Alam mo, minsan, pag nawala yung isang tao, hindi lang kasi yung tao mismo yung namimiss mo eh. Pati yung mga memories niyo together, yung mga nakasanayan yung dalawa, di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nakaka-relate sa kantang ito, ayan, again, ang numero natin, 0954-406-1967, at lahat ng yan dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tumawag na kayo. Welcome na welcome lahat ng ating mga ka-vibes na mahilig kumanta, sintonado man o biritera. Welcome na welcome sa programang I Diva Nights. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, pagkaabangan natin ang ating magiging songerist for tonight. And make sure na tumawag na kayo dito sa ating himpilan. Kaya naman, huwag ka na maglipat ka-vibes. Dito lang tayo sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Lupet! Diva Nights with DJ Ivy.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mulang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Night. Nights with DJ

0: Sintunaduman o Bibitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Kavibes.
4: 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet.
4: Oras natin 6:42 ng gabi at meron ako isang malupitang tanong para sa ating mga tagapakinig as of this time. Ayan sa mga Kavibes natin ha. Ito talaga na magdetermine ng character mo. Ganyan. Kung mukha ka bang pera or hindi. Charot lang. Pero ano ang gagawin mo pag naka-receive ka ng 1 billion pesos sa account mo bukas? Ano ang gagawin mo? Rasin randomly lang, imagine mo ka vibes ah. Natutulog ka, pagising mo, good morning, may bumati na 1 billion pesos sa account mo. Hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung paano napunta doon, pero nandun siya. So mga ka-vibes, ikaw, ano ang gagawin mo? I-share mo yan sa atin mga ka-vibes, i-comment mo yan sa ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo napapanood din sa ating Facebook fanpage at sa TikTok account natin as well. Kaya sa mga ka-vibes natin, again, ang tanong na malupitan, ano ang gagawin mo kung gumising ka bukas at naka-receive ka ng 1 billion ha, hindi M, kundi B, billion pesos sa account mo? Imagine mo, nakikita mo yung 6 na 0, 7 digits. Ay, ang lupit talaga.
2: Ang lupit.
4: Eh, mga ka-vibes natin, kung nakaka-relate ka din dito at naisip mo yan, tumawag ka na rin dahil kakantahin natin ang featured song mula kay Bruno Mars featuring Travis McCoy. Ito ang kantang Billionaire. Naalala nyo ba nung 2010, di ba? Parang feel na feel natin yung pagkanta niyan. Kasi sino ba namang ayaw maging financially free? Diba? Sino ba namang ayaw na maging billionaire, kumbaga? Parang ang sarap ng feeling na ikaw ay wala kang financial burdens. Kasi sa mga tao na nagsasabi na money can't buy happiness, happiness, oo, totoo yun. It cannot buy happiness, pero it can provide stability. It can provide comfort and opportunities na hindi lahat ng tao meron. And once you get yung mga opportunities na yan, meron ka na nung stability and comfort, hindi ba parang yun yung parang best life possible? Diba? Sa mga ka-vibes natin. And tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Yes. Oo, inuulit ko lang kung nakikinig ba kayo mga ka-vibes. And mukhang nandito na nga ang ating unang songerist for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
5: Hello! Good evening po!
4: Hi, good evening. Pangalan at taga saan?
5: Hello, I am Newell Velasquez and I'm from San Mateo, Rizal.
4: Oh, hi Newell. Oo, naalala kita, naging songerist ka na natin dito sa ating programa.
5: Oh, yes. Yeah, favorite ko dito.
4: Oo, talaga ba? Sige nga, anong oras ng time slot natin? Bigla naging pop quiz pala siya, no?
5: 6:30.
4: 6:30, mali!
5: 6:40.
4: Ayan, oo, sa mga ka-vibes natin. Si Newell ay isang songerist, no? Talagang, di ba may banda? Ikaw,
5: ano,
4: Newell?
5: Ano po? Solo artist
4: A solo
5: po.
4: Artist, oo. Kasi yes. Naalala ko last time, parang nagjo-jamming ka with your friends, no?
5: Oh, yes, yes. Sa studio. Ayun. While, ano, nag-guest din ako dito.
4: Oo. Eto, may tanong ako sa'yo, Newell. Paano pag gumising ka bukas at naka-receive ka ng 1 billion pesos sa account mo? Anong gagawin mo?
5: Nako, ano? Ako, ngayon sa state ko right now, ano, magtatayo ako ng maraming business para mas
4: maging billionaire. Ay, wow! Entrepreneur pala siya.
5: Yeah.
4: Eh paano yun, hindi mo alam kung saan ang galing? Hindi mo ibabalik?
5: I mean, nagising ako nandyan. Eh di, ba? Mga birthday ko pala.
4: Alam mo, Newell, hindi kita i-judge. Kasi, alam mo, ganun din yung gagawin ko. I mean, pasensyaan na lang sa kung sino man nag-send sa account ko nun, di ba? Na nagkamali ng account number.
5: Diba?
4: Wala na. No, balikan.
5: Hindi ko pala alam kung saan galing yung 1 billion. Yung billion.
4: Yeah, oh, pero biro lang yun, no, mga ka-vibes. Siyempre naman, pag nakita mo yun, hindi naman... Aminin nyo na, hindi naman talaga yun yung unang papasok sa isip nyo, yung ibabalik. Diba, after a while na yun, na parang, parang una matutuwa ka muna. Parang, okay, wait, may 1 billion ako. Tapos tsaka na papasok yung question, teka, saan to galing?
5: Tsaka na ipapasok
4: sa amin. Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, i-message nyo yan na kung anong gagawin nyo sa 1 billion pesos pag may na-receive kayong ganyang kalaking amount. Yan, babasahin ko yan maya-maya. Kaya naman, ito na nga, Newell, ready ka na ba?
5: No, ready po.
4: Yun, no, ready na siya.
5: Pero,
4: sa'yo yung rap part,
5: DJ
4: ha?
5: ID, DJ ID, sasamahan mo ako kumanta, ha?
4: Oo naman, sisimulan ko siya. Tapos, ikaw na yung bahala sa the rest. Hanggang start lang ako.
5: Ah, ganun pala yun? Okay, sige.
4: Ano to? Show
5: kunyari
4: mo, show
5: na lang,
4: mo to?
5: Naglalag ako, DJ ID.
4: Alright, kaya sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along.
1: 0 0 1 4

0: Let's go. Hey.
1: The delegates compliment. Hey.
0: Let's go. Yo. Learn more.
1: Yo, this part is kind of hard talaga, no?
0: Oh, hey. Yeah. Pero ang lupit pa din. Yeah. Ang saya pa rin pakinggan at ang saya pa rin maki-jam, no? Sa kantang Billionaire ni Bruno.
1: Yeah. Tsaka pagka-billionaire ka, hindi mo na kailangan kumanta kasi you pay people to sing for you.
0: Tama. Know? Oo. Alam mo, totoo yan. Totoo yan.
1: Right.
0: Once again, mga ka-vibes, palakpakan natin si Newell. Thank you so much ha, sa pagkanta at pagsabay sa ating karaoke session dito sa ating programa.
1: Oh yeah, thank you po so much. I really enjoy jamming with you, Miss DJ ID.
0: Yan. Ako rin, na-enjoy ko rin yun, Newell. Ang galing mo rin pala mag-rap, no? Nag-rap ka ba talaga?
1: Yeah, pagka
0: ba't ka natatawa? Compliment yun.
1: Ka talaga eh.
0: Oo, totoo
1: pagka
0: naman.
1: Maraming pera talaga nandyan, gumagaling ka sa lahat ng bagay.
0: Alam mo, totoo yan. Parang all of a sudden, mas maganda ka, mas magaling ka. Parang feel na feel mo yung pagka ano, pagka-billionaire. Yes. Yung tipong meron kang ano eh, yung parang the, it's the way you carry yourself. Pagka may ganyang kakaraming pera.
1: So true. Lang.
0: Pero yan sa mga ka-vibes natin ha, isang paalala lamang na hindi porket marami kang pera ay mas nakakaangat ka na sa kapwa. Diba?
1: Ooh!
0: Diba? Ayan, drop and bars.
1: Tama. Ayan. Bars yun, DJ ID.
0: Pwede na rin ako maging rapper ng mga regalo lang. Oo. Ayan, sa mga ka-vibes natin, Newell, meron ka bang mga bagong ganap? Ayan, mga bagong kanta?
1: Yeah, actually, thank you, DJ ID. Basically, ako may nasa Spotify yung mga kanta ko, pwede nyo visit yun. Hindi ito yung best ko na kanta, pero yung Billionaire, pero you can check out my songs on Spotify and all streaming platforms. Pwede nyo ilagay doon, Newell Velasquez, like Regine Velasquez, like si Tita.
0: Wow, Tita talaga ba? Tita mo talaga siya?
1: Sa family tree, mga tatlong puno.
0: Wow!
1: Ne, that's a joke that I do.
0: Joke
1: always.
0: Lang pala yun. Ano naman ako, sabi ko siguro doon ang galing yung boses mo rin, no?
1: Nasa
0: lahi, ganun.
1: Pero most probably doon galing, alam mo yun, mga family tree stuff.
0: Oo, siguro ano kayo, mag-related, pero mga iilang generation.
1: Yun nga, sabi ko mga tatlong trees apart.
0: Oo ba? Ayan, isipin na lang natin kung gaano kadami yun. Siyempre yung puno may mga branches pa yun, di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin, again, palakpakan natin Newell Velasquez mula sa San Mateo Rizal. Maraming salamat sa pagtawag. Baka may gusto ka pang batiin, Newell, bago tayo bumalik.
1: Oh yeah, DJ ID. Kumusta mga ka-vibes? Gusto ko lang batiin kayo lahat ng Happy October. Yan, nasa last third month na tayo ng taon. And gusto ko lang batiin yung Apollo family, yung Rude family, yung Velasquez, yung Sadia family, yung mga lahat ng may birthday today. Special
0: guest.
1: Happy birthday.
0: Ayan, thank you so much, Newell. And of course, saying hi sa family and friends ni Newell na nakikinig sa atin right now.
1: Oh, yes.
0: And tulad nga ng sabi niya sa mga nagsiselebrate ng kaarawan nila, ngayong araw na ito, nako, happy birthday sa inyo. Thank you so much, Newell!
1: Thank you, DJ ID. Thank you.
0: Yes, and sa mga ka-vibes din natin na nag-comment na kung ano ba ang gagawin nila kung sila yung naka-receive ng ganong kalaking pera, ay, eto na nga. Basahin muna natin ito kay Sari Lerm. Masabi niya, magbibigay ako sa karapat dapat bigyan. Alam mo, ang bait-bait talaga na ito ni Sari Lerm, no? Very, very true. And I love how yan yung unang pumasok na thought sa kanyang isip. Kasi kung sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, hindi ko yan yung unang-unang maiisip. Diba? Siyempre, iisipin ko muna yung katulad ni Newell, ako parang mga medyo business, ganun. And then, tsaka ako magbibigay. Pero ang bait ni Sari Lerma, no? And eto na nga, sabi ni William Mortel din, sabi daw niya, kung siya naman daw, yung naka-receive ng ganyan, bibigyan daw niya yung pamilya niya. And then, gagastos daw ng konti, tapos tipit-tipit naman din daw, para daw may matira. Tama yan, no? Diba? after mo syempre i-reward yung sarili mo, maganda na mag-save ka din, magtira ka, no, para sa emergency funds mo. Ayan, sa mga ka-vibes natin, very, very important yan. Diba? Huwag puro heal ng inner child. Ayan, paalala lang ha, lalong-lalo na, napalapit na ang 10-10 sa mga ka-vibes natin. And sa oras sa 6:55, back to tugtugan na tayo. Kung kayo na-enjoy nyo kumanta, makikanta sa ating first featured song, don't you worry, dahil sa ating second hour, meron pa tayong susunod na kanta na Parting Time mula sa bandang Rockstar. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, abangan natin yan sa ating second hour dito syempre sa programang iDiva Nights with me, ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID. Ang oras natin, 6:55 at back to tugtugan na. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 90.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: ACS. Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026. Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet at ang kantang iyon ay Tulips ni ICD. And sa mga ka-vibes natin, no, habang pinapakinggan ko yung kante, niisip ko, nasa na yung, ano, yung word na tulips, ha? As in yung bulaklak, T-U-L-I-P, tulips, dun sa kantang iyon. So, na-curious ako, bakit nga ba tulips, diba? Dahil, ang nalaman ko ay, yung kantang ito kasi, it makes sense to me na love song siya, diba? Ito yung, for me, para siyang yung journey or yung simula pa lang ng bagong relationship kung saan na-realize ng isang tao na gusto kita. Actually, mahal kita, diba? This is the beginning, the new beginning of a relationship. And nalaman ko na yung tulips pala, yung bulaklak, ay simbolo ng perfect love. O, diba? Ang smart and ang witty talaga, no, na tulips yung title nung kanta mismo kasi it talks about the love of someone, yung malalim at tapat na pagmamahal ng isang tao. Aww. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, alam mo, isa talaga yan sa mga favorite na topic ko ever. It's about love. Pero, lahat ng love, syempre, meron niyang kabaliktaran, di ba? And yung new beginnings, merong kabaliktaran yan. And yan yung pagbe-break ng isang relationship. And it's reality, 'di ba? Hindi naman lahat ng relationships nagtatagal. Hindi rin porket mahal mo ang isang tao ay kayo na until the end. Kaya nga rin naniniwala ako na as much as it is important yung love mo for the person, it is never enough. Relate ka ba dyan or naniniwala ka ba dyan ka vibes na love is not enough? Nung mas bata ako, parang sinasabi ko, hindi, pag meron kang love, kaya niyong i-survive lahat. When in reality, sobrang daming factors na ibabato rin sa'yo ng buhay. Maraming mga challenges, maraming paghihirap na pagdadaanan yung relationship niyo, no, through time. And eventually, love will not be enough. Kaya rin, love is not a feeling, in my opinion. More on, love is a choice. Kasi, kailangan mo piliin yung tao ng paulit-ulit, kahit na may pinagdadaanan kayong mahihirap na bagay. And for me, I guess, yun yung true love, no? It's not just yung mga masasayang moments, yung mga nakakakilig, diba? It's choosing each other sa mga araw na ayaw niyong piliin ang isa't isa. Kaya sa mga ka-vibes natin, 'di ba, na nais magmahal. Ayan, naisip niyo rin ba yung side na ganon? Na yung bad parts or yung more, hindi naman bad, it's more on challenging parts ng love. Ano masasabi niyo doon mga ka-vibes? Let me know and i-message niyo yan or i-comment niyo yan, no, sa 923 FMR Manila. Hanapin niyo lang yung post natin for IDiva Nights at babasahin ko yan later on or later throughout sa program natin. And para naman sa mga ka-vibes natin din na umagree sa akin na syempre minsan or may times na ang new beginnings may ending. Diba? Yung mga relationships may ending. Kung nakaka-relate ka dyan at agree ka dito, nako, siguradong makaka-relate ka sa parting time ng rockstar. Yan sa mga ka-vibes natin na medyo pinagdadaanan to at the moment. Kung pinagdadaanan mo man to ka-vibes, ayan, ikanta mo na lang yan, diba? Itong parting time ni rockstar, yan talaga yung tema niyan. Ano siya? OPM rock ballad. Pero ano siya, yung message niya talaga is para dun sa mga pinagdadaanan. Yung tipong namimiss mo yung tao, yung gusto mo siya makasama, but at the same time, tapos na eh. May ending na yung relationship mo. Yung tipong iniisip mo na wag mo kong iwan, but in the back of your mind, alam mo na the relationship has come to an end. Guys, kaya sa mga ka-vibes natin, ako po, siguro, no, pag merong mga challenges or merong mga pinagdadaanan yung relationship, maganda talaga na ma-communicate nyo yan ng maayos para hindi umantong dun sa part na kailangan nyo na maghiwalay. Isang mahigpit na yakap sa mga ka-vibes natin na may pinagdadaanan na ganito or nasa brink ng kanilang breakup. Ayan, pwede mo yung ikwento sa amin anonymously. Oo, pwede naman yon. Pwede ka rin tumawag mga ka-vibes. Baka may gusto kang i-dedicate din na kanta dahil may segment tayo na I dedicate for you dito sa programang I Diva Nights. At sa pagbabalik, kakantahin na natin ang kantang Parting Time ng Rockstar, ng bandang Rockstar. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
1: Ang lupet! I Diva Nights! With DJ Ivy.

0: nanalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: What a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip, ang lupet. Bad Decisions with Benny Blanco, BTS, and Snoop Dogg, mga Ka-Vibes. Alam nyo, isa sa mga masayang gawin sa buhay is to make bad decisions kasama ang mga taong nakaka-vibe mo at yung mga tropa peeps mo, di ba? Pero alam mo kung ano ang bad decision, Ka-Vibes? Is you magstay ka sa isang relationship na wala nang naiaambag sa buhay mo kundi sakit, 'di ba, luha at heartbreak. I need to hold your hand, no. Holding your hands while saying this. Tama ba? Ganun ba 'yon? Pero pag yung isang tao, hindi ka na niya vina-value, 'di ba? Or pinaparamdam niya sa iyo na wala kang halaga sa buhay niya. It's time to part. Diba? Gets nyo ba? It's parting time, diba? Yan ang ating pangalawang featured song for tonight para sa mga ka-vibes natin na nagdadalawang isip, no, sa kanilang relationship na ano ba, is it time to leave? Is it time to go? Or dapat ko pa bang ipaglaban tong relationship na to? Actually, magandang tanong yan ang mga ka-vibes. Hanggang saan ba dapat, diba? Ano ba dapat yung boundary? Kailan mo ba dapat iwan yung tao? Or when is it time to walk away? Yan yung magandang question eh. And syempre, iba-iba tayo ng limits, iba-iba tayo ng boundaries. Kaya sa mga ka-vibes natin, para sa'yo, ano yung parang isang bagay or isang

0: event for you na talaga mapapasabi mo na, ay hindi, tama na. Tama na talaga tong relationship na to. Let me know, mga ka-vibes, no? I-comment mo yan sa ating live stream dahil live tayo ngayon sa ating Facebook fanpage pati sa TikTok natin, mga ka-vibes. And kaway-kaway nga pala sa mga pasahero natin na nakikinig ngayon. Ayan, pasensya na kung natatamaan tayo, no? Pero okay lang yan, ka-vibes. Nandito pa rin naman ang good vibes and good music na para at the very least makatulong, di ba? Na ma-channel natin yung mga emotions natin and pang-pa-good vibes. Pasensya na sa mga napag-overthink natin for today's video. And ayan ang saying hello sa mga ka-vibes natin sa ating live stream. Hello, hello sa ating FMR squad na nakikinig ngayon. And ayan na nga, mukhang nandito na ang ating pangalawang songwriter for tonight. Kaya na huwag na natin patagalin pa. No? I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Yes, maganda kami, DJ Irene. Hi, good evening. Maganda po si
0: Gabriel. Yes. Hey, good evening din sa'yo. Kilala ka tong boses na to, pero sige nga, magpakilala ka sa ating mga tagapakinig.
1: Ang the one and only Divo Color ng FMR, walang idaw, hindi si Jeff po. FMR squad.
0: Napakalupit. Hello, Joff, at welcome back sa ating programa. Ayan na mo. Ikaw ba'y nakaka-relate sa parting time ng rockstar? Pinagdadaanan parang ka ba ngayon, Joff?
1: Sa ngayon, parang hindi naman.
0: Ah, so talagang trip mo lang yung kanta.
1: Ayoko, siyempre.
0: Pero Joff, matanong ko lang.
1: Mm.
0: Para ba sa'yo, when do you think is the right time na mag-walk away sa isang relationship?
1: Siguro kapag napansin or na ikaw mismo nakasaksi na nag-cheat na siya or may kinakatagpo na siya nga iba. So, para sa na yung relationship niyo kung nakikipagkita siya sa iba tapos napapansin mo parang di na siya masaya sa'yo. So, parang it's time to end the relationship. Tsaka, ayun na eh.
0: So, para sa'yo, cheating talaga yung parang pinaka-driving force, no? Para iwan ang isang relationship. Eh, paano? Ito, may tanong ako. Paano kung hindi naman siya nag-cheat? Diba? Walang ganong eksena.
1: Siguro, kaya pa naman siguro or wala naman siguro dahil para maghiwalay. Siguro, kung alibaw may mga di pagkakaintindihan, di na pagkakaintindihan or nag-away lang, siguro parang pwede sigurong call off, ganyan, para siyempre, mamaya, tawag dito, yung parang, makapag-ayos sila, or makapag, alimbawa, lumabig-lamig na sila, pwede ulit sila mag-usap-usap or pag-usapan kung ano yung mga pagkakamali at ayun, para rin siyempre bumalik ulit sila. Pero yun nga, para tawag ito yung pagkalimbawang kailangan talagang makipag-iwalay kung nakita mo talaga siyang nag-cheat.
0: So, kumbaga para sa'yo, Joff, walang hiwalayan hanggat merong nag-cheat. Ganon. Ayusin ko dapat ayusin, pero once na nag-cheat na, X na. Ganon.
1: Ikis na yun, siyempre. Kasi nag-cheat tayo, masaya na sa iba, diba?
0: Ayan na, ito naman kasi, sabi ni Sari Lerma, sabi daw niya, oras na daw para mag-walk away kapag toxic na daw yung relationship at kung ikaw na lang yung nagbibigay ng effort sa inyong dalawa. Alam mo, agree talaga ako dyan. Kasi ganon din yung sinasabi ni Wella . Sabi daw niya, pag ikaw na lang daw lumalaban sa isang relationship, ayan, dapat na talagang bumitaw. Alam mo, yun din yung mindset
1: tama, sa side,
0: ko.
1: Diba? Tama rin, sa side rin ng babae din, na halimbawa, yung karelasyon mo, inaaway ka, yung nagkakapisikala na, so tama rin yan na i-walk away.
0: Of course, no. Pag toxic na din talaga, kesyo may nag-cheat or wala, pagka hindi na masyadong maganda yung yung effect niyan sa'yo, sa mental health mo, at hindi na siya madaan sa maayos or mabuting usapan, it's time to leave, di ba? For your peace of mind for your growth as an individual. And thank you so much, Joff, sa pag-share and of course, sa mga nag-comment dito sa ating live stream. Ayan, ito na nga. Handa ka na bang kumanta, Joff? Dahil itong kantang ito, sayong-sayo na. From the start syempre, to the
1: ready,
0: finish.
1: Ready na. Oh, kaya yan.
0: Yun. Gusto ko yung energy na yan. Kaya sa mga ka-vibes natin, sabayan nyo ang ating ka-vibes na si Joff. No, kantahin ang Parting Time ng Rockstar. If you know this song, feel free to sing along.
2: 0, 0, 9, 2,

0: vibes. Okay yan.
1: Yan si Joff mula sa ating FMR squad.
0: Ay, okay na ba sa'yo yung kanta? Baka paka, parang ano ako dyan.
1: Okay na okay.
0: Uy, thank you, thank
1: diba?
0: You. Basta
1: you
0: marinig ko lang
1: are
0: okay
1: a great singer. Ganon.
0: Basta marinig ko lang yung okay, okay na yan. Eh, parang eh, napakasaya ko na. So, yun na yun.
1: And ako naman, masaya ako, Joff, no, dahil sa energy na binigay mo, no, with this song. Alam kong wala kang pinagdadaanan ngayon, pero naramdaman ko pa rin yung emosyon, eh, no? Yun yung maganda, yung emotions, no,
0: ayun,
1: habang kinakanta natin.
0: You.
1: And alam mo, itong mga ka-vibes natin dito sa live stream natin, ha? Ang daming, ano, comment tungkol sa mga kung kailan iiwan. Pagka ganyan talaga yung usapan, buhay na buhay ang ating mga ka-vibes.
0: Oo nga, eh.
1: Ayun, so, ang dami, diba?
0: So ganyan talaga, siguro may mapinagdaanan din silang pangit sa relationship
1: yes.
0: nila. Kaya ay marami silang nagko-comment ngayon dyan.
1: Oo, alam mo talagang inggit na inggit ako dun sa mga ka-vibes na hindi nakaranas ng heartbreak or hindi nakaranas ng yung feeling or yung thoughts no na iiwan nila yung isang tao sa isang relationship. As in, yun talaga yung mapapasana all ka. Kasi from my experience, meron talaga at merong mga times na parang gusto mong bumitaw. And eventually, bibitaw ka. And sometimes, no, na actually for me, most times, it's for the best. And ayan nga rin yung sabi nga ni Alteza Herrera Sino Cruz para daw sa kanya, it's for the peace of mind. Yes, si Lola Tessie, sabi niya, it's for the peace of mind nyo nung dalawa, ninyong dalawa na rin kung hindi na maganda or toxic na yung relationship. Ayan. Pag-usapang bitawan, ang daming nga, ang daming comment ng ating mga ka-vibes.
0: At saan napakaswerte siguro nung may mga in the relationship tapos humantong sa simbahan at sila ang magkasama habang buhay. Yung parang masaya-masaya sila hanggang sa senior citizen na sila, magkasama sila ng masaya. So, ayan ang mapapasana all ka na lang ha. Talaga.
1: So, no? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na may pinagdadaanan na heartbreak. Ayan. Huwag kayong ano, madismaya dahil merong dadating na tao sa buhay mo that will choose you through whatever challenge or hardships na pagdadaanan or ibabato sa'yo ng universe. Kaya maraming salamat no kay Joff sa ating pagkanta no ng Parting Time ng bandang Rockstar. Baka may gusto kang batiin dyan.
0: Siyempre, batiin muna natin ang magandang gabi kay Ima Jake, kaya Jessica Maya Borromeo, tsaka rin siyempre sa FMR Squad, kaya Saril Lerma, Wella Sanchez, kaya Consular AJ dyan, AJ Ocampo, tsaka rin siyempre kaya Lawrence Manipor, kaya Felix Valdez, Jean Pao, tsaka kay William Mortel, at eto pa.
1: Kanino pa?
0: Jambi sa Grado. So ayun, baka makalimutan ko lang tuloy. Tsaka si Lola Tessie, hi po, good evening. Tsaka kay Arbs Espina, good evening sa inyo lahat. So ayun, nagkaka-mental back na tuloy tayo.
1: Oo nga, kinakabahan ka ba? Para namang bago ka dito, Joff.
0: Ganun talaga feeling ko eh, parang kinakabahan na, baka makita ko sa comment, may mag-comment ka naman yan, manunukso. So, ayun
1: sige,
0: eh.
1: bago ka pakabahan at mautal, eto na nga, sige, balik tugtugan na tayo. Nabati na natin ang family and friends ni Joff. Kaya naman, hello at kaway-kaway sa inyong lahat. Maraming salamat, Joff, sa pagtawa. Good evening sa'yo. And sa mga ka-vibes natin, ayan oras natin, 7:51. Back to tugtugan na, kaya naman. Eh, kung nag-enjoy kayo sa ating second featured song at gusto nyo rin kumanta live on air, meron tayong segment na I Dedicate for You kung saan pwede kang tumawag at kumanta ng kahit anong gusto mo, diba? Ang ano lang dun is magde-dedicate ka ng kanta kahit kanino of your choosing. Kaya sa mga ka-vibes natin, ikanta mo na yan dito sa programang I Diva Nights, ang numero 0954-406-1967 at back to tugtugan na sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back up.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: banal ang sasaya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
2: Our great singer.
0: I-Diva Nights.
2: Naku!

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip, ang lupet. At tulad ng kantang We Can't Stop ni Miley Cyrus, hindi talaga titigil ang good vibes and good music dito sa 92.3 FMR sa programang I Diva Nights. Kasama niyo pa rin ako sa ating third and last hour, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy lang ang mga kantang malulupet at mga kantang makakasing along ka. Kaya naman, tumawag ka na dito sa ating programa if gusto mong kumanta live on air ng kahit anong song of your choice ka vibes para sa ating segment na I Dedicate For You, diba? Walang tigil na pagkanta dito sa ating programa. Kaya nga may mga naka-line up tayo na malulupit na kanta, no? Dito sa ating third and last hour mula kay Apple the App, meron tayong Sam Smith, meron tayong Zach Tabudlo, Disband at Christian Bautista. Pagkaabangan nyo yan sa oras na ito. And speaking of callers, meron tayong third songwriter for tonight na gustong kumanta para sa ating segment na I Dedicate For You. Nakakatuwa naman ang ating mga ka-vibes, no, na want to sawang tumatawag para kumanta live on air. And yan, i-share nyo. Count this as an invitation para sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig mag-karaoke, diba? Na mahilig bumiret, mahilig kumanta, at syempre bumanat ng mga tugtugan. Kaya mga ka-vibes, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967 kung sa tingin nyo kayo ang pinag-uusapan ko. Yes! Para sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig kumanta, ito na nga, it is your time to shine. I-welcome na natin ang ating songwriter for tonight. Ayan, mukhang medyo hindi kumoconnect ang ating internet as of the moment. Kaya habang nag-aantay tayo dyan, no, sa ating mga callers, alam nyo, napansin ko, no, para sa ating songs for tonight, parang ang hirap hanapan ng bridge yung billionaire at yung parting time. Kung kayo ang tatanungin, para sa inyo, ano sa tingin nyo ang tema natin for today, di ba? Ang kantang billionaire kasi, it's all about yung want mo na, or yung nangangarap ka na maging financially able, and more than that, di ba? Magkaroon pa ng sobra-sobra at limpak-limpak na pera. So parang mas ano siya, chill na vibe. While yung ating parting time naman, mula sa bandang Rockstar, ay tungkol sa heartbreak. Sa mga ka-vibes natin, ito ah, inaanyayan ko kayo maging creative with me dahil sa ating pagbabalik mamaya, babasahin ko yung mga comments nyo sa ating Facebook fanpage. I-comment nyo lamang yan, 923 FMR Manila, kung ano sa tingin nyo ang magandang or creative na tema para sa ating dalawang songs, no, na Billionaire at Parting Time. Curious ako malaman, no, kung ano yung mga magiging creative na mga sagot ng ating mga ka-vibes. At isi-share ko rin yung akin mamaya, no, sa ating last talk. And for now, welcome na natin ang ating songwriter na tumawag para sa ating segment na I Dedicate For You. Hello! Ayan, parang ka-vibes, nandiyan ka ba? Pakigalaw ang mikropono or ang ating baso. Ayan, ka-vibes, naririnig mo ba ako? Mic check. 1, 2, 3. Ayan, parang nga hindi pa tayo nakaka-connect, no? Ang ating internet area, dili gumagana ba? Or yan, medyo nagkaka-problema tayo sa airwaves. Ayan, may narinig ako. Hello, may narinig ako. Ayan. Hello. Hello?
1: Hello.
0: Hello. Welcome sa ating programa, ka-vibes. Pangalan at taga saan?
1: Ako nga po pala si Daf at ako po ay taga Cavite.
0: Hello at welcome sa programang I Diva Nights, Daf. Ano ang napupusuan mong kantahin? Very, feeling ko bagay sa'yo yung mga kantang ano, yung kay Moira, yung tipong mapanapit ka nun.
1: Ayun. Pero ano po eh, hindi po mananakit ngayon.
0: Ah, pero, palakpakan naman natin yan, buti naman.
1: Yes. Pero instead of sakit, ang napili ko pong kanta is A Million Dreams from the movie The Greatest Showman. Yes.
0: Oh, yes, I love this song, no. Para sa iyo, bakit A Million Dreams? At kanino mo gusto i-dedicate, no, itong kantang ito?
1: I'd like to dedicate that song po to everyone who might be listening right now, especially po sa mga pauwi pa lang or still on the road, kasi po I just want to remind everyone through this song na kahit gaano kahirap yung buhay, masarap pa rin mangarap, di ba? Pwede na mangarap, di ba?
0: Yes, ganun. Exactly! Yun pa, actually, alam mo, Daff, you read my mind. Yun talaga yung pumasok sa isip ko.
1: Ayun po.
0: Alright, and thank you so much, no, Daff, sa napaka-inspiring at empowering song na yan. Kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, palakpakan natin si Daff habang kinakanta niya ng acapella ang kantang A Million Dreams.
1: Yes.

0: Voices?
1: I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million chances are all it's gonna take. Oh, a million chances for the world we're gonna make.
0: Ang ganda! Ang lupet! Ang ganda ng boses mo!
1: Maraming salamat po.
0: Wait lang, ikaw ba ay a songwrist in real life? Or talagang yes, hilig mo lang kumanta?
1: Yes, singer, songwriter po.
0: Ay, wow naman, Daf! Naku, nakasama ka na ba namin sa Sessionistas before?
1: Yes po, actually.
0: Ay, kaya naman pala. Ang galing. Ayan, sa mga ka-vibes natin ha, yung programang Sessionistas, abangan niyo po yan. Kasama ang aking sizzy na si DJ Kim Churva every Saturday yan. 6 p.m. to 9 p.m. No, every Saturday. And Daf, baka naman ano, pwede mong i-share sa amin kung saan mo mapapakinggan. Kung saan namin pwedeng mapakinggan ang iyong mga songs.
1: Thank you so much po. So, bale, again, I'm Daf po. I'm a singer-songwriter all the way from Cavite. And recently, tamang-tama po dahil I just released my latest single, which is titled po ay Gamo Gamo. And kakarilis ko lang po nito noong October 2, and you may find it on all social media platforms and all streaming platforms. At ang gamo-gamo po ay tungkol ito sa, ano, feeling na constantly wondering if you're ever gonna be seen or heard or chosen. Parang you're doing your best, you're hoping, waiting for your turn, but sometimes you still ask for yourself, bakit iba yung pinipili mo, andito naman ako. Parang ganun type of song.
0: So, oh my goodness! Yeah. Ano ba to? May real life po, inspiration sure. ba to, Daf?
1: Yes po. Hindi
0: I love me, Kathy G mo na yan.
1: Ganun po. It's general song naman po. Pwedeng POV mo po bilang artist na nangarap, bilang estudyante na nangarap. Like, bakit iba lagi nang bibigyan opportunities, bakit hindi ako? Something like that po. And if you resonate a lot with that song, sana po stream niyo po. Daf on all social media platforms and streaming platforms po. Maraming salamat po.
0: Yan, D-A-P-H, di ba, Daf?
1: Yes po, D-A-P-H.
0: I-search niyo yan, mga ka-vibes, ako nakaka-relate kayo sa kanta ni Daf. And alam mo, I feel like Daf, no, na this is a common challenge sa ating lahat.
1: Yes,
0: na parang, pakiramdaman naman natin na nagtatrabaho naman tayo. Diba, binibigyan naman natin ng effort ng mga bagay-bagay. Pero nakikita natin na may mga ibang tao na hindi nagbibigay ng at least half ng effort na binibigay mo. And yet, bakit ganun? Sa kanila napupunta yung mga opportunities, no?
1: Yes.
0: But, ayan sa mga ka-vibes din natin, maganda rin tong reminder para sa ating lahat na your time will come, diba? But it's also normal na maramdaman mo yung ganito. Ayan. Kaya thank you so much, Daf, sa napakaganda ng message din ng kanta mo. And sa napakaganda mong boses, parang ayoko na nga tumigil. Sige, kakanta ka pa, isa pang kanta. Encore, ganun. Thank you so much, Daf, sa pagtawag dito sa ating programa. And sa mga ka-vibes natin na gusto pang kumanta live on air, ayan, bukas na bukas pa ang ating himpilan para sa inyong mga tawag. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Dito lang yan sa programang ID The Nights. Kasama ko, DJ ID. Kadito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes The Soundtrip. Ang lupet at ang oras natin, 8:27 ng gabi.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
6: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR.
2: The vibes.
6: Sound trip.
2: Ang lupet.

0: nalo sa saya. Wala mo lang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: These are great singers.
0: I Diva Nights. Ay, Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Kak.
1: Si pinaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: The vibes.
5: FMR Ka-Vibe sa Soundtrain. Oras natin 8:48 ng gabi. At ito na nga, patapos na tayo para sa programang I Diva Nights. Kaya naman sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan at sa 102.3 Bacolod. Maraming salamat sa mga inabangan ng ating programa, sa mga sumubaybay, no, sa ating mga featured songs, sa ating mga songwriters din na tumawag para makikanta or makisang along dito sa ating programa for tonight. Naku, maraming salamat. And sa mga ka-vibes din natin, no, na nag-comment sa ating social media accounts, ayan, sige, batiin natin ang ating mga loyal listeners, sila John Paul Siton, sila Randy Santisas, sila Juan Miguel Dimogatia, sila Joff Oxales, Edna Gamotia, sila Jebby Tiong De La Cruz, Gerard Mishano, Coats Everyday, Alteza Herrera, Sina Cruz, si Lawella, and si William Mortel. Maraming salamat sa love and support na binibigay nyo dito sa programang I Diva Nights. And eto na nga, bago tayo magtapos, no, nakahanap na din ako ng connection. Pinag-isipan ko talaga siya mabuti kung ano yung connection between dun sa dalawang featured songs natin for tonight. At first glance, isipin mo, paano naging connected ang billionaire ni Bruno Mars at Parting Time ng bandang Rockstar? Well, ito na nga mga ka-vibes. Pinaka-connection niyan is wanting something na you don't have. Diba? Pag-asam sa isang bagay na wala ka. Oh, di mo carry, diba? Mantakin mo yon, totoo. Kasi syempre yung pagiging bilyonaryo, diba? Yung wanting na magkaroon ka ng ganun na limpak-limpak na pera. And yung sa Parting Time naman, wanting someone na wala na sa buhay mo. Yan, sa mga ka-vibes natin, yun yung pinaka-nahanap ko na connection. And siguro, ang pinaka-theme niya for me is yung, ano yun? Rich, rich in dreams. No? Mayaman sa pangarap, pero puluwi sa pagmamahal. Rich in dreams, pero broke in love. Yan, sa mga ka-vibes natin, maraming salamat, no, sa pag-abang at sa pag-suporta dito, sa pagkinig, rather, dito sa programang I Diva Nights for tonight. Tayo naman ay magbabalik tomorrow, and for our featured songs, ayan, i-follow nyo kami sa ating mga social media accounts, 923FMR Manila po yan, para updated kayo at para malaman nyo na in advance kung ano yung mga featured songs natin for today. And abangan nyo po ang ating mga songs for tomorrow, no, dahil nga Thursday, to throwback tayo sa ating mga tugtugan. And para naman sa mga ka-vibes natin, huwag kayong maglipat dahil susunod na ang programang Heart Speaks kasama ang pretty girl Alex Baltazar. Syempre 9 PM to 12 midnight yan dito sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet. At ang oras natin 8:51 ng gabi. Bye!
3: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
1: Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
7: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
3: Ang lupet!

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, sa 92.3 FMR, ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Kaisip ko'y yakap ka pa
0: dito sa Hearts

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip ng Westlife with Swear It Again. Oh, ulit-ulit naman. Oh. Again and again and again. Puro pangako pero nauuwi naman sa pagkapako. Hindi ko sinasabing ganyan ang attitude ng mga miyembro ng Westlife ha. Pero marami sa atin, no, yung nakaranas na mapangakuan pero paulit-ulit na lamang tayong naniniwala. Only for us to get disappointed in the end kasi hindi naman nagkakatotoo. Pero tayo, we give second chances sa pag-asa na baka sakali magbago ito dahil paulit-ulit naman siyang nangangako. Nako, 2026 na, kung hindi ka pa rin sanay sa ugali ng ibang mga sinungaling, manluloko, halika'y papaalala ko sa'yo, no? Kasi dapat you put yourself first. Nandun na tayo sa era na totoong self-love na ito, na nandun na tayo sa self-improvement, self-growth, and development. Kaya kung sa tingin mo, ang isang tao ay mag-hold back lamang sa paglago mo as a person, eh, tama na yan. Bigyan mo muna ng kapahingahan ng iyong sarili. And even that person, for him or her to realize na siya mismo ay kailangan din niya ng positibong pagbabago sa kanyang buhay. At ka-vibe sa atin ngang pagbubukas. Parang tindahan lang eh, no? Sa pagbubukas ng ating episode ngayong gabi, it is the Wednesday edition of the show. Hump day kung tawagin. Kasi, no, ano na tayo sa kalagitnaan ng village. Hump day, oo. Dami hub sa village eh, no? Then, nandun na nga tayo, di ba? Sa kalagitnaan ng linggo, ng pagtatrabaho, ng pagtsatsaga, at pagpupursige. Kumusta ba ang inyong pagpapanggap na kaya nyo pa rin? Kahit na yung pakiramdam mo, di ba? Punong-puno na ng problema, di mo alam saan ka nakukuha ng mga pambayad, pero kailangan nakangiti ka pa rin, lalo na kung ang trabaho mo may kinalaman sa customer service, di ba? Nasa food industry ka. Kailangan happy-happy ka. Alam mo, meron kasing iba, no? Yung talagang hindi nila naiiwasan na ipakita na medyo naiirita na sila at the moment, pero nasa customer service sila. Kaya ang epekto, yung ibang mga customer, eh aba, grabe naman sa pagiging entitled. Talagang inaaway, niraratrat. Yung mga waiter, yung mga cashier sa fast food, wag namang ganon, no? Siguro pwede mong pagsabihan kung sa tingin mo mali talaga yung pagtrato sa'yo, pero yung talagang akala mo, nabili mo ang pagkatao. Ay aba, wala mo masyadong ganon. Dito walang mangmamaltrato sa'yo dahil, syempre, ang mga talakayan natin ay mula sa puso. Here on Heart Speaks, and I am Alex Baltazar. Ako ang iyong mga kasama sa ating pagpapatuloy. Dito pa rin sa ating programa, kaya samahan mo ko at hihanda mo na ang iyong kwento dahil ikaw ang bida, ikaw ang pakikinggan at sa iyo ang spotlight ngayong gabi sa ating show. Dahil mamaya ating bubuklatin ang ating comment section over at 92.3 FMR Manila Facebook page sa oras na 9:13.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: A1 are back with their Love of the Philippines tour. Saturday, October 17, New Frontier Theater, Quezon City. Sunday, October 18, Santa Rosa Sports Complex, Laguna. Tickets available now at Ticketnet and Ticketmelon outlets and online. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: 92.3 FMR is your ka-vibes for the A1 Love in the Philippines Tour.
4: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paborito ninyong kanta ng British Norwegian band na A1? Abangan sila sa kanilang Love in the Philippines tour sa mga sumusunod na petsa at venue. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. At sa October 18, sa Santa Rosa Sports Complex. Lahat ng shows ay magsisimula ng alas 8 ng gabi. Kaya naman para sa ticket inquiries, i-follow lang ang social media pages ng Concert Republic. Hatid sa inyo ng Concert Republic at 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.

0: still tuned in to 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. The sound trip ni Stephen Speaks with Passenger Seat. Dito pa rin on Heart Speaks Together with Alex Baltazar. At meron pa nga tayong hanggang alas 12 na madaling araw. Oh, di ba para tayong ano, sound trip and road trip. Imaginein mo kung ikaw ba ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-joyride, mag-road trip. Sino yung gusto mo na driver or sino yung gusto mo na nasa passenger seat mo? Oo, sino ba yan? Yan ba yung ka-talking stage mo? Yan ba ang ex mo? Nako! Tigil-tigilan mo na yan ha. Kung may plano pa kayong mag-bakasyon, mag-staycation, lumayo, mag-road trip, tama na. Diba? There's a reason bakit na hinto ang inyong komunikasyon, bakit kinailangang tumigil ang inyong koneksyon at maputol ang inyong relasyon. Kaya sana, huwag na tayong paulit-ulit na bumalik at magpumilit na ibalik at ilagay muli yung ating mga sarili sa sitwasyon na alam nating matotoxican lang tayo. Kasi ano mo yon, gumagawa na ng paraan eh, yung tadhana. Alam mo yan sa sarili mo. Many times, isinusubo na sa'yo ng tadhana. Tama na, di ba? Ipinapakita na sa'yo yung mga signs na tama na. Pero ikaw to, na nagpupumulit pa rin talaga na bumalik. So, bakit? Bakit ka ba nahihirapan? Alam mo, hindi kita hinuhusgahan. Mahirap talagang mag-move on, no? Ito man ay pagdating sa relasyon, pagdating sa mga naranasan mo na injustices sa, let's say, trabaho mo, sa buhay mo. Pero hindi kasi tayo pwedeng mabuhay ng puro na lang sa nakaraan. Dahil kailangan nating umusad. Alam mo, kung iisipin mo yung pag-ikot ng mundo, isang taon, di ba? Pag-ikot natin, ganun lang yon. Yung isang taon, 12 months ang lumipas. E ngayon nga, nandiyan na naman sila Jose Marichan, si Mariah Carey. Ibig sabihin, malapit na naman magpasko. E parang nung nakaraan lang. Siya na rin ang problema mo. Hanggang ngayon, papayag ka ba na siya pa rin ang problema mo't iniisip mo? Kaya sana, no? Hindi na ito tungkol sa mga New Year's resolution na alam natin hindi naman natin agad na susunod. Pero tungkol ito doon sa willingness mo na maging consistent at regular doon sa mga bagay na gusto mo talagang simulan. So kapag sinabi mong tama na, and your connection, your communication, sana ay talagang tigilan na. Kasi alam mo yon, hindi pwede na mabuhay ka forever sa nakaraan dahil ikaw din ang mapapagod. At sa sobrang bilis ng pag-ikot ng mundong ito, sa sobrang bilis ng buhay, hindi mo mamamalayan na sayang mo na pala ang malaking portion, malaking chunk ng iyong buhay dahil ikaw ay patuloy na umaasa na pipiliin ka ng maling tao. Huwag ganun. Maawa ka naman sa sarili mo kahit papano. Diba? Hindi pwedeng naapektuhan yung mood mo, naapektuhan ka all the time just because someone isn't treating you right. At even pagdating sa trabaho, di ba? Kung sa tingin mo toxic na, they don't appreciate your value and your worth, tapos ikaw, hindi ka rin naman umaalis, di ba? Patuloy ka pa rin nandyan. Dalawa lang yan eh. Sabi nga doon sa nabasa kong book na ano, leave it or love it or leave it. Dalawa lang yan. Yun lang yun. Mamimili ka lang kung aalis ka na hindi mo na matake ang nangyayari, you keep on ranting about your situation, at sa tingin mo talagang it's so unfair, then you have to leave it. Pero kung ayaw mo naman ding umalis, then find ways to love it. Kasi alam mo, sa isang bagay, palagi namang may maganda pa rin dyan. Kahit naman dyan sa ex mo na yan, natitiyak ko, kaya hanggang ngayon di ka makamove on because instead of thinking of the negative things, anong nangyayari? Iniisip mo yung mabuti, so doon ka nakaangkla. 'Di ba? Eh sana maging rational din naman tayo pagdating doon sa ganyang attachment. Na pag alam mong mas malaki na yung porsyento ng negativity sa buhay mo, you learn to let go. Pero parang sa trabaho din, no, may masama, may pangit, pero palagi ka ring may magandang makikita. So sana, no, kung wala ka namang plano talagang umalis, yun yung panghawakan mo. Doon ka umangkla na meron pa ring maganda, and after all, it is still a blessing. Speaking of blessing, we're gonna bless your ears with even more of the music after a few reminders dito pa rin sa Heart Speaks on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip ni Luther Vandross with I'd Rather. Di bali ng toxic, di bali ng away basta ikaw pa rin. Because I'd rather have bad times with you than good times with someone else. Di bali na palaging umiiyak kaysa naman sa iba pa. Sa iba mapunta. Ay, nako. Ikaw ba mas gusto mo yon? Yung makip ninyo yung relationship nyo ng jowa nyo kahit na alam mong very toxic na. Basta, wag lang siyang mapunta sa iba. Basta, wag ka lang mapunta sa iba. Alam mo, masarap sa pakiramdam na isipin na na-challenge o pagsubok lamang itong dinadaanan nyo. Pero minsan, paano nga ba nating i-distinguish yung challenge dun sa totoong toxic na talaga at kailangan nyo nang tapusin at hindi na lamang ito basta pagsubok in the relationship. But a message from the heavens na tama na because it's bad for you at negatibo na ang impact nito sa iyong buhay. Sa totoo lang, feeling ko alam mo naman yan, ate, kuya. Alam mo yan na sinasabi na ng tadhana sa'yo sa maraming beses na tama na, itigil mo na. Pero ikaw lang din minsan ang may ayaw dahil makulit tayo eh. Pagdating sa pag-ibig, ang tatapang natin, no? Talagang wala kang aatrasan. Pagdating sa pag-ibig, kahit na alam mo na palugi ka na, igigive mo pa rin lahat, isusugal mo pa rin lahat. Dahil lang dun sa kakaunting pag-asa na baka sakali eh, mahalin ka niya ng tunay pabalik. Eh kaso nga lang, pwede naman talagang mangyari yan dahil hindi ako, hindi kahit sinong close friend mo ang makakapagsabi kung anong klase ba talaga ng tao yung kadil mo, kundi yung tao lang din na yun. Pero syempre kung maghihintay ka dito, maybe, alam mo yun, hindi ka lang masasaktan. But even your time, you're about to waste it. Gusto mo ba na sayangin at aksayahin ang pagtakbo ng buhay mo, ang oras mo para sa isang tao o sitwasyon na walang kasiguraduhan? Kaya naman sa ating pagpapatuloy, yan ang mga istoryang gusto nating marinig, ang mga istoryang mula sa puso. Dito pa rin sa Wednesday edition ng Heart Speaks. And I'm Alex Baltazar and I'll be the one to keep you company up until midnight. Kaya naman ngayon, sa oras na ito, ay buklatin na natin ang ating comment section sa 92.3 FMR Facebook page. Ang sabi dito, hi DJ Alex, magandang gabi. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mara. May boyfriend po ako na sobrang daming expectation sa akin. Sa effort, attention, at sa pagtrato. Lahat, sinusubukan ko talagang ibigay sa kanya. Pero kapag ako naman ang may kailangan, ay parang hindi niya maibalik sa akin ang kaparehong effort. Feeling ko tuloy, hindi talaga niya ako mahal. Thank you so much, DJ Alex. Alam mo, no, ito talaga yon. Give and take, yan ang madalas nating naririnig na advice. Hindi lamang pagdating sa relasyon, pero sa kahit na anong aspeto ng buhay natin. Kasi kapag puro ikaw lang ang bira ng bira, ikaw lang ang bigay ng bigay, talagang mapapagod ka if you don't get something in return. Hindi ko sinasabi na dapat may pera lahat ng effort, may katumbas dapat na pabor, ang bawat pabor o action na ginagawa natin for our loved ones. Pero pag kasi paulit-ulit ito, ito ang tendency, yung maramdaman mo talaga na napapagod ka. And sometimes, dahil sa sobrang pagod mo, nagiging extreme din yung emotions mo, yung pakiramdam mo. At ngayon, nararamdaman mo na, labis-labis, di ba? Feeling mo, hindi ka na niya mahal. So for you to jump into that kind of conclusion, na baka entirely, hindi ka talaga masyadong mahal nitong taong ito. Ibig sabihin yan, alam mo, pagod ka na. But I wouldn't jump right away. Diyan sa ganyan classic kasakit na konklusyon, no? Lalo na kung wala ka naman talagang ebidensya, hindi naman talaga natin masasabing hindi ka niya mahal because nandiyan pa rin siya eh, he's still around, pero nakukulangan ka. Many times, na-explain o napaliwanag natin sa ating programa na lahat tayo iba-iba yung love language. So, ang possibility, no, ginagawa niya yung best niya but it won't translate to you. Hindi nagtatranscend yung emosyon at yung kanyang efforts because magkaiba kayo ng criteria, magkaiba kayo ng basis para masabing mahal ninyo ang isa't isa. So kung yung isa, ito pa lang hinihintay niyang gawin mo, pero ikaw, that's not the love language that you've known ever since. Hindi talaga kayo magkoconnect at hindi kayo magkakaintindihan. So ano ibig sabihin nito? Pag ba magkaiba kayo ng love language,
hindi na magwo-workout ang relationship. No, of course not. Minsan nga yan yung fun dun eh, yung may differences kayo and then along the way, you figure it out as a couple, diba? At doon, mas lalong nadidevelop yung bond and closeness ninyo kasi mas nakikilala at nadidiscover ninyo yung isa't isa. Pero kung walang effort, doon tayo babalik ulit sa give and take eh. Kung ikaw lang ang puro effort ng effort to get to know this person, to discover this person, at siya wala siyang ginagawa para gawin yun sa'yo. Ay, talagang mapapagod ka. Talagang hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas. Dahil isipin mo ang pakikipagrelasyon, hindi lang naman ito ngayon eh. Ang relasyon, alam mo, daig pa nga niya ng paglo-loan sa bangko ng property. Kasi at least sa bangko, di ba, depende sa age ng pangungutang mo, pauutangin ka niyan. 10 years, 15 years, 20 years. At after nun, tapos na ang kalbaryo mo pag nabayaran mo ng buo at hindi na rimata. Pero sa isang relasyon, ang tagal. Oo, hanggang sa huling hininga mo, yan tao na yan ang kasama mo. Kaya kung hindi kayo nagkakaintindihan at ngayon pa lang, ganito kaaga, nararamdaman mo na yung pagkapagal. Paano pa sa mga susunod na kilometro ng buhay nyo? Alam nyo parang saan eh, di ba sa running? Nung kamakailan lang, Berlin Marathon ba yon? Or sa, basta sa Amerika yung marathon, tapos merong nag-apologize na marathoner, may nag-apologize na runner dahil somewhere along the route, eh siya po ay sumakay sa bisikleta, umangkas sa bisikleta. So ano ito, pandaraya, di ba? Pero ang kanyang explanation, along the way, she got so exhausted at kinailangan na niyang sumakay doon para lang matapos yung marathon. Pero alam niyo sa rules ng marathon, hindi pwede yan dahil yan ay pandaraya. So talagang madi-disqualify ka dyan at hindi lang basta disqualification, ibabash ka ng buong mundo. So my point is, ibig sabihin, kung minsan napapagod ka na, dito pa lang, ha, kilometer 2 pa lang, kilometer 3 pa lang, pagod ka na. Anong gagawin mo? You're gonna cheat your way till the finish line? Hindi pwede yon. So kung ngayon pa lang pagod ka na dyan sa relasyon nyo, kumbaga sa marathon, di ba? Nasa kilometer 10 ka pa lang. Tapos ano, gusto mo nang mandaya? Gusto mo namang cheat? Gusto mo nang sumakay sa bisikleta kasi pagod ka na? Ano pa kaya yung mga kaya mong gawin na cheating ways? Diba? Dahil lang pagod ka na. So ang sa akin, bantayan mo yung pakiramdam, yung emosyon. If tingin mo, this is consuming too much of your time and your energy, pag-isipan mo talaga. Kasi hindi pwedeng ngayon pa lang, napakaaga para mapagod ka. Ang pagkapagod naman sa relasyon, darating yan eh. Hindi natin sasabihin na, hindi, perfect lang lahat. Rainbows and butterflies lang all the time. Of course, that's not the case. Pero, kung mapapagod man, alam mong e-effortan ka para suyuin ka, para kahit papaano naman maibsan at ma-boost ka ulit. Pero kung puro ikaw lang, eh baka nga talaga, hindi kita masisi kung bakit naiisip mo na hindi kanya mahal. Pero wag mo muna i-conclude yun. Hintayin mo, bigyan mo ng oras, i-observe mo, at i-open up mo to sa kanya. At kung walang magiging pagbabago, ate, oo, anong pangalan mo, Mara? Oo, Mara. Eh talagang you have to make that tough decision na when it's time to let go, you have to let go. Kasi sabi ko nga kanina doon sa napag-usapan natin, ang buhay, napakaikse. Ang buhay, hindi mo namamalayan, lumilipas ng ganoon kabilis. At lalo itong bibilis at masasayang kung maghihintay ka na magbago ang isang tao na wala namang effort to change for the better. So please don't waste your time waiting on someone para sila ay magbago. Alam mo, ang panahon ngayon, hindi na tayo nagde-date lamang ng potential. Oo, may potential yung taong yan. Nakikita mo na he could be a good man, a good husband, a good boyfriend or partner. Pero kung patuloy kasi tayo mag-i-stick doon sa potential at wala naman talagang tangible facts kung bakit siya ang nararapat para sa'yo, eh sorry. Diba dapat visible na ngayon pa lang kung bakit kamahal-mahal ka, kung bakit dapat ikaw ang piliin ko. Nakaka-proud, diba, na nakikita mo yung potential sa kanya na magbago siya, na maging okay siya, pero ikaw rin na mapapagod kung hihintayin mo yan. Tandaan mo, hindi ka isang charity. Yan nga yung madalas na sinasabi, no, among women, na hindi ka charity para i-fix ang isang tao at hintayin siyang magbago. So, kung ikaw willing ka na gawin yung effort na yun para sa kanya, bakit siya hindi?
So again, babalik tayo dun sa sinabi nating give and take. At dahil give and take tayo, ay gusto ko marinig naman, syempre, ang inyong boses, ang inyong mga komento dito sa ating programang Heart Speaks. And as a way of giving back yung ating pasasalamat sa inyo, we'll head back to even more of our treats in the form of music. Here is A1 with One Last Song. O, malapit na yung kanilang concert, ha? 3 days ito. Magkakaibang lugar, yung isa sa Cebu, yung isa sa Manila, at yung isa sa Santa Rosa, sa May Laguna. Kaya na manood na kayo kung namimiss yun na rin ang A1 at talaga namang naging fan na fan kayo niyan. Sino bang inyong bias? Oo, sige, let me know sa ating pagbabalik dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Eto nga, we give you this song from A1. It's called One Last Song, pero hindi pa po ito ang huli nating awitin. Dahil hanggang alas 12 pa tayo na madaling araw here on Heart Speaks. Again, this is Alex Baltazar, and I'll be waiting for your comments sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa sound trip ng Freestyle. Wait, bakit ngayon ka lang? Oy, na-late ka sa pakikinig, no? Kasi ngayon ka lang nakinig. Okay lang yan. Ano man ang iyong dahilan, ikaw ay galing sa trabaho, nasa biyahe, o bumaba na ng jeep, welcome sa ating programa if kaka-tune in mo lang. Let me introduce myself again. I am Alex Baltazar and this is the Wednesday edition of Heart Speaks. Kwentong mula sa puso, kaya naman atin ang buklatin ang ating comment section over at 92.3 FMR Facebook page. At ang sabi dito, hello DJ Alex, good evening. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong itong maipadala ang aking komento. Itago na lang ako sa pangalang Trish. Ako po ay taga Quezon City. I consider myself as an independent woman, DJ Alex. I don't want to sound too sure of myself o sobrang bitter sa mga lalaki, pero I'm happy and content being with myself. Kaya kong tustusan ang sarili ko at kayang-kaya kong ibigay ang mga pangangailangan ko emotionally and physically nang hindi ko kailangang umasa sa isang lalaki. Kaya ang aking tanong is, worth it pa po ba na pumasok pa sa isang relasyon kung kaya ko namang mag-isa? Salamat po, DJ Alex. O, alam mo, nakakatuwa lang din, no, na nakaramihan sa mga babae in this generation, the end goal anymore is not to get married. Diba? Pero to be successful in life. Sabi nga nila, may nabasa ako sa threads, parang ang mga kababaihan daw ngayon, mas takot na walang marating sa buhay, mas takot na hindi mag-succeed, kesa doon sa mas takot na hindi makapag-asawa. Kasi diba dati, aminin man natin sa hindi, may ibang mga girls na pag wala na sa kalendaryo yung kanilang edad o mga trentahin na, medyo natatakot na sila. Especially those women na nakikita yung kanilang sarili in a more traditional setup na mag-aanak. Tapos alam nyo naman, di ba, na yun na nga ang advice ng mga doktor daw, it's best to have children kapag nandito ka sa ganitong age bracket. Pero ngayon naman, oh, with the help of science, siguro isa yun sa mga factor kung bakit hindi rin ganoong nagmamadali or hindi masyadong nagra-rush ang mga babae na mag-asawa kasi may siyensya na, 'di ba? So kung pag-aanak lang naman ang problema, madali nang gawan ng paraan because there's always science at yung tulong na pwede nitong maibigay pagdating sa reproductive health natin. Pero ngayon, karamihan na talaga, proud sila na strong, independent woman. They don't need any man in their lives para sila ay mabuhay, para sila ay makapagpatuloy. Pero I think naman kasi dito, the question is hindi naman kung kaya mo ba na mabuhay na mag-isa. Talagang kaya nating mabuhay na mag-isa, no? Kaya natin yan. Kasi ang pag-ibig naman, pwede natin itong maranasan in other forms. Pag-ibig para sa pamilya, pag-ibig na galing sa mga kaibigan at kapatid. Pero minsan kasi, masarap din yung perspective na alam mong uuwi ka sa bahay, may kakampi ka. Diba, hindi na ito tungkol sa financial capacity mo na kaya mong mag-isa. Sige, given na yan. Pero minsan, may mga battles or hamon tayo sa buhay na parang ang hirap pagdaanan kung mag-isa ka. Pero knowing na meron kang kasangga, na meron kang kasama, it just makes everything so lighter and easier. Not because someone is there to fix your problems for you, pero alam mong may kakampi ka, and it makes a whole lot of difference when you know you have someone by your side na hindi man niya maayos o mabigyan ng solusyon yung mga problema mo, pero meron kang kahawak kamay. Merong tao na magpapaalala sa'yo kung gaano ka kalakas. Kasi kung ikaw lang naman sa sarili mo, oo, kaya mo yan. Pero aminin natin, may mga times na parang ayaw mo maniwala sa sarili mo eh. Pero pag yung taong mahal mo ang nagsabi na, ay masarap to, ay okay to, itry mo to, maniniwala ka, diba? Kasi parang it's also a form of advertisement. So what if this person tells you na, mahal kita, ikaw, mabuti kang tao, magaling ka, maniniwala ka rin eh. Yung taong mahal mo na nagsabi na magaling ka eh, na marunong ka eh. So bakit hindi ka mabubuhay ng kumpiyansa? So alam mo yon, may difference, may pros and cons ang pagkakaroon ng jowa. Ang pros niya is nai-inspire ka, nabibigyan ka ng motivation to do better, at ang maganda dyan kasi, no, when you're in a relationship with someone who's not insecure, with someone who wants to see you grow as a person, mas ano kaya, mas may encourage ka to do better in your life. Para kasing it's a good form of challenge na you would want to see yourself succeed even more. Kasi nakikita mo na yung taong kadate mo, yung taong kasama mo, yung partner mo at the moment, ano siya eh, competitive in a good way, successful. So ikaw sa sarili mo, hindi ka naman sa mai-insecure sa kanya, pero parang you would want na, alam mo yun, maging at
par with his standards, you would want na maging successful ka rin. So, diba, sa magandang paraan, namomotivate at nai-inspire ka na sumabay and to do better doon sa nakaraan mong version. Pero ano naman yung cons nito? Yun na nga, when you're with a partner who's insecure, sa halip na maging inspirasyon mo siya, most of the time, ang mga insecure partners will only drag you down. Bakit? Kasi yung success mo in life, sampal sa kanila yan. So, yung ibang tao, yung ibang mga partner, parang instead of encouraging you to grow, parang, alam mo yun, sabihin nila sa'yo, hindi, okay na yan, wag na yan, mas gusto ko nga yan, ganyan, simple na lang eh. Okay, there are people na na-appreciate talaga ang simplicity, but there are also people na sinasadyang sabihin sa'yo yun. Kasi, alam mo yun, ayaw nilang mapag-iwanan mo sila. At yun yung cons dyan, yun yung pros and cons dyan. Kaya, you really have to make sure that you're with a partner na positibo ang dulot sa buhay mo. Oo, paluluhain ka niyan. May mga times na iiyak ka because of that person. And it doesn't mean hindi tama yung tao na yan para sa'yo. Pero, ang punto ko, kung paulit-ulit na parang hihilahin ka niya, mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo yan when you're with someone na insecure. So, I suggest, no, para sa mga babaeng kagaya mo, Trish, na alam mo sa sarili mo na strong, independent woman ka, you really have to make sure na kung magbibigay ka man ng pagkakataon sa isang lalaki, it has to be a person na kaya kang sabayan. Hindi higitan na, or pwede naman ganun, diba? Pero yung at par din sa standards mo. Kasi if you go below, hindi ko sinasabing maging matapobre ka. Hindi naman ito tungkol lang sa yaman sa buhay. Pero alam mo yon, yung na-appreciate kasi ng mga kababaihan these days, yung pagiging street smart, madiskarte ng isang tao, ng isang lalaki. At the end of the day, we're not just talking about the financial capacity of a man. Diba? Pero ang financial capacity kasi minsan nag-equate yan sa stability, nandiyan din yung emotional stability. Kasi nga naman, diba, kung wala ka namang problema sa pera, chances are less din yung iyong pinoproblema. So kung sa emotional stability lang naman ang poproblemahin mo, you have all the resources para magbayad ng gamot, ng psychologist, ng psychiatrist, good for you, diba? Parang nga nangyayari kasi luxury na yung ganyan, no? Kasi sabi nga nila, ang mahal. So if you have the resources, go, diba? Parang less na yung problema. Pero imaginein mo, ka-vibes, if mapunta ka nga sa isang partner na insecure na nga, wala pang diskarte sa buhay, parang ang hirap na sumabay sa isang babaeng kagaya mo, Trish, no? Pero bigyan mo rin ng pagkakataon kasi marami namang mga boys, yung mukha silang simple sa umpisa, pero dun mo sila ma-appreciate sa pagiging ano nila eh, pagiging makalikot, dun mo sila ma-appreciate sa pagiging masipag, pagiging unstoppable, yung pagiging interesado nila sa maraming bagay. Kasi para sa akin, yun ang tunay na investment, yun ang tunay na kayamanan. Pwedeng ang isang tao mayaman dahil sa loto or dahil minana niya ang pera, pero kung wala ka nung diskarte na yun, parang hindi rin siya long term eh. So sa akin, ang mas tingnan mo dyan, Trish, syempre bukod dun sa financial capacity na alam mong kaya kang sabayan, tingnan mo kung pagdating ba sa ugali, kaya kanyang sabayan. Pagdating ba doon sa kung paano siya manarabaho, kaya kanyang sabayan. Dahil kung madiskarte yan, alam mo wala kang talo sa madiskarteng lalaki. Oo, kasi hindi mo mararanasan kailanman na magutom ka. Hindi mo kailanman mararanasan na maghirap ka. Kasi maghirap na siya, pero wag lang ikaw. Ganun ko na-appreciate ang mga lalaking sobrang madiskarte. At para sa akin, no, palaging talo ng isang lalaking madiskarte ang taong mapera lang. Dahil minana mo lang or dahil ipinanganak ka ng ganun. Kaya siguro tayo, babae ka man, lalaki ka man, ano man ang iyong kasarian, talagang i-workout natin yung ating mga sarili para magkaroon tayo ng value, not just financially, pero ikaw mismo sa sarili mo, you know that you can produce money para hindi ito yung hinahanap mo sa ibang tao. Bagkus ang hinahanap mo, yung kaugali mo na alam mo na may kapasidad to make money because, bakit? Dahil sa kanyang ugali at diskarte. Kaya I hope, Trish, mahanap mo rin yung tao na talagang para sa'yo, no? Eh, sabi nga nila, if hindi mo mahanap, okay lang naman to stay single. Pwede namang ako na munang mag-isa. Para itong song na ito from Yeng Constantino, Ako Muna. Ganda nito, no? Mabuti pang mag-isa. Yun nga yung sabi dito sa lyrics ng kantang yan. Dito pa rin on Heart Speaks with Alex Baltazar right here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang The Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip ni Regine Velasquez with Pangako. Ang ganda naman ng awitin na yan. Alam mo, I remember the first time kong napanood si Miss Reg sa concert. Napakabata ko, pag hinanap siya sa ano eh, dun sa Coliseum ng CEU Malolos. Oo, sa CEU Malolos. Tapos after, nagkaroon pa ng rambolan. Pero hindi na dun sa mismong concert ni Miss Reg. Kasi dati naglalakad lang kami. Eh, walking distance lang naman yung CEU galing dun sa subdivision namin. So, ang eksena, naglalakad kami nun ng aking nanay, ng aking kapatid na bunso. Biglang may mga nagsigawa, nag-away-away. Di ba nakakatakot? Pero alam mo, Miss Reg, ganyan yung mga danger na willing akong pagdaanan para lang mapanood ka ng live. Para lang makita kitang mag-perform kasi isang alamat talagang Regine Velasquez. No? Kaya nga, ngayong paparating ang mga araw ng kanyang concert, di ba siya po yung magko-concert muli? Eh maraming ang nagtatanong bakit hindi ito ginanap or hindi ito gaganapin sa Philippine Arena na alam naman natin siyang pinakamalaki po na arena sa kasalukuyan dito sa ating bansa. Pero ang sagot niya sa press con, no, para nga sa kanyang concert, hindi nila in-expect. Like they didn't think na kaya itong punuin. Pero ngayon, di ba na talaga nagkakaubusan ng ticket? Na talagang hindi mo alam kaninong scalper ka manghihingi ng tulong, kaninong kaibigan ka magpapa-rescue para lang makabili ng ticket. So I guess, no, even after so many years of success ni Miss Reg, napaka-humble pa rin niya. Napakababa ng loob para isipin niya na, ay, hindi ko kaya rin maubos yan. Kasi humility yun eh, na feeling mo, baka hindi maubos ang ticket. Pero tingnan mo naman, Miss Reg, diba? It says otherwise. Talagang siguro, pangit na nga lang sa kanya mismo manggaling. Pero tayong mga Pilipino, alam natin yung legasiya na talagang meron si Regine Velasquez. Kaya nako, kahit na magrambolan pa, ano pang pagdaanan, lahat carry para lang mapanood ng live si Miss Regine Velasquez. Ikaw ba ka-vibe? Sino ba ang paborito mong Filipino artist? Napakarami na ngayon, no? Napakarami nang nag-uusbungan. At ang nakakatuwa sa panahon na to ngayon, you don't even have to win an amateur singing contest, 'di ba? National TV singing contest para ikaw ay mabigyan ng pagkakataon. Marami na sa panahon ngayon yung sumisikat lang yung kanta after mag-viral sa TikTok, 'di ba? Kagaya ngayon, ano nga yung kanta na 'yon? Yung search ko ngayon lyrics, yung ang sabi sa sarili ko. Sige, dugsungan mo. Ang sabi sa sarili ko, wala lang 'to. Sino kumanta noon? Pero ba't sa 'yo na ang aking Sabado? Si Maria Deborah na Parabang Parabang. O di ba yung song na yun? Na Parabang Parabang, sabi sa sarili ko, wala lang 'to. Oo. Ano naman eh, si Maria Deborah, personally ha, hindi ko siya na-interview pa at never pa ako nakarinig ng any of her songs. Pero look at the power of social media these days. Nag-viral po siya sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok. Ginagamit as background music sa Reels. Diba? Kaya kahit hindi mo narinig yung buong kanta, naiinteresado ka kasi ang ganda ng portion na napakinggan mo. O nga naman, no? Ang ganda, i-ano natin yan, i-dissect natin yan, yung lyrics na para bang, sabi sa sarili ko, wala lang to. Pero ba't sa'yo na ang aking Sabado? Ano ibig sabihin? No? Maraming meaning yan eh. Alam nyo naman tayo, sa mundo ngayon, trabaho tayo ng trabaho. Meron nga kasabihan na alipin daw tayo ng salapi. Kaya Monday to Friday, hindi mo yan makakausap, diba? Kung magka-talking stage man kayo, medyo limitado yung oras na naibibigay niya sa'yo from Monday to Friday because busy sa pagtatrabaho. Huwag mong bulabugin. Pero pagdating ng day off ng Sabado, sa halip na itulog yan ni ate, ang ginagawa, nakikipag-date pa sa'yo. Oh, kaya alam mo na, pag pinaglaanan ka ng oras ng isang tao sa panahon ngayon, mahalaga ka. Hindi ko sinasabing umasa ka ha, mahalaga ka lang. Pero kung ito ba'y papunta sa serious relationship or a deeper friendship or connection, that we don't know at kayo lang ang makaka-figure out niya. Pero I guess, no, kaya napaka-special nung song na to kasi very relatable siya na oo nga, pag Monday to Friday, busy ako, di mo ako makakausap, pero ba't naging
sa'yo na ang aking Sabado. Parang naging automatic na every weekend tayo ang magkasama, tayo ang magkausap. So, diba, napaka-special at napaka-sweet. At sa panahon ngayon, hindi mo kailangan manalo sa singing contest para maging viral ka. Kailangan mo lang ng isang hit song para eventually, no, ma-introduce yung sarili mo sa tamang market. Kaya kay Maria Deborah, congratulations sa success ng iyong hit song na Naparabang. Kasi ang dami niyang kumakanta ngayon, no? Naparabang, sabi sa sarili ko, wala lang to, pero ba't sa'yo na ang aking Sabado? Pero may sagot dyan si Bugoy Drilon. Paano na kaya? Kasi daw hindi pwede eh. Hanggang kaibigan lang, pero na-in love. Kasi naman, napaasa mo yata, laging magkasama tuwing weekend. Anyway, here's this song on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes.

0: option. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: DJ Mamma Mia at Joko Lolo.
3: Joko, dog, tong, tari, tong,
4: kipo. Perfect!
0: Ang trope!
4: Tama!

What's a ya? Every morning!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: FMR favorite music radio ka vibes sa Sound Trip. Napakikinig mo na ang iyong favorite mapagising ang programa ang good vibes good morning. Siyempre with your one and only kulit Adam sa umaga ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maarriba si mama at maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitian, pwede mong kurutin, huwag na huwag mo lang haharutin. DJ Choco Loco is his name! Nagmamadali kumbaga ka vibes, so dapat magmadali ka na rin dahil Thursday ngayon, October 8, 2026. Ang tanong, kaya mo pa ba? Uy, kayaanin mo ba sa araw na lang weekend na, uy? Ano man yan? Abay, kahit pa sabihin mo nga, hinahatak mo ang iyong sarili sa higaan, na, di ba? Na parabang, hinahatak mo na lang ang sarili mo papasok. Abay, kailangan mong gawin yan para merong kang pagkain sa inyong mesa, di ba? Kapag walang work, wala rin tayong sahod. Kasi naman tayo, anak ng mayaman. Sana ko na lang talaga, di ba? Oo, yan ang motivation mo dapat. Lagi mong tatandaan, hindi ka anak ng bilyonaryo. Para hindi ka tama rin gumising, hindi ka tama rin nakumilos, hindi ka tama rin bumangon. Mahirap man, nakakaantok man, dahil lalo na ngayon, di ba, bare months. Abay, mainit pang tanghali, pero kapag ganitong madaling araw, medyo malamig-lamig pa ang panahon. Kaya naman, ang labanan natin, hindi lang ang tukso, labanan din natin, pati ang antok. At ito na nga mga ka-vibes, shoutout na rin sa lahat ng mga nakakapakinig sa atin, ano, sa amasulok yan ng Pilipinas. Siyempre, good morning, 97.5 FMR Jensen. Good morning, 102.3 FMR Bacolod. At good morning, 102.3 FMR Baguio. Mula hawa sa umaga mo, ikaw man ay nasa tahanan ninyo, ikaw man ay wow, nasa tahanan 4:22 ng umaga, di ba talaga tayo ang kanilang pampagising, pati yung kapitbahay nilang si Ate Baby abay nagising din, nagrereklamo tuloy, pero ayos lang ho yan, di ba? Ang mahalaga, magigising ka. Oo, pati na rin po sa lahat ng mga panaderya, lahat po ng mga paresana na bukas sa mga oras na ito, baka naman pasara na o baka naman na nagtatayo pa lang, naghahanda pa lang ng kanilang mga pwesto. Abay, magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, sana yeswertihin kayo sa inyong mga benta. At ka-vibes, ito na nga para mas gumanda pa ang umaga mo, pag-iisipin ka ulit namin. Dahil ito na nga ang ating katanungan. Kuya, ano ang palusot mo kapag nahuli ka nga tulog? Tulog saan? Sa trabaho ba? O baka naman natulog din sa bahay, sa kwarto? Well, kapag tulog ka sa trabaho, sabihin mo na lang, ay, wait lang po, sorry po, nagpe-pray po kasi ako. Diba, ganun naman talaga eh. Diba kapag nagpe-pray ka? Pag nagpe-pray ka, nakapikit ka. O, edi kapag nahuli kang tulog para hindi ka magoyo ng boss mo, di ba? O matimbog ng boss mo. Abay, sabihin mo na lang, ako po yan, nagdadasal kasi. Pinagdadasal ko po yung kumpanya. Pinagdadasal ko po na sana'y marami tayong kita. Na lahat po tayo tumaas ang sahod. Di ba? Para safe ka. Eh, pas ka ngayon, Ben. O, safe ka na, ha? Safe ka na. Anong palusot mo kapag ikaw ay nahuhuling tulog? Saan man yan, ano? Baka naman sa trabaho o kahit saan pa. Abi, mag-comment ka na dahil posted na po yung ating katanungan sa
3: ating Facebook page. Hanapin nyo naman po 923 or 92.3 FMR Manila at makigulo na kayo sa amin ngayong umaga dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite mapagising, ang programang Good Vibes and Good Morning! Kasama pa rin ang iyong kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama at maya-maya natin, makakasama natin si DJ Chukuluku! Chukuluku! Dito na yan sa Bet the Bet kasi ang Nupeta 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes sa Soundtrip! Ang oras, 4:24 na ng umaga! Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Init ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa South Trip.
0: Ang lupet!
2: Thanks.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa South Trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

Ang tawa at saya every morning.

0: Alam mo ba?
1: Ano yan?
0: Baka lang hindi mo pa alam. Eto na nga, ipapaalam na namin. Abay, nagtapos na nga po ang Habagata season. Ayon po iyan sa pag... ayon po iyan sa pag-asa, no? Official na pong nagtatapos ang buwan... Ay, buwan tuloy. ang season po ng Habaga.
1: Ah, so ibig sabihin na na.
0: So amihan season na. Oh. Pero dahil nga may El Nino, hindi rin siya masyado pang maramdaman ng mga ka-vibes natin. Ganun naman talaga, 'di ba? Kapag pasimula pa lang yung buwan ng Oktubre talaga, parang kahit nandiyan na nakaantabay na ano si amihan. Hindi pa rin naman ganun na kalamig, pero dapat nababawasan na yung init.
1: Oh.
0: Eh kaya lang dahil El Nino, nararamdaman talaga natin na bakit ganun? Parang it's summer in October.
1: Oh, tsaka iba yung init pag ano eh, iba yung init ng tanghali na malala. Kasi sinubukan ko, iba talaga, mahihilo ka talaga sa sobrang ano.
0: Totoo yan. Kaya nagtataka ako, no, may mga ka-vibes tayo na kahit tanghaling tapat, ano, ay talagang walang dalang payong. Tapos nagmumotor, walang dalang kahit man lang sana magsumbrero, hindi na nga nag-helmet, hindi pa nagsumbrero, diba?
1: Kala ko nagmumotor, tapos walang dalang motor. No? Pagka,
0: ayun diba, yun, super power na yun. Pero ayun nga, di ba, mararamdaman talaga natin ang init. At dahil napanggit na nga rin natin ng El Nino, alam niyo po ba mga ka-vibes na nagbabala na rin po ang United Nations. Hindi naman sa tinatakot namin kayo, ano, pero babala lang ito ng UN na kung saan yung matinding init na pwede po nating maranasan o ina-anticipate natin habang nagpo-progress ang mga buwan at dumadating po ang tindi ng El Nino, maaari po nga mailagay sa mas matinding risk ang mga buntis, ganun na din po ang mga newborn babies. Oh. Dahil nga po sa sobrang G-net!
1: Grabe naman talaga. Yan. Kaya naman, sobrang kung pwede maiwasan yung ano yan, tawag dito yung pag, ano, mapaglakad mo na walang protection sa
0: totoo.
1: Ano, malalabas ka o ano.
0: Totoo.
1: Kaya naman, mas maganda kung lagi kang merong dalang payo, kahit pa paano mababawasan yung tama sa'yo ng ano,
0: yung araw.
1: UV
0: rays.
1: Yun na lang.
0: Diba? Pero totoo naman talaga, 'di ba? Siguro kung magpapaaraw kayo o maglalakad kayo ng Junakis mo, ano, huwag niyo na lang itapat ng sa mga ganung kainitan talaga ng araw. Magpaaraw kayo siguro.

0: maximum na yung 9 a.m.
1: Kasi paaraw kayo sa gabi.
0: Oo, mahirap
1: yun. Basta mahirap yun.
0: Mahirap yun.
1: Basta po, kahit ano, kahit alas 8, grabe masakit na din.
0: Oo, masakit na sa balat. Totoo yan. Hindi na sa nag-iinarte, di ba? Pero masakit naman kasi talaga sa balat yung epekto nung matinding sikat ng araw. At ito pa ha, sabi ano ni Secretary Sharon Garin ng according po ano sa kanilang ahensya ay inaantabayanan din po ang maaring pagtaas ng bill na naman ng kuryente.
1: Ayun
0: ang sinasabi natin.
1: Ayun yun.
0: Ayun yan. Ayun.
1: Saan yung manok?
0: Diba? Parang yun ang aabangan natin at pwede nating asahan na mga ka-vibes. Kaya naman, siguro sa mga panahon na ito, no, kung kaya mong magtipid, abay, magtipid ka na. Para pagdating ng dumating yung El Nino, kasagsagan ng El Nino, abay, meron ka pa rin siguro may pambabayad ng kuryente mo. Diba? Kasi mahirap din naman titipirin mo yung sarili mo at magtitiis ka, diba? Na huwag magbukas ng electric pan, na huwag gumamit ng aircon. Paano kung may senior at may baby sa loob ng bahay ninyo? Mas mahirap yun.
1: Yung electric pa naman, yung bugas siguro hindi ganun kalamig kahit amihan na.
0: Oo, yun nga.
1: Dahil nga sa inyong nyo. Tsaka ano din, kung meron kayong solar, mas maganda yun. Kasi yung ngayon magagamit yung sobrang init.
0: Tama, yung solar talaga isa sa mga maaasahan natin. Ano, kahit yung mga solar na pailaw lang.
1: Kaya naka-solar panel kayo, no?
0: Hindi,
1: Ay, diba?
0: Sana nga, pangarap namin yan, B.
1: Totoo,
0: pangarap namin yan.
1: Huwag ka magugulat, ha?
0: Talaga, grant nyo. Gusto ko yan. Eh ayan mga ka-vibes, ayan ang mga dapat ninyong malaman sa paparating na bugso ng El Nino. Eh, pero ito mga ka-vibes, kung mainit man ang abangan nating panahon, abay paiinitin namin hindi ang ulo ninyo, kundi ang vibe lang ng umaga ninyo. Dahil makakasama nyo pa rin kami. Hanggang alas 8 na gumagaangin yung favorite pamagising programa. Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only Colette Adams sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba kasi mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet! 92.3 FM on!
1: Favorite music radio!
0: Kavine sa soundtrip! Ang oras!
1: Oras natin 4:48 na! Perfect!
0: Parang kropek!
2: Good morning!
3: Next! Bagong ribbon na! Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

ang tawa at saya every morning.

0: Mega Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong parigong people.
3: Sa cafe.
4: Sa cafe.
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
0: Hop! Bakit kaya cancel muna yung ngiti-ngiti niya? Dati pa lang ngiti siya.
4: Ay, baka
0: hindi
4: naman...
0: kaya dahil na-cancel yung eleksyon? Hindi kaya... Grabe pa
4: lang. Na-cancel yung eleksyon? Kaya sumimangot? Ay, nako. Abay, okay lang yan ka, vibes.
0: Dati pinapansin. Ay, kumusta kayo ng ano yun? Okay naman po. Ay, gano'n.
4: Na-cancel pala?
0: Oo,
4: sabi
0: niya.
4: Oh my goodness gracious. Akala ko, na-cancel na lang yung 5 taon na termino.
0: Oo, na-cancel nga yung ano. Pero, syempre, titingnan natin yan. Kasi nga siya, sabi niya kasi, ano daw, tatakbo sana siya sa barangay niya.
4: Alam mo, diyan mo talaga makikita, kung talaga nga bukal sa kalooban na nung mga naghahangad ng posisyon, yung kanilang nga pakikitungo sa mga tao, yung parang pagkatapos ng eleksyon, kilala ka pa ba nila o hindi na?
0: Diba?
4: Minsan kasi parang sa umpisa lang talaga, parang any-any lang talaga sila. Ano yung parang, ikaw talaga, makikikain pa yan, magkakamay pa. Tapos pagkatapos ng eleksyon, wala na.
0: Grabe.
4: Bigyan nyo nga ako ng kubyertos. Bakit kasi nakakaway tayo kumain dito?
0: Wow, grabe naman yan.
4: Diba? Ganun pala yung totoo niyang ula. Rainbow. Wow! Diba? Pero ito
0: sumakit
4: na nga.
0: Tuloy ulo niya. Nagpanggap kasing maan. Ay,
4: oo nga naman.
0: Mabait.
4: Mahirap talaga pag nagpapanggap na mabait, ano? Diba? Parang eventually lalagnatin ka rin talaga.
0: Diba? Kaya pala may trangkaso. Ay, may
4: trangkaso. Huwag naman ganun. Pero ito na nga. Abayahatin na natin sa inyo. Ito hindi ito pagpapanggap. Dahil ito na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Para sa ho! Lala! Para sa ho!
1: Ang iyong kapalaran. Iyon ang malalaman sa ho! Lala!
0: Ito na yung kapalaran para sa ho!
4: Lala!
0: Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Virgo.
4: Makinig at maninig. Ito na nga, Aries. Aries, kung pera ang hanap mo, mag-alala ka na. Dahil plema ang ibibigay ng mga tala sa'yo. Ito diba? Pala yun!
0: May putok-putok pala.
4: Oo, hindi lang plema, pati problema. Taurus!
0: Problema.
4: Taurus! Gugulatin ka ng taong akala mo. Wala. Uy! Ano ba yan? Gugulatin ka ng taong akala mo. Wala lang talaga. Kaya maging maingat sa iyong pagkilatis sa hilatsa ng mukha ng iyong mga nakikilala. Ibig sabihin, huwag ka mag-underestimate ng isang tao.
0: Wow, underestimate.
4: Underestimate? Wow, anong spelling?
0: Underestimate?
4: O, Gemini, may sikreto kang malalaman ng iyong kaibigan at gagamitin niya ito para makuha mula sa'yo ang kanyang gusto at mga kailangan.
0: Oh.
4: Wow! Humanap ka ng ikatatakot niya dahil may baho rin niya.
0: Oh,
4: Cancer! Uy, hayaan mo na.
0: Oh, madami
4: Leo,
0: na yun.
4: Tama, marami na yun. Leo, kung tutungo ka sa lugar na hindi ka pa nakakapunta, maging magalang ka kung ayaw mong ulamin kanila.
0: Ah!
4: Tama. Uy, ang hirap naman nun, Bir!
0: Creepy.
4: Creepy. Pang-horror na to, Virgo! Pakikialaman ng isang tao ang sistema na iyong binuo. Abi, ibigay mo sa kanila ang bola para magkasubukan kayo.
0: Wow! Ibigay mo daw yung bola.
4: Ibigay ang bola.
0: Oh, galawin mo nga yung bola kung nandyan ka.
4: Parang iba yun!
0: Ay, iba!
4: At yan ang iba unang kapata na ganyan mga kapalaran. Wait, tandaan ng mga bituin ay gabay lamang ha. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabailabasa po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Igis mo na lang sa bago!
0: Wow! So, ano pa? Gising na!
4: Gising na, be! Oo. Baka di mo mamalayan, may katabi ka na dyan.
0: Kasi andito yung mama ko.
4: Ganun ba? Katabi pala niya yung nanay niya. Huya, para sa mga may pasok, 5:23 na ng umaga, baka nakakalimutan po ninyo, Webes pa lang po. Ha? Abay, hindi pa ho weekend. Nasa exciting part pa lang po tayo, mga ka-vibes. Ang inyong pagtatrabaho.
0: Throwback ngayon. So, pwede mong balikan yung mga dapat mong balikan?
4: Oo, balikan
0: alalahanin, ang mga dapat alalahanin.
4: Totoo. Balikan mo yung mga kailangan mong bayaran.
0: Throwback her. Thursday. Ay, ano ba? Throwback Thursday pala.
4: Thursday, oo. O kaya naman ka, vibes. Tuto ka lang ha, dahil syempre may ikalawang kamada pa tayo ng ating kapalaran. Meron pa.
0: Ay, meron pa pala.
4: Oo, meron pa. Hindi daw cancel eh. O, pasensya na kayo ha, mga ka-vibes. Kaya naman, magkakami lang muna kami. Diyan lang kayo, dito lang din naman kami. Dahil magbabalik pa rin ng inyong favorite pampagising. Ang programa, ang Vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only kulit adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama mia!
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haaruhin. Joko Locos, my name's Baby.
4: Baby, dito lang yun sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3
0: FMR. Favorite music radio,
4: ka-vibes sa soundtrip, ang oras.
0: Oras 7:524, perfect.
4: Para crop it?
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
5: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: my funny jewel.
1: Utang ka na naman. Ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet.
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

Ang tawa't saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Ang pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong taritong hipo.
0: Sick friend.
3: Tropic.
0: Mama.
3: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
4: Linaw ng lyrics natin. Wow, oh, tama, yo.
3: Tama, di ba? Oh, kaya niyo yun?
4: Oh, di ba? Tulala ka na naman.
3: Oh, hindi nila kaya yun. Tayo na nakaisip.
4: Oo, oh, oh, natulala siya. Nice time. Grabe.
3: Natulala ako sa ingay namin.
4: Oo, sabi siya yun. Hindi, napansin ko siya napapabayaan niya ng sarili niya.
3: Ah, ganun ba?
4: Hindi siya nakapag-add to cart eh.
3: Ah, ganun ba? Hindi, alam mo, babalik yung lakas mo kapag nag-quincenas na.
4: Oo, diba?
3: Ako garantisado. O kaya naman kung ang sahod mo ay a-jis, dalawang araw na lang, babalik na yung lakas mo.
4: Diba? Oo. Sabi siya yun.
3: Eh, weekend yung a-jis, eh di 9, papatak na yung sahod mo.
4: Oh, eh, hindi din eh.
3: Sabay, ay, hindi
4: oh, actually, night. Pasok na yung ano.
3: Saan ba yung dole?
4: Oh, as, ano din? Ano, ganun yun, di ba? Yun ang kaganda pag ano, maaga yung sahod niya. Problema, maaga din ubos.
3: Ayun lang.
4: Oh, diba?
3: Pero ang mahalaga, di ba, kung naubos siya, di ba, sa mga bagay na iyong babayaran o kaya yung iyong mga responsibilidad, walang tapon doon. Kasi nagiging responsable ka lang naman ano, pagdating sa iyong kaperahan. Ang mayamot ka, di ba, ang magtaka ka kapag naubos yung pera mo tapos hindi man lang nabayaran yung mga dapat mong bayaran.
4: Diba?
3: Saan napunta ang pera mo? O di na,
4: diba?
3: Di na, walang natira.
4: Diba? Parang ganun team song mo, walang natira, di ba?
3: Wala talagang natira. Pero ito ha, pinagtirhan ka namin ka vibes. Dahil ito na nga ang huling anim na kapalaran na inyong matatanggap. Kaya naman sumayin nyo ang
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Ito na, sa Libra kung ikak... Andito na yung Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.
3: Maginig! Ah, maginig! Ay, Libra! Libra, kung ikaka-high blood mo ito, huwag mong pagtuunan ng pansin ito.
4: Oy?
3: Baka pumuga... Ay, pumugat. Pumutok ang ugat mo!
4: Uy, grabe naman yan. Oh. Ikaka-high blood.
3: Oo, ikaka-high blood. O, Scorpio! Kayanin mo dahil mga pangit lang ang sumusuko. Kaya kung ayaw mo maging pangit, kayanin mo!
4: Huwag kang sumuko.
3: Tama.
4: Diba?
3: O, Sagittarius! Kapag di ka nireplyan, itulog mo na lang.
4: Totoo,
3: tama,
4: oh,
3: kaysa pagpilitan mo yung sarili mo, di ba? O Capricorn, kung meron, edi meron. Kung wala, edi wala.
4: O, di ba? Daling kausap eh.
3: Totoo, parang ang tema nito ay huwag pilitin kung hindi kayang pilitin. Di ba?
4: Pilitin kasi masakit.
3: Tama, tama yan.
4: Masasaktan ka lang.
3: Tama, tama. Aquarius, ililibre ka ng iyong katrabaho only to find out.
4: Wow,
3: ino only to find out talo ng mga tala.
4: I told you.
3: Saan ba yung tubo ko dito? Only to find out na may pabor palang kapalit itong ay. At least, pinakain ka, kaya huwag ka na magreklamo.
4: Pinakain
3: diba?
4: Siya?
3: Ah, ganun. So, sumbatan pala to. So, hindi mo ba naaalala nung mga nakakaraang
4: diba?
3: Linggo?
4: Eh,
3: di ba, nilibre din kita ng tig-isang piso na, ano, na pagkain.
4: Oh, grabe naman, diba? Sumbatan na, pa rin. Friendship over.
3: Oh, totoo yan. Oh, Pisces!
4: Ay!
3: Pinay kamay lamang. Pero kung mapapama ka pa rin, labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa magang!
4: Yaman talaga. Maganda-maganda umaga sa mga kabibs natin dyan. Uy, bare months na pero yung sawa ng loob nila doon sa tao na ano, grabe pa din.
3: O, totoo ba?
4: Oo,
3: may mga ganun pa din. Kasi nagsusorry.
4: Ay, pwede. Pwede hindi pa nagsusorry. Pero, sabi nga nila, iba pa din yung ano kahit hindi mo pa sa kanya na nasa na, hindi mo siya na ano nasabi na verbal sa kanya na napatawad mo na siya. Parang sige, hayaan mo na. Kumbaga sa huli palaging panalo pa din. I mean, sa huli parang masasabi mo na panalo pa din yung pagpapatawad.
3: Oh, wow.
4: Pero mas maganda kung nagantihan mo
3: para. Oh, di ba? Gantihan mo muna, be.
4: Kasi kilala ka, di ba?
3: Gantihan mo muna talaga.
4: Hindi ka mapanatag, di ba? Kasi sige, go, nasa likod mo kami.
3: Oo, nasa likod mo kami. Hindi ka namin itutulak. Ihimasin lang namin yung likod mo. Gusto mo kamutin pa namin eh. Saan ba banda? Sa may bandang spinal cord ba? Pwede
4: rin
3: naman.
4: Yan yung gagawin mo, no?
3: Totoo kaya.
4: Tsaka sa magjojowa ngayon, mga ka-vibes, good morning ha. Dapat panatiliin yung padami. Yung alam mo yung pagmamahalan.
3: Totoo naman.
4: Okay, para hindi ka maging kabet. Ay, kabet. Panggap ka parang kabet ka para hindi ka ipagpalit.
3: Alam mo, ikaw yung legal, ano? Yung pala. Oh, this time, ako pala yung kabet!
4: May pelikula lang napanood, no? Di parang ano siya, nagagalit siya.
3: Uy, at saka minsan, di ba, may mga nagva-viral na ganyang kwento sa social media. Ayun. Na parang na-discover nila na, uy, puso sa threads yan.
4: Ah, talaga?
3: Kilala niyo po ba tong tao na ito? Just checking, kasi parang feeling ko, hindi lang ako yung babae niya. May mga ganun pa. Promise! Bisitahin nyo minsan yung threads. May mga babaeng nagtatanong doon. At true enough, mga ka-vibes, meron nga nagko-confirm na ay jowa po yan ng ganitong MMRU.
4: Ay, talaga ba? Oh, paano kung hindi pala totoo, sinabi niya lang na ganun?
3: Promise, hindi. Siyempre, sila na yung mag-uusap. May mga conversation talaga.
4: Tsaka bakit ako nagpa-panic?
3: Talaga.
4: Wait lang.
3: Oo nga naman, ganito mo nagpa-panic, ha? Ati Pao!
4: Bakit ka nag-aalala? Mahala kayo dyan!
3: Ati Pao! Kung asawa mo! Talaga, alam nyo kasi, para safe kayo at panatag kayo, gawin ninyo yung tama. Diba? Huwag kayong on the side, on the side pa kayo.
4: Tamang pagtago para...
3: Hindi tamang pagtago. Yung tamang buhay ang tahakin ninyo. Ha? O, para di sakit sa ulo. Alam nyo, nakakabutas din ng...
4: May
3: puwent?
4: May puwent?
3: Parang ano lang yan, ha? Cookie
4: puwent.
3: Diba? Nakakabutas din ng bulsa yan kapag marami kayong jubae at saka mga
4: diba?
3: Mga julake.
4: Dato, diba? Pangarap na namin mag-i-engineer ka doktor tapos sige kambing.
3: Diba? Oo, tsaka yan bang gusto mong iwang legasya sa pamilya mo, sa mundo?
4: Diba?
3: Ikaw talaga. Pero anyways, totoo, ito ang iiwan naming legasya sa umagang ito. Baka kaya magpupuksaan kami at yan ang iiwan naming legasya sa mundo. Wala kami ibang ambag eh. Kundi ingay lang namin. Kaya naman hanggang alas 8 ng umaga, pumuto ka pa rin. Kasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programa ang
4: Good
3: Vibes.
4: Good morning!
3: With your one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama
4: kasama rin ang DJ na paano mong kulitin, paano mong kurutin. Huwag mo lang arutin. Enjoy ko lang ako sa mga NMBB.
3: Baby, dito rin yan sa Bet-a-Bet kasi ang Lubet 92.3
4: FMR. Favorite music radio ka vibes.
3: Atawa ako. Ano ba yun? Two times? Kami sa sound eh. Ang oras.
4: Para sa ating mga kabans.
3: 5.54. Perfect. 5.54? Para kropek.
4: Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet.

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio, 6:00 PM. Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, 4:00 AM. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, 8:00 AM. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. 12:00 PM. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
6: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
2: Ang Lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo
2: Ang Lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings. In the name of love,
0: love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yup.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. Ay, Diva Night. With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang Lupa!

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Good Vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang Good Vibes! Sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: The vibes!
4: 6:35 na!
5: Grabe naman ang bilis naman ng oras!
4: Grabe naman ang bilis naman ng oras! Parang nagmamadali, parang umaga rin siya!
5: Diba? Grabe naman
4: yan! O diba? Yan. Uy, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FM on!
5: Favorite music radio, Kabayas! Trip! Ikaw ba naman talaga, hindi mo patapos yung sinusulat mo talaga namang, hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Sasabihin mo na sulat mo.
4: Kabay sa soundtrip. Kasama mo na ang favorite pagpagising, ang programang Good Vibes.
5: Good morning!
4: With you are one and only kulit, Adem, sa umaga na nangangarag na. Ang mamamukong nakaripa sa tawa pero ang arwa arriba si
5: pwede mo ko routine, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: At Ako Vibes, live po tayo ngayon ha, sa ating Facebook page at sa atin rin pong YouTube channel. Kaya naman kung gusto nyo pong makita ano ang hugis ng aming mga mukha.
5: Yung hugis, bigas na mukha ni Mama Mia.
4: Hugis butas, ganun.
5: hugis bigas. Bakit hugis bigas?
4: At ano pa ba, hilatsan ng aming mga pagmumukha. Follow nyo na po kami.
5: Mukha lang po masama, pero may mga kabutihan po sa aming puso.
4: Hindi ka rin sure.
5: Ay, hindi ka
4: rin sure. Wait, live kami ngayon sa aming Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. Ganun din po sa aming YouTube channel. Para naman hindi ka mahuli. Sa Good Vibe Happening!
5: So, paano yan? Ito na yung oras para pagbigyan natin isang vibes. Ano nga ba ang kanyang katanungan sa ating
4: folks? Saan? Sa agahan! Ito, papasukin na muna natin siya! Pakitanggal na lang ang chinelas!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
5: At ito ang aming napili diyan.
4: Oo, ang katanungan kasi na ating napili ay nagmula pa sa Cotabato.
5: Cotabato? We're saying to all, we're saying hi to all of you there. Sige na nga, shout out to all.
4: Cotabato.
5: Binabati ko pa yung mga taga Cotabato.
4: Yeah, lahat pa naman, Cotabato. Mahal ko kayo.
5: Ganda umaga mo. Ayan. Sa mga, ano ba dyan? Jabakano ba? Sa Cotabato?
4: Hindi, sa Buanga yun, diba?
5: Sa Buanga ka pala. Hindi ko sure
4: kung nga Bisaya. Or, kasi may mga Bisaya din naman sa Mindanao.
5: Ay, may Buntag. O, sa Tanang Bisaya.
4: Tama. O, ano, ang sama na
5: nangyas ka. Karong Buntaga. I just want to nagagad na lang. Sigo mo siya nagtatagong na, ano.
4: At kayo pag-aad lang. Norte. Pero ito na nga, ang nabunot natin ano, sa ating tambiolo.
5: Tabagang yung nabunot namin.
4: Si ano, Mariko ng Cotabato.
5: Si Mariko!
4: Ang ganda naman ang pangalan mo. Parang hapon na
5: Mariko,
4: hapon.
5: Diba? Mariko, diba? Mariko. Mariko,
4: Mariko nandes ka. Nandes ka. Arigato sa imas nandes ka.
5: Arigato sa imas.
4: Sa imuntan na.
5: Arigato mamasa. Ay, mamali ang kanta yun.
4: Mamasa. Eto na nga, ang dami nating iniisip. Ano ba yan? Ang random. Eto na nga, ang kanya kasi nga.
5: Tuloy pa natin ito. Huwag tigilan natin.
4: Ay, this is 39 na. Uy,
5: sige.
4: Eto na nga, ang kanya katanungan kasi, isa sa uli mo o itatago. Pero ito ha, sabi niya kasi, anong gagawin ko po sa mga regalo ng ex ko? Ngayong break na po kami nito. Yun nga, baka isa sa uli mo ba o itatago?
5: Depende kung ang niregalo sa iyo.
4: Oo nga. Paano kung anak yung niregalo?
5: Sali mo ba?
4: Hindi ko
5: masasaulian, babe. Sige, doon na tayo sa ano sa side na talaga mga gamit ng mga pag-anniversary o monthly binibigyan siya.
4: O kaya halimbawa, pagpalagay natin o niregaluhan ka ng mamahaling relo.
5: Oh, 'di ba? Mamahaling relo.
4: O kaya sasakyan. Kasi 'di ba may mga ganun
5: ano,
4: talaga
5: tao. Yung ano, hindi nakalad ni siya.
4: Ni siya. Mag-jowa talaga na minsan sa sobrang mahal na mahal nila kahit hindi naman ganun karangya yung buhay nila effortan nilang pag-ipunan at bibilhan nila ng motor o kaya naman ng sasakyan. Uy, may mga ganyan. Di ba? Yung nireregalo ng mga mamahalin talaga. Uh-oh. Ngayon, kung nga ganun nakamahal yung value, di ba? O kaya naman kahit maliit lang, isa sa uli mo pa rin ba? O itatago? Ikaw ba DJ Choclo?
5: Benta mo lang sa amin, tapos kami naman. Sa mura kalaga.
4: Huwag mo yung nagbenta sa inyo ng side mirror. Ayan, dyan ako sa inyong galit yun.
5: Grabe. Yan ano yung mga piyesa.
4: Kinatay.
5: Grabe siya.
4: Pero ikaw nga, ano bibiliin mo?
5: Siguro susoli ko na lang kasi pagka nakikita mo pa yan, syempre.
4: Aray, ang bait naman ni DJ Joko, loko.
5: Siyempre sa totoo, hindi. Ipapabibenta ko yun.
4: Okay, ibibenta ko yun, be. Oh, okay. Sa huli mo, bigay na nga eh. Tapos ikaw pa yun ang loko, be.
5: May iba kasi na gusto yung isoli niyan. Lalo ngayon sa mga ano sinusoli. Kasi pag di mo sinoli, mararapitulpo ka.
4: Uy, saka may ayaw. Saka may ayaw.
5: Saka may ayaw. Kahit na rapi. Diba nakakita ko doon, may kinukuha pag ano, ipapaano, isinumbong sa ano.
4: Oo nga naman.
5: Kasi susoli na.
4: At saka diba parang ano na rin siya, parang ano? Delikadesa na lang din siguro. Lalo na kung ikaw yung may kasalanan ng inyong hiwalayan, na ibalik mo na lang para naman hindi nakakahiya, diba? Kasi nanloko ka na nga, diba? Ikaw na ngayon gumawa ng kasalanan, na, tapos gusto mo, aangkinin mo pa.
5: Malay mo naman siya yung niloko, diba?
4: O, tapos ayaw
5: niya
4: alam.
5: Nasaktan siya. O, sabi niya, ayaw niya makita. Isoli mo na lang, o sunugin mo na lang.
4: Arsonista. Ganun ba yan? Ang dami natin. Kaya nga eh. Mga intrusive thoughts natin. Ano
5: ba? Hindi kasi yung ano, iniisip nila eh. Mga kapag sa atin.
4: Pero ito na nga.
5: Sige, simulan natin.
4: Simulan na natin to.

0: Ta ikaw pa magka-pera!
1: Hey! Ang ano? Marketplace mo.
0: Ang galing yung paningin ko, pare ko.
1: Eto, tatry ko to. Alam ko sablay-sablay to.
0: Oo, ako rin.
1: Let's go! Yeah. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos. We cannot do it. Eto.

0: Yung, ayoko na. Break it
1: up.
0: Pwedeng! Sabi sa'yo, hindi ko mga ano eh. Nagmamadali. Ayan! Grabe naman yan, man.
1: Grabe naman talaga, Mariko. Grabe yung pinagdadaanan mo. Sige, palakpakan na muna natin si Mariko.
0: Palakpakan natin pag bumuka. Ayan.
1: Tama. Pero, alam mo, kumon. Eh, kumon.
0: Ano, kumon? Oo. Alam ko matalino ko sa mat, ano, mamamaya.
1: Hindi. Ano? Common na naisip ng mga tao, lalo na kapag may pinagdadaanan sila, ano, at fresh pa yung kanilang, tawag dito, hiwala. Kahapon may nagtatanong din dito nito sa office
0: Nila. Itago natin sa pangalan.
1: Itago natin sa pangalan. Ayoko pa panggitin. Pakipa-HR ako.
0: Ayan.
1: Oo. Pero sige, bakit isa sa uli mo siya?
0: Ayun nga, isa sa ano, sa dahilan kung bakit mo isa sa uli. Kung may pagkakataon at may kakayahan naman at sa tingin mo naman, tatanggapin niya naman, isauli mo na lang din para hindi mo na, kasi once na nakikita mo pang isang bagay sa pinagsamahan mo o bagay na kung saan nagkaroon kayo ng masayang alaala, maalala mo.
1: Mm-hmm.
0: So pag wala yan, kahit pa paano, makakamove on ka ng tuloy-tuloy na walang magdi-distract sa'yo. Kasi walang, ano, kung nakikita mo pa din, nag-move on ka pero hindi mo inaalis yung mga bagay na kumukonekta para maalala siya, hindi makakatulong. Diba? Parang ganun yun eh. Sige, uwi na ako.
1: May point ka naman. Pero sa akin, itatago ko na lang.
0: Tago mo na lang?
1: Pero
0: bakit?
1: Ikaw ba, naranasan mo na bang magsauli ng gamit? Nang ano ha, yung galing sa inyong hiwalayan?
0: Wala naman sa akin binigay.
1: Kasi ikaw naman yung nagbibigay. Hindi lang kasi kapag mga, hindi naman sa ano ha, pag-iimpos ng gender role or what. Pero kadalasan naman kasi diba talaga, kapag ang lalaki nanliligaw, sila naman yung madalas nagbibigay talaga. Diba? At yung mga babae, sila talaga yung madalas na tumatanggapan ng regalo. Kasi syempre, talagang gustong kunin na yung pabor.
0: Gustong kunin ang iyong ano,
1: hindi, pabor lang.
0: Oo,
1: oo mo.
0: Kaya nga, ano ba yun, inisip mo yun nga, para makuha ng iyong ano, ito matamis
1: talaga.
0: Na, oo.
1: Oo.
0: Ganun yung gagawin. Pag mahal ka ng lalaki, dadaling kanya sa dadaling kanya sa magagandang lugar. Ayan, pag mahal ka ng lalaki, gagawin niya ang lahat para 'di ba mapansin mo. At pag mahal ka ng lalaki, lahat ng oras niya, kahit sobrang busy siya, basta may oras siyang bakante, ibibigay niya sa'yo. Hindi yung madaming dahilan, ganun.
1: At saka kahit wala, sabihin mo na hindi ganun karangya yung buhay niya. Kapag naramdaman niya na, ay, mapapasaya ko si ganito nang dahil sa ganitong regalo, pagsisikapan niyang pag-ipunan yun. At talagang gagawin niyan lahat para mabili niya yun para sa'yo. Di ba? Kaya ganun talaga. Pero sa akin naman, itatago ko na lang.

0: for practical reasons. Kasi kapag tinago, una ano, itago kasi para siguro di ba sabi mo kapag lagi mo kasing nakikita, maaalala at maaalala mo lagi yung sakit. Pero parang sa akin naman, the more kasi na ine-expose mo yung sarili mo or siguro binababad mo yung sarili mo doon sa mga bagay na magpapaalala sa iyo nung inyong mga nakaraan, eventually masasanay ka rin diyan. Sa totoo lang.
1: Pero maaalala mo pa rin.
0: Maaalala mo pa rin, pero sa susunod nun, wala na. Wala na ano yun. Kahit kurot man lang gamo, wala ka na mararamdaman or what. Baka tatawanin mo na nga lang sa susunod. Parang kumbaga...
1: Pero pwede magkaroon ng... Oh, pinuksa. Tawag dito, alam ba nagkaroon ko ng jowa tapos nandyan pa din yan. Makukumpara mo.
0: Bakit gano'n pa ba?
1: Ito binigay sa akin. Tapos bakit... Parang,
0: gano'n pa ba?
1: Hindi naman.
0: Oh, di pala.
1: May kakilala lang ako.
0: Hindi naman yun. Diba? Pero ano lang din naman na kung ikaw ay balak mo lang din naman itago. Pero para sa akin ano, kung nga itatago mo, ibenta mo na lang be. Para ikaw pa rin yung makikinaban.
1: Maniwala ka sa kasabihang luma sa iyo bago sa iba. Wow. Ganda.
0: Ibenta mo na lang, te. Oo, hindi naman sa ano ha. Kidding aside ha, because we're not a kid anymore. Parang mas okay na lang siguro na ibenta mo na lang. O kaya ipamigay mo. Nung natatandaan ko dati nung may mga niregalo sa akin ano, tapos sa wala eh, break na kami noon eh.
1: Break na kayo noon.
0: Break na kami noon nung time na yon.
1: Tinago mo.
0: Tinago ko pa yon. Tapos sabi ng nanay ko, ano na nga natin to? Dispatcha na nga natin to kasi naaasar din siya kapag siya yung naaasar kapag nakikita niya. Ako hindi naman ako naaasar. Okay.
1: Hindi parang, totoo.
0: Hindi naman ako naaasar. Oo, parang puro mga teddy bear kasi yun eh. Sabi niya sa akin,
1: gusto ko magalaw pag madaling araw.
0: Hindi naman. Ipamigay na lang natin to sa mga ano, sa mga bata na kakilala natin. Diba? At least mag-e-enjoy pa sila eh. Parang inisip niya siguro pag ako nakikita ko yun, baka siguro akala niya masilimuot yung nararamdaman ko. Pero hindi naman. Parang para sa akin, nandiyan lang naman siya na pinapaalala sa akin na, once in my life may nagano sa akin, may nagregalo sa akin.
1: Kung hindi masakit na sobra yung dinulot niya sa'yo.
0: Ay, masakit nga yung dinulot niya sa akin eh.
1: Pero, ba?
0: Wow. Oo, wala naman.
1: Masopista ka. Gusto mo na, sasak na ka every time na nakalita mo.
0: Pero yung iba naman, pinamigay na lang. Pero kung ako sa'yo, kunyari engagement ring, di ba? May nabasa kasi ako dati.
1: Ay, syempre pwede mo isang live.
0: Kunyari engagement ring, di ba? Tapos hindi na nga natuloy yung inyong kasal. Isa sa uli ba daw or itatago? Tapos parang para sa akin, depende naman kasi yan, di ba? Kung ikaw yung nagkasala, siguro para sa delikadesa na lang din talaga, ibalik mo na lang dun sa taong nagbigay sa'yo. Pero kung siya naman yung nagkasala, kung ako sa'yo, be, itago mo na yan, ipasangla mo, di ba? Ipa-appraise mo, tignan mo kung magkano yung value. At least, di ba, kapag napapalitan mo yan, na nakuha mo yung pera, edi kahit masakit, nagkapera ka. Diba? At saka sa panahon ngayon, ha, 7.1 ang inflation rate. Diba? Kailangan mo yan, be. Pambaya din ng kuryente yan. Sinasabi ko sa'yo.
1: Kasi pag nandyan yan, sing-sing na yan, yung tipong, alam mo yung maaalala nyo na nagtutulungan kayo para maghubad, tapos ngayon, magkanya-kanya kayo nagbibihis ngayon. Alam mo yung misa... Hindi, misa, alam mo yung ano, yung... ewan ko siya, ikaw ba tinutulungan ka maghubad dati ng sapatos, ng... Kasi pag minsan pagod tayo, di ba, tutulungan natin yung mahal natin sa pagtanggal ng sapatos para ma-relax siya.
0: Parang wala naman akong naranasan.
1: Ay, boring.
0: Oo.
1: Oo nga, minsan ganun.
0: May taga ganun ka pa?
1: Pag pagod yung ano mo, imbis, di ba, kasi... Hindi man kayo, kasi galing ko sa labas, di ba? Ako, tinutulungan ko, tinatanggal ko yung sapatos.
0: Talaga ba?
1: Para ma-relax.
0: Ganun. Ma-relax. Ganun. Wala naman.
1: Kasi, ano ba yung inisip mo?
0: Wala naman. Pero ang bottom line dyan sa akin, itago nyo at ibenta ninyo.
1: Itago at ibenta.
0: Itago at ibenta.
1: Sa akin, kahit hindi mo ibenta, wag mo itago din. Ano mo na lang. Kung hindi mo sasauli, ano mo na lang. I-donate mo.
0: Para mawala na lang sa paningin mo.
1: Basta mawala sa paningin mo. Kasi hindi mo man ngayong araw maaalala, pero darating yung oras pag nakita mo yan, ay, ito yung parang may babalik yung mga ano.
0: Yung alaala. Talaga ba? Pero ako yung matatawa lang ako siguro doon.
1: Pag ganun.
0: Oh my gosh, nagtumanggap ako ng teddy bear mo.
1: Alam mo ba yung teddy bear na yun? Pag binukas mo yung chan yun, kung wala yung ano CCTV camera, meron yung mga diamante sa loob. May diamante sa loob, no?
0: Oye, ito si Malik. Sabi niya, paano ko pa isasauli yung bigas, di ba? May point ka naman. Hindi, bumili ka ng bago, tapos ibalik mo sa kanya. Tapos ito naman si Jessa, ako itatago ko
1: si
0: na
1: Jessa.
0: Lang. Para may pagbay na alala raw siya sa pinagsamahan nila at ibinigay na niya sa akin. Ano raw?
1: Ano daw? Ha? May binigay na sa sayo?
0: Basta para may maalala raw siya. Ito naman si Jeff Tads. For keeps na lang. Halimbawa, binigyan ka ng motor ng jowa mo. Tapos sayang naman, di ba? E di service mo rin yun.
1: Oo, kung mga ganun.
0: Ikaw talaga, Jeff Tads, ha? Ito naman si William Portel. Kung staff to yan, ibibenta ko na lang. Sayang naman yun. O kaya, di ba, yung kunyari, di ba, yung mga laruan, yung mga staff to, siguro i-donate mo na lang yun sa mga, ano, sa mga orphanage.
1: Oh.
0: Di ba? Mapapakinabangan pa yan ng mga bata. Kasi, kaysa naman, lagi mo naaalala. Ito naman si Louis Basco, love hurts but money calms me down. Not aray!
1: Wow.
0: Totoo yan! Totoo yan!
1: Talaga?
0: Ito ha, si Ate Greta Cruz. Yun ang Greta singer! Sabi niya, nakakamiss tuloy yung inaalis ka. Ha?
1: Inaalis ka sa buhay niya?
0: Saan talaga?
1: Saan ka inaalis ka niya?
0: Oh, ito si Colectola. For me, itatago ko para ma-keep ang mga alaala, masayaman o mapait. Tapos bibenta ko na lang pag okay na ako. O diba? Lahat talaga ibibente.
1: Diba? Kasi, sige kayo.
0: Sayang kasi, be. Oh, danyos diba? Yan. Danyos.
1: Oh, para atis yan. Paano maging pera pa? Oh.
0: Totoo. Diba? Uy, maraming salamat sa pagsagot ninyo, sa pakikihirit ninyo, at sa pagiging palasagot ninyo sa umaga ito, mga ka-vibes. 6:53 na ng umaga. Kung meron pa kayong hirit dito sa problema sa buhay ni Mariko ng Cotabato, ito may comment nyo pa rin yan sa ating Facebook page. Dahil live pa rin tayo dyan ngayon at mamaya magdudugtungan pa tayo. Sabi ko talaga sa inyo dito sa apat na oras natin na programa, lagi tayong may palaisipan.
1: Tama.
0: Lagi tayong may brain teaser.
1: Sa palaisipan dahil gusto namin na dapat lagi nagsisimula.
0: Gusto namin na mahasa ang isipan ninyo.
1: O, ginugulo lang natin yung isip nila.
0: Gusto lang namin kayo pag-isipin at
1: nakapag,
0: the same time.
1: Nakapag-desisyon na siya na gano'n. Tapos biglang narinig tayo, nilababi yung pananaw.
0: Totoo, totoo. Gusto namin lituhin
1: ka. Naguluhan.
0: Kaya naman ka, vibes, tutok lang dahil makakasama mo pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang Good Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaripa si mama.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag walang haharutin. Joko Locos, my name! Wait lang, may sagot si, ano, si Sir Kicks.
0: Oh, ano
1: sabi niya, alam ko kung sino ang lalaking yan. Ay, ano lalaking yan? Ano lalaking yan?
0: Lalaking
1: sabi
0: yan.
1: Sabi niya, gagawin ang lahat.
0: Ay, para. Siya yun. Siya yun.
1: Sir Kicks yan.
0: Sabi sa inyo eh, diba? Alam niyo, may mga lalaki talaga na kahit hindi sila gano'ng kayaman, naniniwala ako dyan, na kahit hindi sila gano'ng kayaman, basta mahal na mahal ka nila, ibibigay ni, gagawin nila lahat para
1: mayaman.
0: Ma-provide nila yun.
1: Masasabi mo, mayaman kasi pagmamahal.
0: Totoo, yan ang mga provider mindset. Diba? Kaya naman ka, vibes, magbabalik pa rin ang Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, ka vibes sa
0: soundtrip. Ang oras.
1: 6:54, perfect.
0: Parang krote.
2: Good vibes, good morning!
3: Sahod niya na ang lupet!

0: Uy, kacatnya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: Like a Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Naintindihan.
0: Sabi sa'yo eh.
6: Pinagudo ko ng mga tao sa TikTok. Ewan ko ba?
0: O nga pala. Ah, wala, wala nun.
6: Ay,
0: ambisyoso nga pala yung ano.
6: Boring.
0: At libre lang mga
6: ra.
0: Naginip ka.
6: Kung wala niyan, sige. Ano na lang.
0: Ano na lang.
6: Hindi naman natatapos ang pangarap eh.
0: Uh-oh.
6: Sa isang pangarap.
0: Pwede na mangarap.
6: Pwede na mangarap.
0: Napunta pa din sa... Kasi nga, ang ating dugtungan ay... Libre lang ang blank.
6: Oo, ikaw. Sa akin, libre lang mangarap.
0: Libre lang ang manira. Kaya tuloy-tuloy ang paninira mo, di ba? Sabi siya, magbago ka,
6: walang
0: nagbago ka.
6: Kaya kung ano-ano natututunan ng ka-vibes.
0: Ay, naku naman. Libre
6: lang mangarap.
0: Mangarap. Totoo naman yon. Kaya naman, abang libre, samantalahin mo. Baka next, susunod may bayad na din. Ako po.
6: Oo nga naman. Tanda. Uy, meron tayo.
0: Meron? Oo, di sige.
6: Oo, di sige. Ate Jana, sa libre lang
0: libre
6: ang
0: mag-blank.
6: Libre na mangarap. Sige, eto ah, may mga entry na yung mga ka-vibes natin.
0: Uh-oh.
6: Siyempre, di mawawala dyan si Jefton Solivero. Sabi niya, libre lang ang makinig sa radio.
0: Wow, di ka na nalolongkot.
6: Di ka na malolongkot. Hindi na malongkot ang buhay.
0: Yeah.
6: At yan naman si Greta Cruz. Mabuhay. Libre lang ang mabuhay. Kaya kung sawa na kayo, pwede naman lumalma. Ate Greta Cruz!
0: Greta!
6: Kala ka namang ano eh.
0: Greta ka!
6: Oh, Greta ka talaga! Ano naman si Coach Everyday? Libre lang ang FMR radio app. Kaya
0: Oy.
6: Install nyo na para buo ang buhay nyo araw-araw.
0: Actually.
6: O, Jiva.
0: Totoo.
6: I love it. O, ito naman, si Yoella, sabi niya, libre lang magkaroon ng kaibigan na ituturing kang kadugo.
0: Oh, kadugo.
6: Yan ang ating mga chosen, mga chosen family.
0: Ito, libre lang ang magmahal.
6: Oh,
0: sabi ni Miss Pam.
6: Iba.
0: Libre lang ang magmahal.
6: Alam mo, simple na tong dalawa na to.
0: Iba, siguro man nililigawan tong dalawang.
6: Talaga ba? Hindi balita ko may anak na sila.
0: Shoutout
6: sa iyo ha, Miss Pam and Sir Kiko Son, singingat po sa biyahe.
0: Okay, magandang umaga sa inyo. At shoutout sa lahat din na nakikinig sa atin via...
6: Wow, via.
0: And sana gamit ang FMR app and
6: Totoo.
0: Of course sa mga nakikinig sa radyo nila. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.
6: Maraming salamat. Uy, ganun din ha. Maraming bumabiyahe ngayon na sa oras na ito na talagang ipinihit na ang kanilang mga radyo sa ating himpila 92.3 FMR Manila. Lalo yung mga pampasaherong bus. Di ba labagman sa kalooban ng kanilang pasahero na marinig tayo, abi wala silang magagawa.
0: Oh, oh.
6: Dahil favorite tayo ng kanilang driver.
0: Tama.
6: Maraming salamat sa lahat ng mga driver na talaga namang nakikinig sa ating pong mga programa. You're the best among
0: Tama.
6: The rest because ikaw ang bet the bet kasi
0: ang lupet! Diba? Kasi nga, ka-vibes tayo sa sound trip. Yung
6: Totoo.
0: Napapasing along sila at
6: Tama.
0: Naaalala nila yung mga nakaraan na magagandang nangyari sa kanila.
6: Tama! Kaya naman ikaw ka-vibes, libre lang ang pagsagot sa ating dugtungan. Kaya makisagot ka na, makisausaw ka na, lahat na gusto mong gawin.
0: Oo! Happy birthday to boy.
6: Pati gusto mo pati soundtrack ng buhay mo, i-comment mo.
0: Comment mo na, comment down to sa below.
6: Correct, comment.
0: Eto pinawati lang ni Sir Kik si ano, si Gian. Happy birthday to my son, Gian.
6: Ay, birthday pala ni Gian. Happy birthday, Gian.
0: Naku, nakakaya naman baka magdala pa si Miss Pam ng
6: iba ka
0: ano.
6: Talaga, Miss Pam. Thank you po in advance. TIA, ha? TIA.
0: Ayan. Happy birthday!
6: Happy birthday sa iyo, Gian! Ang uli ko iho and the only son ni Bunny, Miss Pam at Sir Kiko. Kaya naman ka-vibes! Kung meron ka pang entry dito sa ating dugtungan na makisagot ka na, libre lang ito. At libre lang din ang good vibes dito sa ating programa at impinan. Kaya naman tumuto ka na dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang iyong favorite papagising ang programa. Ang good vibes!
0: Good morning!
6: With your one and only kulitadam sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si mama
0: kasama na ng DJ na pwede buong kulitin. Pwede mong kulitin magmalang routine. Joko Loco is my name, baby!
6: Elizabeth the Bet kasi ang lupet at 92.3
0: FMR. Favorite music radio. Good vibes. Sound trip.
6: Ang oras.
0: 7:21. Perfect.
6: Parang crop it.
0: Tama.
6: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
7: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: Tired ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: suggestion. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paboritong paborito parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Joko, dog, tong, tari, tong, kipo.
4: Perfect!
0: Mga tropes!
4: Mama!

awat saya every morning.

0: Rebecca Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Kabalik!
3: Umaga pa lang, nakakatutok na sila sa palengke sa tahanan, papagsaka na mga kabalik sa tindahan, pati kamahayan! Walang libutan, laging FMR lang.
0: Yeah! Walang libutan, laging...
3: FMR lang!
0: Laging FMR lang!
3: Diba? Laki!
0: Walang lipotan, laging tinignan niyo yung sticker.
3: Pero ito na nga mga ka-vibes. Huya, maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Pero bago tayo magpaalam, abay, syempre, mag-shoutout na muna tayo ng ating mga ka-vibes na patuloy pong nakatutok sa ating programa sa mga oras na ito. Huya, happy monthsary pala ha sa FMR squad!
0: Happy! Monthsary!
3: Happy!
0: Walang handa, inimatay. Oy, happy birthday sa mga happy birthday sa mga nag-celebrate ng kanilang monthsary ngayon. Mapabarkada man yan, grupo man yan, o ano man yan.
3: Correct.
0: Diba?
3: Yan man ay isang institusyon. Oh. Edi, happy anniversary sa inyong lahat. Ito ang sa inyo.
0: Ay! Sige, oy, grabe naman si Miss Pam.
3: Ano yan?
0: Ay, wow, iba talaga.
3: Ano yan? Masahin
0: mo. Mamaya ka sasabihin. Wag na muna tayo umuwi sa Miss ano, Miss Ba.
3: Ay, talaga
0: may palaps daw siya. Ay, matalat. Ay, shoutout ako kay Sir Kicks tsaka kay, ano, kay Miss Ba.
3: We thank you so much. Alam niyo yun talaga yung mga ano, hulog ng langit minsan, di ba? Ng mga biyaya. Parang akala mo wala ka ng pera, wala ka ng pagkain.
0: Ibig ng pag-ibig.
3: Pagbibigayan, paghariin. Hindi, abangan niyo yan mga ka-vibes. Anyways, highways, ito na nga. Shoutout na muna natin. Si Jeff Tan Solivero, si Wella, si Star Racer, si Gerard Michano, Joel Jason D. Harkyo, si Randy Dayaloha, oo, si Divanib, Ohives, at saka si Colectola, si Kuya Ronel Espina, Joy Barbarona, Sari Lerma, Jonathan Vincent Sagrado, si Jebby Tiong de la Cruz, John Paul, si Wella, si Dennis Fernandez, at si Naya Emmy Hernandez. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga ka-vibes!
0: Ay, thank you! Siyempre, hindi pa tapos ang ating kasiyahan dahil ipagbabat huloy yan!
3: Oo, pero bago yan, ano, mga ka-vibes, share lang namin kahit hindi nyo po tinatanong. Ngayon pong Sabado, October 10, nalilindol ang entablado!
0: Nalilindol
3: ang entablado sa pasabog na debut comeback at special stages mula sa pinakamalalaking pangalan at the rising stars ng P-pop sa P-pop stage Season 3!
0: Oh.
3: Watch out! Taray, watch out for explosive performances from a Sixth Sense, Gen 6, Project

0: Kwan, fierce comeback ng Ray Carriazo,
1: uh-huh.
0: Pure vocal power mula kina Ethan Wang, Emil Ian Salice at Franco Brothers,
1: oh.
0: At Zinx, pati na rin ang New Flame at syempre isama na rin natin dyan ang Destiny at
1: oh.
0: Diva!
1: Ay, grabe, ang ganda yan. Ako, fan ako ng ano, ng Zinx. Kasi ang galing nila sumayaw, ang galing pa nilang kumanta.
0: Ah, napapanood mo na rin talaga
1: siya.
0: Uy, iba ha. Uy, tsaka iba yung mga ano natin, yung mga bagong P-pop na nabubuo. Talagang talented talaga.
1: So,
0: at
1: ano
0: may
1: ano talaga,
0: face card.
1: Yung pwede mong itapat sa mga ano.
0: Pang Korean, ano.
1: Kaya solid din yan yung event na yan.
0: Iba talaga. Uy, aabangan ninyo ito mga ka-vibes. Para sa mas marami pang detalye, mag-register na po kayo online sa kanilang official social media pages ng P-pop stage para sa inyong live audience pass. Taray! O yan ha, abangan nyo yan. Sabado, October 10 para po sa P-Pop Stage Season 3. At ka-vibes, ipagpapatuloy ang kulitan, tawanan na musikahan ng inyong paboritong bitamina sa umaga. Walang iba kundi ang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kalikot.
1: At si DJ May.
0: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sila na ang bahala sa inyong agahan, pati tanghalian.
1: Tama! Sasamaan nila kayo para bigyan pa kayo ng sobrang matinding kasiyahan.
0: Tama.
1: At pwede kang mag-share ng iyong problema.
0: Tama! Lahat ng problema
1: idabay mo sila.
0: Lahat ng problema mo, ibuhos mo sa kanila na lang.
1: Sa share ko lang.
0: Share ko lang.
1: SKL.
0: Yeah, share ko lang. Kaya naman ka-vibes, bukas ulit ha. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami po ang inyong makakasama.
1: Tama! Pero, ano muna yung soundtrack ng buhay mo? Ay, abang ano, si Mogi, mag-weekend, di ba? Mapapakinggan sa soundtrack ng buhay mo. At,
0: tama.
1: Natanong nga ako dun eh.
0: Oh, ano sinagot mo?
1: Sa panorin nila.
0: Kaya ka, Mami, maraming salamat. O siya bukas ulit, ibigay nyo na sa amin yung Biyernes ninyo.
1: Tama.
0: Parang awa nyo na. Ha? At i-follow nyo na rin pala. Ang dami na iisip. Follow nyo na nga rin kami sa mga social media pages namin.
1: Yan,
0: O, ikaw nga sa'yo.
1: Sa akin, bago mo ako i-follow sa akin, ito muna at 923 FMR Manila, hanapin mo lang yan lahat ng SOCMED, social media.
0: Tama.
1: At syempre sa akin naman, Joko Loco, JOCOLOCO, sa YouTube channel since Halloween na, malapit na, di ba Halloween?
0: Yeah.
1: Yung mga content ko dun pang Halloween.
0: Tama, tama.
1: Puntahan mo yun, i-search mo lang JOCOLOCO. Nice, very good, very good.
0: Very good, great one.
1: Tapos mag-subscribe ka.
0: Tama, sa akin naman po, Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, TikTok at mamamia.fm. Pero mga vibes, bukas ulit
1: ha. Sa IG, nagpo-post na ulit ako.
0: Oo nga,
1: yeah,
0: nakikita ko rin.
1: Kasi ang dami na wala, 3,000 mo na wala.
0: Nakikita ko rin, ho. O, kaya naman bukas ulit mga ka-vibes, ha. O, siya, dyan na kayo. At, magkakabi pa kami. O, bukas na lang. Tigilan na natin.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye na. Ito pa rin ang Good Vibes, Good Morning sa 92.3 FM on.
1: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.
0: Nakasama po ninyo ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang aura maaripa si mama.
1: At ang DJ, no, pwede mo kulitin, pwede mo kulitin, wag mo lang haharutin yung Joko Locos, my name, baby.
0: Baby, dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Bet, 92.3 FM on.
1: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. 7:50 na, perfect.
0: Parang croquet?
1: Really? Yeah!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naging sentro ng pagtatanong sa Senate Impeachment Trial ang pagbabago sa pagmamayari ng Cali 88 Food Corporation matapos maiugnay ang kumpanya sa mahigit 1.25 billion pesos na transaksyon na naitala ng AMLAC mula 2022 hanggang 2025. Tinanong ni Senator Judge Francis Panginginan kung dapat ding suriin ang Pikimong Philippines Corporation na nakalistang kapalit ni Manases Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte sa 2025 General Information Sheet ng Cali 88. Batay sa mga dokumentong iniharap sa pagdinig, may 47.5% ang pagmamayari si Carpio sa kumpanya mula 2021 hanggang 2024. Gayunman, hindi na nakalista ang kanyang pangalan sa mga pinakahuling records na sinumite sa SEC. Samantala, iginiit ng mga private prosecutor na walang nakitang dokumentong nagpapatunay sa paglipat naman ng shares ni Carpio at nananatiling kabilang ang Cali 88 sa mga business interests na idiniklara sa 2025 sell-in ni Vice President Sara Duterte.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, muling pinagdibay ng Pilipinas at Poland ang kanilang paninindigan sa paggalang sa soberanya ng mga bansa at sa mapayapang pagresolba sa mga alitan alinsunod sa international law. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pakikipagpulong kay Polish President Karol Nawrocki sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, kapwa tinatanggihan ng dalawang bansa ang anumang tangkang baguhin o labagin ang mga kinikilalang hangganan ng isang estado, kasabay ng pagpapahalaga sa diplomasya at dialogo bilang pangunahing daan sa paglutas ng mga sensitibong usapin. Kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas ng kooperasyon sa maritime security, cybersecurity at pagtitiyak ng katatagan ng mga mahalagang supply chain. Binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatiling tungkulin ng pamahalaan ng pangangalaga sa teritoryo at soberenya ng Republika habang isinusulong ang mapayapa at makatarungang paghahanap ng solusyon sa mga alitan.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, bumaba sa 2.77 million ang bilang ng mga walang trabaho noong August, kasabay ng pagluwag ng unemployment rate sa 5.3% mula 6% noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito sa 3.14 million na naitala noong July, bagamat mas mataas pa rin kumpara sa 2.03 million noong Agosto noong nakaraang taon. Sinabi naman ni National Statistician Claire Dennis Mapa na isa sa mga nakakaapekto sa pagbaba ng unemployed ay ang mas kaunting bagong pumasok sa labor force. Noong August, nasa 897,000 ang bagong sumali sa labor force, mas mababa sa 1.5 million noong July. Samantala, umabot naman sa 64% ang labor force participation rate at 94.7% naman ang employment rate. Gayunman, bumaba sa 39.2% ang average weekly working hours na iniuugnay sa masamang panahon at pagbaha na nagdulot naman ng mga work suspensions.
1: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
5: Yup!
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.